0: Militante at saka yung police, naka-uniform naman sila. Yung ibang binabanggit na mga in civilian clothes, hindi, no, sa aming pag-ikot, wala akong personally na nakita na gano'n. Marami lang talagang mga taong nakatakip ang kanilang mga mukha at marami lang talaga ang mga kitang-kita yung karamihan ng kalalakihan na butante. At sa oras yon na dapat ang mga senior ang mga dapat na bumoto, senior at PWD.
1: Sinasingitan yung ating mga senior at PWD. Uh-huh. Anyway, as of now, ano na ang sitwasyon doon sa ano, presinto na nagkagulo? Na-pacify na ba?
0: Ngayon, I think lockdown siya kasi yung whole plaza din yata is under lockdown. Nung umalis kami toon ay na, purus na, napalitan na kami ng mga sundalo at yung mga APCs na nandoon, no, sa naka-deploy sa mga entrance and exit ng pilot school.
1: Nako, parang garrison na naman yung Cotabato City. It will again create an impression na magulo talaga.
0: Yes, sana
1: nakakalungkot.
0: Hindi pa yaga nito ng comment nito, no, kasi it will drive away yung mga kababayan natin to vote. Sana inshallah makaboto pa rin yung mga isang kababayan natin at matapos na yung ganitong ano, mga pangyayari. It would be of no interest sa Bangsamoro ang magkagulo. Mas iking interesado ang mga kababayan natin to express their democratic right, no, to choose their leader.
2: Mick, matanong ko lang, Mick, sa observation mo, varied ba ang komposisyon ng mga botante? May anong mas marami? Youth? Di ba kaya yung senior, yung mga babae? Kung matatandaan mo kanina sa ano, sa pilot
0: marami school. Talaga ang lalaki kanina, yung iba kabataang lalaki, yung mga senior nakita ko, iba pa kamag-anak ko. Talagang ano, nandoon sila sa area hoping na mag-vote. Nakahanap pa ang mga pangalan nila
2: despite sa edad nila,
0: mga din. Oo, pero mukhang sa mga kababaihan marami ang mga observers, no? Nagkita-kita kami doon, iba sa kanila, bumoto din. And we've also seen yung mga foreign observers na nandoon din sa area.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Mick.
2: Balik ka uli, Mick, pag may bago na namang update.
1: Ay, magkasama pa kayo niya, no? Attorney Caloy?
0: Okay,
1: kumusta mo kami sa kanya? Ingat kayo, ingat.
0: Okay.
1: Salamat. Okay, so mga katinig, mo to si ano?
2: By Almira Lidasan.
1: Na sila diha sa Cotabato area. O ang ato ang wala pa nakuhaan o unsa kay feedback. Ganiha si Almira kaya po.
2: Gutok, no?
1: Samira Gutok diha sa Marawi. Nang si initial nga report si Juan. Insan ni si Richel Yumel. Og dito sa kang luloy nga programa ganiha, nag-report po si Rins Malinab. Ang ato ang mga sister stations sa nakahukap sa ato ang Joy FM Pangil Bay og ang ato ang 105.7 Joy FM Caraga Davao Oriental. Meantime, ato sang natagang panahon na kining ato ang panginabuhian.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pag testing nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta palitan ako tog duha ka pad. Na naayo.
6: Duha ka pad lang ang yan.
5: Duha ka pad wala na lang kay wa man kwarta. Ato para sa nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oh. Okay man. Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Kaganiha, ato ang nabiyaan o ang 13 ka BARM Regional Parliamentary Political Party, no? Ubay-ubay kining gi pamahayag ni DOS nga sa karon tuan ha, ni area para tanawon gyud ocular visit sa mga areas nga ginakondukta ang eleksyon. Itong napakahalagang halalan para sa ating mga kapatid na Bangsa Moro. The first ever BARM parliamentary election. Siyempre pa, ang panghuli kanina na hindi nabasa ni kasamang Romy, ang United Bangsa Moro Justice Party or UBJP na bumubuo sa 13 BARM Regional Parliament Political Party. Pero siyempre, bumabalik ang kanina nakapanayam natin, talagang aktibong sumusubaybay sa kalakaran, no? Mula ito sa office ni Senator Robin Padilla, ibabalik natin si Bay Samira Gutok. Good morning, ma'am. Hello po. Bay Samira, good morning. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Ma'am, si Ruby po ito, kaalis lang para mag-cover ng kasama natin. Eh, si numero 2, pupunta talaga sa area to ocular visit, no? Mabisita yung mga presinto. Mula kanina, ma'am, oo, kamusta na po? Anong mga bagong developments, ma'am Samira, sa mga areas dyan?
1: Yes po, sumabay po ako, napasabay ako sa mga disaster risk, nakita ko yung rescue vehicles. Nadaan ako sa Siagapo, nadaan ako sa Kagiran, pumipila yung mga tao, naghihintay ng boat paano sila makapasok sa presinto. Dito sa Lanao del Sur kasi 700,000 voters, ito yung pinakamarami. At
0: wow.
1: Yes, hotspot kami, areas of concern ay pinakamarami dito. Pero dahil sa siguro matagal na po kaming mga watchdogs dito, nag-serve ako as chairman ng Kasalimbagu, which is like NAMFREL po, kasama namin ang NAMFREL. Marami na po tayong mga kasamang volunteers na nagbabantay at media, nandito kayo lahat. So buti naman, wala pa naman pong any hot incident. We pray for those victims in Cotabato, Barangay Bagua.
0: Yes.
1: Tsaka yung mga teachers, frontliners, yung mga hospital, call out namin po, ready po tayo dapat kung may mga nangyayari po o tsaka may mga riders po sana. Kasi minsan traffic po yung daanan, kailangan talaga ng may mga riders at tsaka ambulansya on standby.
0: Yes, by Samira, sana may ambulance din, no? In case of untoward incident.
1: Kailangan po, yung disastrous vehicles po ang nakasabay ko. Salamat po, nag-shoutout ako kaninang alas 7. Salamat po sa may disastrous vehicles. Pwede kasi po magdala lang po iyon. Ito.
0: So far, Bay, walang kahalintulan na pangyayari sa Cotabato Central Elementary School na kung saan may nagkabarilan dyan sa inyo.
1: Sampo ang injured. Yung kapitan. Nagkaroon ng dalawa na baril at 2 ang injured.
0: Kumustahin natin ang influx ng mga botante by Samira, no?
1: Mahahaba ang pila. Nadaanan ko ngayong Piagapo, which is one hotspot area dito noon sa Manao, pero mukhang ito ay one peaceful area. Kasi ang may hindi sa tingin ko noon ay meron na pagpareho sa munisipyo yung magkakalaban.
0: Yeah.
1: Gaya ng aking area sa Marantao.
0: Mm-mm.
1: Kanina may tangke dito.
2: Bangsa Moro, barangay
1: niya. Oo, tapos ito pa yung sa Tarakatamparan area, Pona Bayabaw. Yan, lawyer, doktor, magkatunggali. Mga malalakas na kandidato.
0: Oo.
1: Usually, yung MI candidate ng UBJP at saka yung incumbent ng BGT at BFM.
0: Yeah, sa Lanao District, sa record natin dito ba mula sa COMELEC, umaabot sa siyam na distrito yung pagpipilian, no? Bawat distrito. Parang tinitingnan ko yung kopya. Ang second distrito, hindi, lahat pala. Lahat. Walang lone candidate. Talagang maigting na natunggalian sa pagpipili, no?
1: Kandidatan nakikita kong talaga may ano parang close right. Sa available yung mga watchdog international monitors and pagbawalan na
0: parang chapi-chapi ka ba? Hello, bye. Mobiling po ba kayo, ma'am?
1: Dito na ako sa Maymarantaw. Yung signal dito nga, yan ang isang issue dito.
0: Ah, kaya pala. Pero bay, the way you look at it, sabi mo, isa ito sa pinakamalaki dahil siyam na nadistrito nga at umaabot sa 700,000 yung butante at ayon pa sa'yo, ito rin ang pinakamaraming areas of concern, no?
1: Areas of concern, almost 20 or 30 na dito.
0: Pero so far, dito. So good. Wala pang marahas.
1: Alas 8, sana po ay reminder ko lang marinig ito. Itong interview ng ating mga botante ay yung mga Christian representative, huwag nyo kanilang boto, settlers. So, yung mga settlers natin, alam natin kanilang sila at huwag natin kalimutan na iboto yung ating mga settlers at mga sectoral guidelines at saka youth.
0: Yes, may women, oo.
1: Oo, luksakan.
0: Hello, bye.
1: So, nakarap ko yung former mayor namin sa Marawi, Sultan Trek.
0: Oo. Si Mayor naman ba hindi party to be hindi part ng isa sa mga kandidatong pipiliin?
1: Naman po si Sultan Mayor Pre of Marawi noon, former mayor, opposition to the current mayor. He also had candidates. He's aligned with the MLF. So, na mayor of

0: sa Marantau po ako, mahabang tila. So nag observing naman voters ano, voters line. So hoping lang yung matches lang, sabi dito ng MILF, sana po hindi sila yung mga nasa loob ay hindi ay yung sundalo mismo daw nagche-check na sino sila.
1: Yeah.
0: So sinasabi ng MILF, pag sa kabila daw ng mga watcher, hindi daw nahihirapan yung mga watcher. So yun, kailangan lang yung ano, i-remind yung MI, yung army complex, lahat ay open dapat sa mamang sitio.
1: Yes, bay. Na-observe mo ba, ma'am, na represented ang mga partido? May mga watchers sila sa loob?
0: Mga watchers po, nakikita ko po ngayon kasi sa highway pa lang ako. Napasok pa lang ako, hindi ko nakikita lahat. Ay yung mga MILF watchers, yung UBJP.
1: Yes. Panahon mo ito, bay, bago ka naman pumunta sa ibang area, panahon mo ito bilang very strong advocate ng right to self-determination ng sambayan ng Moro, no? Kung saan ito nga, isa sa produkto sa napakahabang peace process. Oo, baka pwede kang manawagan muna kasi batang-bata pa ang oras. Anong pwedeng mensaheng gusto mong ipaabot sa mga butante natin?
0: Ballot, not bullet. Anadaan po natin itong binigay sa ating regalo ng Almighty Ama na. Kita sa atin itong tsansa na pumili ang ating mga dato, mga elders, mga representante sa lahat ng sektor na pagpipilian ng mga departamentong head ng mga health social services. Kaya ito po ang relevance ng parlamento dahil po sila po ang pagpipilian din kung sino po ang magiging head ng technical na mga tao gaya ng edukasyon at social services. Allah Almighty, protect all the frontliners, security sector. Hindi ko masasabi na militarized at maganda. Problema natin at Bangsa Moro, area of concern tayo, kaya nandito rin yung mga militar at police. Yun nga lang, not I fair. So yun ang ating always call out naman, HOPE, honest, orderly, peaceful election, fair, lahat ng kita, wag pagbawalan, magbibig, yung bullet, yung balota lang, makawal, i-picture.
1: Yes, maraming salamat by Salmira Gutok. Lalong-lalo na sa dedication at commitment ng mga observers diyan, ng mga sige, just keep
0: po
1: in touch, ma'am. The station is very open to get observations at mga reports. Yes, ma'am. Thank you talaga, ma'am. Keep well at ingat po kayo.
0: Thank you po. Thank you.
1: So kadto mga higala sa mga non-barm areas, ang atong na-interview baguhay lamang is si Miss Salmira Gutok, no, nga naa sa Lanao area. Ang Lanao, akong usbon, maoy pinakadaghan tungod kay nagka-cover kini og siyam ka distrito, 1st to 9th district, ug at the same time mupili sab sila og Barm Regional Parliament Political Party, 13 kini, pero isaray ilahang pilion kung asa o kinsa ang nagarepresent sa ilahang interest, no? Base sa redacted list, no? Buti pasabot sa gilimpyo ng listahan sa COMELEC, akong usbon, 13 ka mga alay ka Barm Regional Parliament Political Party o usa ang pilion, no? Number one din hi, ang Alliance of Bangsa Moro Tri-People Party or ABOT, Bangsa Moro Party or BAPA, Bangsa Moro Empowerment and Social Transformation Party with an acronym of BEST Party. Bangsa Moro Federal Party or BFP, kini siya na pailalom din hi or naakini sa incumbent o IC Chief Minister, no? Grupo kini ni Minister Makakuwa. Barm Grand Coalition or BGC, naapod ang Indigenous Settlers Sama and Minorities Alliance Party or ISAMA. Na ang Mahardika Party or Mahardika, syempre, ang tinubda ni ani mao ang mga Bangsa Moro people who are on the wing of the Moro National Liberation Front or MNLF. Ikawalo ang Moro Ako Party. ikasya

0: ang People's Consultative or Mushawara Party. Ikasyam ang Partido Bangon Bangsamoro or PBB. O ika-onse dinhi ang Progresibong Bangsamoro Party or Pro-Bangsamoro Party. Ika-dose, Bangsamoro People's Democratic Party, Raayat Democratic Party. O ika-trese, the last but not the least, ang representation sa Moro Islamic Liberation Front or MILF, ilalum kini sa United Bangsamoro Justice Party or UBJP. 13 kabuok mga kaigsuunan pero usaray piliyon, no? Kini ang naglangkob sa Barm Regional Parliament Political Party. Sa redacted list sa mga nominees usab o Certificate of Acceptance of Nomination nga dunay sectoral candidacy para sa maong eleksyon, lima ang sectoral group nga naadinhi, no? Settler communities, sama sa na-discuss na kaganiha, dili isolated o kasali dito. Very inclusive ito dahil kasama dito ang mga settlers, yung mga hindi nga sila nabilong sa Moro, Bangsamoro people, no? Pero naninirahan na sila doon, o di ba kaya nakapag-asawa, nag-cross marriage, no? At doon na rin naghahanap buhay. Bahagi po sila at hindi sila kumbaga outside di Colombo, no? So may sectoral group ang settler communities, ibig sabihin mamimili sila among themselves kung sinong ibuboto nila, no? Mga non-Muslim or non-Moro people. Pangalawa, andito ang syempre more than half. So mahigit sa kalahati ng populasyon ng ating bansa o maging ng Bangsamoro area ang kababaihan. So represented ang mga kababaihan, mamimili sila ng kinatawan para sa first Bangsamoro parliamentary election. Represented din ang youth, no? Mga kabataan, the active force of our society, kasi ito mostly dito pag youth, yung iba wala pang asawa, nag-aaral pa lang, andun yung kumbaga productive sector ng ating society, no? Matatalas ang kaisipan ng mga kabataang to. Andun din ang ulama representing the religious group, no? At saka number 5 sa sectoral group ang traditional leaders. So walang mapag-iiwanan kung tingnan natin ang composition ng redacted list of nominees para sa sectoral group, no? So sa settler communities, magandang maisiwalat natin to para sa mga hindi pa nakaboto at nakikinig sa atin, no? Nakikinig sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sa mga settler communities, ang mapagpipilian ninyo na mga kandidato, 8 po ito. Isa lang ang pipiliin ninyo, no? Si Abujin Alex Jr., Anayatin Susana, si Arnado Mary Ann. Teka, nakakalimutan natin yung ano nila, yung kanilang partido, no? Abujin Alex Jr. representing BGC, Anayatin Susana ng BFP, Arnado Mary Ann ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP, Lagman Percival ng C4P, Ulaya Yol Adelfa ng UBJP, so dalawa ang UBJP, ano? Padayhag Arnold BGC, Ramirez Edgardo C4P at si UEK Narciso. Ito, ulitin ko para sa mga non-Moro na naging settler na ng Barm area. Pipili kayo ng inyong kinatawan para maging bahagi ng tinatawag nating legislative division ng Barm Parliamentary. Sa women, atensyon mga kababaihan, no? Merong 6 na mapagpipilian para maging kinatawan ng mga kababaihan diyan sa parlamento. Una, si Jumaide Dayang Carizom ng TPWC. Ito yung kanyang daladalang partido, no? Kadatuan Mariam ng LBIAA, Kader Pumbaen ng BPW, sa Hali Ruby ng BGC, Silungan Aida ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP, at Yusuf Jihan ng BFP. So, ayun, may limang mapagpipilian ng kababaihan, no? So, hinahangad natin na dapat meron talagang malinaw na plataforma para hindi lang pagpipili, hindi lang dahil kamag-anak, pero higit sa lahat, ito ang magpupundar ng napakagandang pundasyon, no? Kung may malinaw na plataforma ang inyong mapipili. Sa mga youth o mga kabataan, no? Madami ang youth pero tatlo lang ang pagpipilian nila. Kumbaga, choose one. Number one, si Abbas Solfi ng UBJP, Adjong Jamil Faisal ng BGC, Ibrahim Noor Jamil ng BFP. So yon ang sa mga kabataan o youth. Sa ulama naman, sa religious group ng Bangsamoro, tatlo din. Abdulatif Alibashir ng BGC, Bonham Marhan ng BFP, at saka si Ibil Muhammad Nadzir ng UBJP. Uulitin ko, sa mga sektor ng reliyoso sa Bangsamoro, sa ulama, mamimili kayo ng isa, no? Si Abdulatif Alibashir ng BGC, Bonham Marhan ng BFP, Ibil Muhammad ng Nadzir UBJP. Punta tayo sa traditional leaders, no? Yung mga, kumbaga, mga traditional politicians na or andun na sa panunungkulan, no? Pipili din kayo ng isa, bagamat sampo itong nakahilera dito. But you have to choose one. Pick one. Number one, si Amatunding Manguntawar ng RSEU. Ito yung partido niya or daladala niya na partido. Si Ampatuan Tarhata ng Royals. R-O-Y-A-L-S ang acronym or Royals. Si Atar Abdul Hamidullah ng RHSUMA. At saka si Benito Sailani ng RHSUPA. So dalawa ang from the traditional leaders, dalawa itong may daladalang partido na RHSUMA. Number 5, si Gumbila Datuteng ng BFP, at si Haji Noor Lihad ng RS or Jihad rather. Haji Noor Jihad ng RSL, Ibay Panga ng ISLPI, Makasalong Marjani ng UBJP, at Mangundadato Dato Pax, talagang kilala, naririnig natin to palagi si Dato Pax, no? Mangundadato Dato Pax BGC, Maulana Noor Sharif ng DTLO. So yan ang sampo na traditional leaders na pipiliin nyo. You have to pick one, no? Siyempre, punta tayo sa redacted certificate of candidacy at certificate of nomination para sa parliamentary district representatives. Ibig sabihin, bawat distrito merong pagpipilian kayo, no? Depende sa dami ng nag-file, no? For Basilan, sana na naaabot ng broadcast natin ang Basilan, no? Pero para sa Basilan, apat na distrito po yung komposisyon ng Basilan. Sa first district, tatatlo. Abdul Rahman Vergev, Foligay Hejem, at saka si Hassan Rima, no? Dalawang lalaki, isang babae. Sa second district, medyo marami-rami dahil umaabot sa 2, 4, 6, 7 ang pagpipilian ng mga botante sa second district. Angeles Altun, Sikutal Abubakar, si Hassan Khalid, Kalahal Abdul Sami, Kinjing JP, Sali Paisala, at Salong Abbas. While sa third district, sa pangatlong distrito, dadalawa po lamang ito, no? Hasalal Khan, Hataman Abrar. At sa fourth district, lima, no? 5 ang pagpipilian ninyo sa 4th District. So, attention, mga butante ng 4th District. Ibno Munar, Muhammad Pendatun, Mualam Umar, Saliman Jimael Salam, at Sattar Alzad. No? Yun, babalik tayo mamaya sa iba pang mga kandidato from different districts, dahil nasa linya na naman natin si Mary Ann Hernandez, ang ating mga kasamahan na talagang andon sa field to cover kung ano yung mga observations at mga nakikita nila on the ground, no? Good morning, Ma'am Mary Ann, you're on the line. Hello po. We are trying to establish our line, mga tagapakinig natin, no? Habang kinukontakt natin si Ma'am Mary Ann, nawa po yung mga hindi pa nakapagboto, no? Magkaroon po tayo ng patience, no? Na maglinya, huwag mawala ng pasensya, kasi po makasaysayang eleksyon po ito. Ito po ang produkto na napakahabang panahon ng pag-uusap mula sa giyera papuntang balota, no? So this is a way of finding what really is a meaningful peace for Mindanao. Ma'am Ann? Hello? Ma'am Mary Ann? Patuloy tayo, no? Part yan ng mga technical adjustments natin. Pero habang sinasagawa ng mga kasamahan ang pag-connect, ipagpapatuloy natin yung...
1: Hello, Ma'am Pong.
0: Ay, good morning. Ma'am Ann, yes. Si Ruby po ito. Tinig 40. At we're very happy to find you on the ground, Ma'am Ann. Good morning.
1: Yes, Ma'am Ruby, good morning.
0: Good morning, Ma'am Ann. Parang lively na lively pa. Mataas pa ang energy mo dyan. Saan na kinalalagyan mo, Ma'am Ann? Asa ka ron?
1: Yes, Ma'am. No, so, sa ngayon ay nandito tayo mismo sa Cotabato City para mag-cover nitong kauna-unangang parliamentary election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Yes.
1: So, very historic, no? Lahat ay nakatutok dito sa... at pangyayaring ito.
0: Yes, may mga international observers pa tayo, Ma'am Ann.
1: Yes.
0: No? Oo, kaya international din kayo dyan na mababalita. Saan ang location mo, Ma'am Ann?
1: Oo. Sa ngayon, ay nandito tayo sa may RX 5 dito sa Cotabato City, particularmente malapit dito sa may Vilo Elementary School. No? So, kagabi pa lamang tinig 40, Ma'am Ruby, ay napakahigpit, no? Prior ng mga nakaraang mga araw ay napakahigpit na ng mga seguridad, at even though ay ganun kahigpit ang seguridad, meron pa rin, mga karasang nangyari.
0: We hope very isolated, at sana hindi na kakalat. Yes. Pa.
1: Mm-mm. Oo, so kanina, kagabi pa lamang, no? Ma'am Ruby, ay nagkaroon na ng mga sunod-sunod na mga karahasan sa iba't ibang mga lugar dito sa Cotabato City. Yung Cotabato City, ito yung pinakasentro ng Bangsamoro government sa kasalukuyan. No? Yeah. So, kagabi ay mayroong mga naitalang mga insidente, no, sa iba't ibang mga barangay dito sa Cotabato City. Pinaka-latest dito ay itong naitalang barilan, no, sa may Bagua 2. Magdang ating kagabi, kung saan 3 ang kumpirmadong patay, 15 ang sugatan. No? So ang pangyayaring ito, Ma'am Ruby, ay nagdulot ng takot sa ating mga kababayan. So kanina, pagpunta ko pa lamang dito sa lungsod, ay makita mo na, no? Matahimik ang mga pangunahing lansangan dahil affected, no? Yung ating mga butante. At kanina lamang, no? Minuto pa lamang, Ma'am Ruby, no? Sa may... Cotabato City Pilot Elementary School ay may narinig din na mga putukan. Kaya't yung ating mga butante, imbis na bumoto, ay nagsiuwian na lamang.
0: Yeah, natanggap natin kanina sa ulat ni Ma'am Mick Lidasan, as early as 6:05. Aabot na sabi niya sa 500 or more ang nakahilera sana nung hindi pa sumambulat, yes, ang kaguluhan, no? So sa tingin mo, may epekto talaga, ma'am? May epekto, yes, lalo na sa matatanda?
1: Yes, oo, itong mga pangyayari simula pa kagabi ay talagang nagkaroon ng chilling effect sa ating mga butante, dahil sa mga nakalipas na mga araw meron ng mga kumakalat, no, na mga na social media post, no, na merong mga umano ay nakapasok na mga armado dito. In fact, kanina mismo yung driver ng akin na aking nasakyan ang nag-report sa akin na dito sa may malapit sa aking kinatatayuan ay merong mga kalalakihan di umano, ang hindi naman familiar na taga dyan sa may parting yan, pero naka-standby doon malapit sa may Vilo Elementary School. No? So, although na napakahigpit ng seguridad na itinapatupad, kung going south or northbound ka, makikita mo yung serye ng mga checkpoints na ating madaanan, no, papasok dito sa Cotabato City. Dito mismo sa Cotabato City, Ma'am Ruby, ay napakaraming mga puwersa ng militar at pulisya ang umiikot para masiguro ang kaligtasan, and of course, mabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na ma-exercise yung kanilang karapatan na bumoto dito sa makasaysayang eleksyon dito sa BARM.
0: Yes, Ma'am Ann, sana hindi masabutahe, or sana wala namang pwersang talagang sinadyang isabutahe yung makasaysayang eleksyon natin na pinapanood hindi lang ng buong Pilipinas, yes, kung hindi ng international observers, no?
1: Oo, yun nga.
0: Gawin natin
1: isipin.
0: Sana credible, no? Magiging credible, kapanipaniwala, yes, peaceful. Yun na naman ang hangad natin, kasi produkto ng ilang dekada-dekadang proseso mula sa,
1: yes,
0: mula sa bala papuntang balota.
1: Oo. Yes, Ma'am Ruby, no? Tayo mismo ay na-cover natin yung mga serye
0: hindi
1: ng mga
0: takot yan, noon. Hindi ka takot yan. Sabi, yes, mo may chilling effect. Pero andyan ka pa rin sa gitna. Okay ka lang.
1: Oo, kasi Ma'am Ruby, tayo naman ay ilang dekada ng nagtatrabaho at nasanay na tayo. In fact, itong mga ganitong mga pangyayari ay wala ito, no?
0: War correspondents for peace, di ba? War correspondents sa gitna, yes, ng labanan, oo, para sa matiwasay na kapayapaan.
1: Kaya nga tayo mismo, Ma'am Ruby, ay nananawagan at umaapila sa ating mga kababayan na hayaan natin na maging mapayapa, hayaan natin na mamayani yung kagustuhan, kasi bangsamuro. Ito ay bunga ng dekadikadang pakikibaka at labanan, pagbuwis ng buhay ng ating mga kanununuan. So this is it, no? This is it. Hayaan sana natin yung ating mga kababayan na makapagboto at mapili kung sino yung kanilang mga napupusuan.
0: Matanong ko lang, Ann, kasi kanina sa Cotabato City Elementary School ba yon? Nakahilera ang mga tangke di gera, no? Dalawang pananaw, sabi ng ilang observers, militarized ang dating. Sabi naman ng ilang observers, kasi just to be sure na ma-maintain ang peace and order, no? Para maging deterrence. Kung gagawa ka ng masama, mahihintakutan ka, kasi ang dami namang nakahilerang tangke at armas de fuego. Pero ayun, nalusutan pa rin. Ang tanong ko, an, wala ba sa gate pa lang, bago papasok ang sinumang butante o watcher, wala bang malinaw na inspeksyon? Dahil hindi na malaya, nakapasok yung may dalawang armas at nagbarilan ang magkabila ang partido daw, ayon pa sa initial report, no? Wala kang na-observe ngayon sa mapupuntahan mo na bago pumasok, siguraduhin na walang armas de fuego o mga patalimba na dala, kasi marami namang peacekeeping officers, may PNP, may 15,000 peacekeeping forces deployed dito just for this very historic election. So meron bang mga bagong protocol o patakaran?
1: Oo. Actually, Ma'am Ruby, no, sa date pa lamang ay ang dami na nating mga security forces, no, at itinapatupad yung sa perimeter pa lamang na Ma'am Ruby ay meron ng mga checkpoints, no? Para parahin at...
0: Hello, Ann? Hello? Parang nawawala ang boses ni Ann. Hello? Partner, nawawala ang boses ni Ann, pero nagsasalita. Anyway, babalik si Ann, no? City of Cotabato, habang ina-arrange, ina-establish ang signal with our very high-spirited na partner dyan on the field, si Miss Ann Hernandez, ang Cotabato City, meron itong tatlong distrito para sa kaalaman ng mga kapatid natin, no? Lalo pa yung hindi nakapagboto. Tatlong distrito po. Sa first district, tatlo din ang pagpipilian. Aba Sheriff, Ligayo Danilo, at si Sema Romeo. In as far as first district. Mabalik na si Ann. Hello, Ann?
1: Yes, Ma'am Ruby.
0: Oo, sorry talaga. Nagkaroon
1: ng... Wala, ma'am.
0: Oo, pero what na? Very clear.
1: Observation din natin. Yes, observation din natin sa signal dito ay pawala-wala. Kasi nga siguro for security purposes, I think merong jammer sa signal ng telecommunication din dito sa ating kinalalagyan.
0: Sige lang, the more that a reporter like you will be challenged na ihatid,
1: yes,
0: para
1: ma'am,
0: sa kaalaman. Ihatid talaga yung
1: kung,
0: situation on the ground.
1: Kung kailangan umakit tayo sa puno, ma'am.
0: Oo, hanap ka dyan ha, yung hindi gaanong mataas para pag bumagsak, parang jumping board mo lang.
1: Oo,
0: sige, Ann. So sabi mo may mga measures na. Sana yun ang last,
1: yes,
0: no?
1: Ma'am.
0: Last na yung nangyari kanina.
1: Oo. Kaya lamang kasi, Ma'am Ruby, kagabi pa lamang ay dumagsa na yung ilan sa mga sinasabing butante, no? Dumagsa na yung pila sa iba't ibang mga polling precincts, no?
0: Oo, at so, nakaka-enliven ng spirit. Ibig sabihin, itong mga dumagsa, kung lehitimong butante to, oo, talagang they want to participate and want their voices heard at mapili nila kung sino yung gusto nila. Esensya ito ng demokrasya, Ann. At positibo yan sa tingin natin. Sana naman, huwag na lang biglang mag-slump down dahil lang sa mangilan-ngilan na ano ba to? Yung hindi mapigilang emosyon ng kung sinong kinakampihan, no? So, but let's go on. So far sa Belo, wala kang nakikitang hassle diyan. Based sa observation mo, Ann.
1: So, kanina naman, no, sa Vigo Elementary School ay dagsa yung mga, in fact, kagabi pa nga daw ito ay nakapila na dahil nga sa maraming presensya rin ang pinagsanay na person ng militar at pulisya ay naging matiwasay naman, no? So, napigilan yung mga haka-haka sa paligid na di umano yung ilan sa mga kalalakihan na nandun, di mga taga rito sa Cotabato City. No, pero as of this moment ay peaceful naman ang butuhan sa Maybilo Elementary School. So yun lang, hindi inaasahan na yung Cotabato City Pilot Elementary School ay nagturoon ng tensyon kanina. No, sa ibang mga polling precincts na nadaanan natin, Ma'am Ruby, ay matiwasay naman, no, dito sa may area ng Maguindanao del Norte, sa may dito sa may Nuling, ay mapayapa at kita naman natin yung puwersa ng militar naman ay ginagampanan yung kanilang tungkulin sa pag-i-inspeksyon at mahigpit na itinagbabawal yung pagdadala ng mga backpacks.
0: Yes, kasi hindi natin alam kung anong laman ng backpack, no?
1: Sige,
0: Ann. Matanong ko, Ann, nabanggit mo maraming observers, foreign and national observers natin. Kamusta naman ang hanay ng media natin? Nasubukan mo pumasok? Wala bang hassle sa pagpasok? Madali ba kayong nakakapasok to get reports and observations?
1: Medyo mahigpit, no? Even sa mga kasama natin sa media, although na meron naman tayong accreditation sa COMELEC na pwede tayong maglabas-pasok. Pero as of now, kasi para maiwasan yung dagsa din ng tao, ay medyo kinokontrol even yung pagpasok ng media. No, meron nga tayong kasamahan na nag-cover dyan sa may special geographic area. Hanggang doon lamang sila sa may labas ng kaaralan. Hindi sila pinayagang pumasok sa loob mismo ng polling precincts para kumuha ng observation. And yung ating mga foreign observers naman.
0: Hanggang
1: and
0: saan?
1: Media, no?
0: Hanggang saan yung foreign observers saan?
1: Oo, yung mga merong mga pinayagan ng COMELEC, no, na makapasok mismo sa mga polling precincts para mag-observe ay o lalo na itong ating mga foreign na media, no? Although yung ating mga local media naman, no, meron namang iba na pinapayagan na makapasok, depende sa sitwasyon ng presinto, no? So kung medyo naka-alerto, siyempre, inuuna muna natin ng ating mga security forces ang kaligtasan din ng ating mga media at mga foreign observers.
0: Ann, wala bang kapansin-pansin na abutan ng pera, sekreto man o medyo lantaran? Ibang kasi
1: mo,
0: may mga report na may napicturan na mo, kandidato base sa report na namigay daw ng pera, no? So diyan, wala kayong nakikita, wala kang napansin na para bang may isang sulok at may talagang, kung sa Bisaya pa, nagpunsisok, naglinya po ang tao? Wala ba yung anaan?
1: Alam mo, Ma'am Ruby, ano? Parang sa panahong ito, parang baliktad na, parang abnormal kung walang abutan. Parang normal na merong kumakalat na mga pera. Dito sa mga nakalipas na mga araw ay lantaran, no? Hindi mo kasi siyempre ang Pinoy ay matalino. Kung ano yung itinagbabawal, dumidiskarte sila para maiabot, no? So
0: may nakakalusot.
1: Yung ating observasyon ay nasa mga bahay-bahay ang abutan.
0: Okay.
1: Oh,
0: nag-iba. Nag-iba
1: na
0: nag-iba na nang
1: yes.
0: Nag-evolve.
1: Bright yun ang Pinoy. Bright yun ang Pinoy,
0: yun,
1: Ma'am Ruby.
0: No? So, ang maganda lang doon, Ann, talagang systemic, no? Systemic, hindi lang naman
1: yes.
0: Sa BARM, kahit sa general election natin. Pero
1: yes.
0: Nawa, maging wake-up call ito, lalo pa ang BARM, dahil it's proving itong pagkakataon na patutunayan talaga ng sambayan ng Moro. Yung kanilang aspirasyon for right to self-determination, yung determinasyon ng bansa Moro na pamunuan sa kanilang tradisyon at pamamaraan ang pamamahala ng gobyerno na kanilang gusto. Mula sa armadong
1: yes.
0: Pakikibaka, nabigyan ng tsansa na tingnan namin, pamunuan namin na idadaan sa balota at mauupo kami sa pamahalaan kaysa over the barrel of the guns, no? So sana mabigyan naman ito ng pagkakataon at ang hiling
1: yeah.
0: natin an hindi lang pera. Ang pera magkano ba? Usually hindi natin
1: lang, ano.
0: Mawawala yan kung lasinggero yung nakatanggap.
1: Oh.
0: Usa ka gabi nga hubog pagkabuntag, hubog
1: na
0: apay maoy pagkabuntag. Awa na, hurot na. Pero nakasangla na ang tatlong taon ba to? Tatlong taon?
1: Lima.
0: Oh, no? Ang limang lima. Taon na pamumuno ng pinili mo na dinaan mo sa kapangyarihan ng pera. Yung iba hindi daw pera, paiinumin o ano, no? Gagamitan ng kung anong forma ng bribery. Pero sabi mo matalino ang Pinoy, an. Sana hindi lang matalino, wise, may wisdom.
1: Oo.
0: May iba naman
1: pera,
0: tumatanggap,
1: pero,
0: an. Pero hindi mo control. Sinong ibubuto niya?
1: Yes.
0: No, so
1: ang problema lang kasi dito, Ma'am Ruby, no, ay merong mga kasamang pananakot. Okay naman doon sa mga merong kakayahan. Kakayahan, dumiskarte din, no? Pero yung, sabihin na natin, yung mga talagang kapos sa pinag-aralan, mahina yung loob, no?
0: Yes.
1: Na kapag tinakot, ay oo
0: at
1: na lamang.
0: Kumuha na ng pera, so tutuhanin ko na kaysa buhay pa ang masangkot dito.
1: Yes.
0: No? So, sana mag-evolve din. Itong eleksyon na ito, Ann, hindi lang basta ka pumipili. Dapat may kasamang dasal at may kasamang
1: yes.
0: aral sa dekadikadang kaguluhan, dekadikadang kontrol, dekadekadang kakulangan ng serbisyo para mapanumbalik natin kung what is due to our people na ang tagal nang naghihirap, no? So, by the way, Ann, hindi ka naman takot dyan dahil dyan ka nga nakikita. May kasama ka ba dyan?
1: Oo, meron tayong kasama sa pag-iikot, Ma'am Ruby, ano? Yun lang, wais lamang at kapag nakaamoy tayo ng medyo hindi maganda, hanap din tayo
0: safety
1: na makukuberan.
0: Safety first.
1: Yes.
0: Para patuloy na makapag-report, no? So, we wish you all the best, Ann, in observing at sa paghahanap dyan, tanong-tanong ka rin, kumusta ang damdamin nila? Kumusta yung tiwala nila sa butuhang ito? Ano yung gusto nilang mangyari? Mas maganda din yun na kahit ayaw magpa-interview kasi kung minsan namamayani yung takot.
1: Oo.
0: Pero through you, mapapaabot natin ano ba ang damdaming bayan ng ating mga kapatid na Bangsa Moro sa halalang ito. No? So, pwede ililet go na muna kitaan para more reports to come. Ang Tinig ng Bayan at ang Joy FM naman ay buong araw na susubaybay at will go with the journey of our Bangsa Moro people in attaining the just peace that they had been long dreaming of. So, yes. Ingat, Ann, ingat.
1: Yes. So, yan lang muna, no? Tinig 40, Ma'am Ruby season mula dito sa Cotabato City. Mary Ann Hernandez nag-uulat para sa Joy FM.
0: So mga kaibigan, ang atong nadungog baguhay lamang mao ang usa sa ato ang kaubanan on the field si Miss Mary Ann Hernandez right in the scene, no, naagid siya dito sa sentro sa Cotabato City. Ang latest niyang naadtuan mao ang Belo Elementary School. Atong ipadayon, no, ipagpapatuloy po natin sa Lanao del Sur, may siyam na distrito. Maging Lanao del Sur, tatlong distrito. At siyempre sa Tawi-Tawi, merong apat na distrito. Sa Special Geographic Area, dalawang distrito. Uulitin natin, dahil itong Special Geographic Area is covering the areas of barangays na napasakop sa BARM sa mga munisipyo ng Midsayap, munisipyo ng Pikit at mga iba pang katabing munisipyo, no? So tatlong o dalawang distrito sa Special Geographic Area kung saan naiulat na kanina ni John Villasoto ang peace and order situation at sitwasyon sa area, no? Pero aalamin pa rin natin sa mga patuloy na nakikinig at hindi pa nakapagboto sa Special Geographic Area. Merong dalawang kandidato for the first district. First, we have Ibrahim Mansour at si ang pangalawang kandidato ay si Malang Butch. So mamimili kayo diyan ng isa to represent you, your voice in the first district. Sa second district, meron tayong lima. Si Hassan Alanudin. Uy, kilala ko to. Parang sa Pikit to, no? Si Hassan Alanudin sa 2nd District, si Latiban Alaysa sa 2nd District pa rin, si Nagandal Kinindya, 2nd District pa rin, si Nulinding Kadil, at 2nd District pa rin, Sultan Dulia. Marami tayong kilala dito dahil within the province of Cotabato nga lang, no? Uulitin ko, sa 2nd District, limang kandidato, Hassan Alanudin, isa itong abogado, no? Ang roots nito ay galing sa Pikit. Latiban Alaysa, isang babaeng kandidato. Personally hindi ko pa to kilala si Alaysa. Pero masaya tayo may mga babaeng tumatakbo at nagpapapili, no? Second district pa rin si Nagandal Kinindya. Second district pa rin si Nulinding Kadil, very familiar, no? I think kabakan ito. At 2nd District pa rin from Pikit, dating board member ng Cotabato Province, si Dulia Sultan, no? The wife of the mayor of Pikit. Sa Tawi-Tawi, mga kapatid, apat na distrito, medyo malayo na ang Tawi-Tawi, no? Pero kung nasasagap tayo yung signal natin doon, sa First District, si Q Jubert. First District pa rin, dalawa lang to sila, si Sabal Mujahiron Shermal. Sa Second District, tatatlo, no? Si Halon Abdelaziz. Second District pa rin, Hayudini Gamal. Second District, Matba Hajimar. At sa Third District, apat to, no? So apat ang inyong mapagpipilian, isa dito ang mananalo, isa dito ang inyong iboboto. Si Albringi, ang mga unique ang pangalan. Albringi Mali, Amil Bangsa Dayang Rajsidana, at Dalagan Alnahada, Motolo de Asis Rusatina. At sa 4th District, apat pa rin, isa ang iboboto, isa ang mananalo. Ahadja Michael, Ahadja Noor Mahadil, Jamalul Sanya, at Kasim Hamdan. At sa women's, uulitin ko to kasi ang mga women dapat talagang mag-participate para kung ano yung boses, ano yung hinaing, may magdadala ng boses sa loob ng parlamento. No? Sa women, may anim kayong pagpipilian. Sa anim, isa ang iboboto, isa rin ang mananalo. No? Jumaydi Dayang Karisom, Dayang Karisom, no? Ng TPWC. Si Kadatuan Mariam ng LBIAA. Si Kader Pumbaem ng BPW. Kala ko BW, yun pala, BPW. Sa Hali Ruby ng BGC. Silungan Aida ng UBJP or United Bangsamoro Justice Party. At Yusuf Jihan ng BFP. Sa sectoral group, ulitin ko, may representasyon ang bawat sektor kung saan kayo may kaugnayan o saan kayo nabilong. No? Settler communities, the non-Moro, pero nakatira na sa Barm area at doon na rin nakapundar, doon na ninirahan, doon nagtatrabaho. So you have settler communities. Sa pangalawa, women, kababaihan, youth o mga kabataan, ulama, or the religious group and the traditional leaders or leaders na existing na before pa itong BARM parliamentary election. No? So mga kaibigan, yan po ang kanilang komposisyon. Samantalang sa traditional leaders, napansin natin sa parliamentary election na to, lahat nabibigyan ng kanyang space. Traditional leaders, ulama, youth, women, settlers, at meron ding political party. Para bang ang equivalent nito sa presidential election natin, sila yung parang mga party list, no? Partido na may daladalang platform ng kanilang partido, no? Kung ano yung gusto nilang issue at concern na mapasama talaga sa governance, no? So 13 yun, kasali dito ang mga armed combatants nung una na matatawag nating revolutionary forces ng Bangsamoro, no? Like the MILF at MNLF na sa ngayon ay nasa proseso na ng decommissioning dahil nga sa prinsipyo ng mula sa bala papuntang balota, no? So isa itong bahagi ng pagtitiwala, pahiram lang to na pagtitiwala dahil kung tingnan natin sa kasaysayan ng ARMM, no? Meron din nangyaring ano bang tamang political term, surrender o yung paglalatag ni Nur Miswari, no? Ng kanyang pwersa para bumalik loob sa gobyerno at daanin sa isang sistema ng eleksyon, no? Nagkaroon nga tayo ng ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao. hindi man nag-succeed or hindi man niya nahagip yung kabuuan ng isang peaceful Mindanao na pinag-uusapan, eh nag-evolve. Meron na namang lumabas itong ang MILF, no? After MNLF, after the frustration of the MNLF fighters, nabuo na naman ang MILF. At itong dalawang malalaki at maimpluwensyang armed revolutionaries dati ng Bangsamoro ay napasali na dito. In fact, isa sila sa matatawag natin na repository, no? Yung nagpasimuno na sa pag-uusap, pwede silang maupo at magkaroon ng mapayapang butuhan para sa meaningful peace. So, isang tabi muna ang armas, yung tinatawag na decommissioning. Pag-surrender ng mga firearms dahil bibigyan ng kapanahunan itong kapayapaan, no? So, it remains to be seen. We wish na sa eleksyon pa lang, sa halalan pa lang ngayon na tinatawag natin na historic, makasaysayan, bubuo ng kasaysayan kung paano mananahimik at magkakaroon ng makahulugang kapayapaan, kabuhayan at paglago ang Mindanao, lalong-lalo na sa area ng Bangsamoro, sila itong mga matatawag natin na they really belong to the armed revolutionaries who casted their hope na may pag-asa pa, no? Baka may pag-asa pa. So, uulitin natin, sa BARM Regional Parliament Political Party, involved o kasali dito ang United Bangsamoro Justice Party or UBJP ng MILF. Andito rin yung Mahardika Party ng MNLF at iba pang mga partido. Andito rin yung partido ng incumbent OIC Chief Minister Macacua, yung Bangsamoro Federal Party or BFP. Andito rin yung wing ni na dating Mayor Sema, no? Hindi ko mahagilap kung saan dito, basta kasama ay dito sa 13, no? Sa Alliance o Bangsamoro Tri-People Party or ABOT, Bangsamoro Party or BAPA, Bangsamoro Empowerment and Social Transformation Party, acronym as BEST Party. Andito rin ang Bangsamoro Federal Party o BFP, yun na nga, under ito sa kay Chief, dating OIC Chief, Minister Macacua. BARM Grand Coalition or BGC, Indigenous Settlers, Sama and Minorities Alliance Party or ISAMA, Mahadlika Party ng MNLF, Moro Ako Party, People's Consultative or Mosyawara Party, Partido Bangon Bangsamoro or PBB, Progresibong Bangsamoro Party or Pro Bangsamoro Party, Bangsamoro People's Democratic Party, Raayat Democratic Party for short, at saka ang last but not the least, ang sabi natin kanina, the United Bangsamoro Justice Party ng grupo ng MILF Revolutionaries na ngayon ay nasa pagtitiwala na nadaanin sa mapayapang solusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng BARM parliamentary election. We are hoping, praying, and kneeling na mabigyan nga ng magandang tsansa ang aspirasyon ng ating mga kapatid, no, na Moro sa Bangsamoro region. Yes, mga kaibigan, andito may isa na naman tayong makakapanayam, no, magiging resource person natin, si Attorney Una Carito, tama ba ma'am, Carito, anong grupo si Attorney? Hello, Attorney. Good morning. Lente.
2: Una Carito sa Lente.
0: Oo. Attorney Una Carito ng Caritos ng Lente. Isa itong consortium, isa itong very active and vigilant NGO. Attorney, good morning. Attorney Una, good morning. Hello. Hello, Attorney.
2: Ikon daw ulit ng POMS.
0: While sineset up, at we are trying to establish our line with Attorney Una Caritos ng Lente. So keep po natin itong lente in the past few days, preparatory before this election day, no? Sila po yung nagbibigay sa atin ng insight on what is happening on the field at yung collaboration po ng iba't ibang grupo ng mga NGO para po maging kaagapay at kasama sa journey ng mga kapatid natin na Bangsang Moro sa pagpipili ng lideres until this election day, September 14. Yes. Hello, attorney. Good morning po.
3: Yes, magandang umaga po. Yes.
0: Yes, attorney.
3: Hello,
0: po. Si Ruby po ito, Tinig 40 ng Tinig ng Bayan, Joy FM. We are happy na on the line kayo, attorney, to give us some update. Kamusta po ang lente sa kanyang napakahalagang papel ngayon? Ngayong historic day ng BARM election?
3: Ngayon po, no, we are present actually in 17% ng ating mga voting centers across BARM. We have mga 300 po na mga non-partisan election observers and kasama po mga 10 supervising lawyers across, as mentioned, 209 voting centers across BARM po, no. So, medyo marami po nangyari, no. Actually, napansin po namin even before the start of the elections, ang dami na po natin nakuhang reports of pre-shading, na nakuha rin tayo. Of course, alikarilig na po yung issue natin o dalawang bomba po na sumabog po, no, outside of our voting centers. And unfortunately po, medyo nagtuloy-tuloy po yun kasi I think earlier po, lalo po sa Cotabato City, we had two watchers po, no, na nakakita o nakarinig po ng gunfire right outside po ng kanilang inobserbahan na voting center. So,
0: attorney, ito ba yung sa Cotabato City Elementary School?
3: Sa dalawa po, sa pilot, sa monitors po namin were able to observe po sa dalawang area, sa Cotabato City Central Pilot School at saka sa Pilot Provincial Science Technology High School. So at least doon po mismo sakto meron kaming monitors po doon at doon po nila narinig, no, na may gunfire na ang nangyari po, no, na nag-disrupt po yung elections po natin doon. And kaya nga medyo kinailangan po namin palabasin na yung aming mga monitors po rin.
0: Yes, so, for safety po.
3: Talaga po sa election natin.
0: Yes. And I think hindi lang, we are sure, not I think, but we are very certain, attorney, na maliban po sa mga NGOs natin, kung saan kabahagi po kayo, itong lente talaga, no? Maliban doon, may mga foreign observers. Do you think na na-pick up talaga itong incident na ito mula pa kagabi, no? May namatay, may mga sugatan na nasa hospital, at just lately, very lately this morning, meron na namang nagpalitan ng putok, reportedly coming from two contending parties, no? Doon mismo sa loob ng paaralan. Umabot ba to sa atensyon at na-pick up ba to ng lente, attorney?
3: Sabi po, as mentioned, nandun po kami noon, nagkaroon ng putukan. So talagang na-pick up po talaga namin siya. We had to actually evacuate po yung aming mga watchers po, no, sa dalawang eskwelahan na to. So talagang I think ito po yung atmosphere na talagang ayaw po natin sa isang election. Kasi nangyayari po, natatakot po of course yung ating mga botante na pumoto, and it gives, natakot kami na hindi na po yung kumpiyansa ng ating publiko sa magiging resulta po ng election na to. So ito po talaga yung ayaw natin mangyari sa, lalo na sa simula po ng ating election.
0: Yes, may nasagap nga tayo na report, attorney, na yung mga nakahilera doon prior to the gunfire, yung palitan ng putok, nauna yung mga matatanda, yung mga PWD, yung very buntis na mga kababaihan, vulnerable sector. Don't you think magkakaroon ito ng chilling effect sa iba pa na may planong bumoto at hindi pa nakarating sa polling precinct?
3: Yun nga po, ang ganda po ng sinabi nyo, no, na yung kawawang-kawawa po talaga dito ay yung ating mga priority voters. Kaya nga po natin pinaagay yung pagboto natin, no, para mapakalaw po yung ating mga matatanda, mga gagana po ng tao na makaboto na mas maaga. Pero nangyari nga po, sila pa yung naanbapala dahil nga po sa kaguluhan nangyari. So, ang takot po namin ngayon na baka kumunti nga po yung mga puntang botante. Kadalasan naman po kasi maraming dumadagsa po talaga yung mga botante natin sa umaga. Yun naman po talaga. Doon natin nakita yung mahabang pila. Ang takot po namin, gaya po nang sinabi niya, na baka nga kumonti yung turnout po natin, no, dito sa election natin. Ayaw po talaga natin yung mangyari, no, na lalong-lalo na napaka-importante po itong election na nagawa po natin dito sa barangay.
0: Yes, Attorney, but on the onset, bago po nagkaroon ng kaguluhan, ano pong observation nyo sa influx ng tao? Are the voters passionate? Base po sa bilang at pagdagsa, sa volume ng tao na nakita nyo sa mga pinuntahan nyong area, may interest ba talaga sana kung titingnan natin yung passion ng mga voters?
3: Hindi ka cross po sa different provinces po natin. Nakita na po namin na maraming lumabas na botante po, lalo na sa Lano del Sur.
0: Yes.
3: At napansin po namin after mga pagbukas early voting natin, dumami po sa ating Lano del Sur. No? Ang problema po actually sa nakikita namin, marami tayong delay. Kasi nung sumula, late po nag-start, nagka-brownout po sa ibang mga areas. Kaya ito rin po siguro nag-i-impact na kaya late nagsumula rin ibang voting natin. But napansin naman namin, at least right now sa mga reports na nakuha namin, may mga buong boto. May mga buong boto naman ang problema nga po yata, maraming tumutulong sa tao, no? Sa loob ng ating mga polling tapes, napapansin namin yung mga assistor natin, parang lahat na lang yata gusto nila assist. Alam naman po natin na bawal naman talaga yung sa ating batas.
0: Yes. Attorney, yung nangyari na nagpalitan ng putok sa loob pa talaga ng paaralan, no? Ng presinto, ano pong measure na sa tingin nyo dapat maipaabot natin? Alam natin ang lente makapag-recommend, makapag-suggest at makapag-report, no, ng mga itatala at mga nakikita ninyong sitwasyon. Madami daw ang bilang ng peacekeeping forces composed of PNP and military, meron pang nakahilerang tangki di gera. Hindi ito naging deterrent? Or weak ang tawag nito, yung sa gate pa lang, dapat ba sa tingin nyo or mai-recommend ba nyo na dapat maselan ang pag-inspect kung may dalabang baril, may dalabang patalim that may cause trouble sa loob? Anong dapat i-improve, attorney, sa system pa lang ng inspection?
3: Ang ganda nga lang sinabi niyo, no? Unang-una may gunban na po tayo. Matagal na po tayo may gunban, pero ba't lumabas kayo mga bagay sa magandang katanungan po yun? Pangalawa, ito po rin, no? Siyempre, sa Cotabato City po talaga nangyari yung putukan po natin na alam naman po natin dito po nakabase si Comelec. So, inassume rin namin, no, na magkakaroon ng ganong klaseng issue. Baka sa areas na mas malayo pa dito sa center po ng ating region, no? But tama po na nabahala rin kami. Bakit ka dito mismo, may gano'ng klaseng gulo. Bago po magsimula yung ating election, isa po sa iniisip rin namin at pinesenta po namin recommendation para siguro baka masolve yung gano'ng klaseng mga issues. So, baka sa classrooms po natin, sa mga eskwelahan po natin, pwede rin tayo magkaroon ng CCTV. Kasi isa sa kinakatakutan namin ay hindi pinapapunta yung ating voters, no, sa ating mga voting center, sa ating mga paaralan. Kasi ano pa rin naman dito yung command vote na isang tao lang buboto, ibang tao buboto ng maraming balota. So, alam po namin na issue po yun. No? Ang naisip namin, meron tayong extra transparency, no? Meron tayong CCTV sa mga class, so baka makatulong siya na i-lessen po yung violence. Kasi alam nila, wala silang magagawa. Kung wala butante doon, walang tao pumunta doon, hindi magiging effective po yung gulo na ginagawa nila. Kasi tama nga po kayo, yung takot namin, ano po ito, baka na-intimidate na nalo yung mga voters ngayon, pero baka mamaya, biglang dumami naman yung boto pa rin. So we understand na it's a complex issue, but I think kailangan po talaga kami magawa pa rin tayo dito. Hindi po yung kung ano ginagawa natin dati, yung pa rin po gagawin natin.
0: Yes, we should not lose hope dahil this is very historic at pagbibigay po ito ng kumpiyansa sa mga butante. Masaya tayo, attorney, dahil bago lang may observer tayo from Lanao del Sur. Sabi niya, walang ganung pangyayari, walang karahasang nangyayari gaya sa Cotabato City doon sa kanila despite na siyam na district sila, no? Hopefully, wala sanang kaguluhan na mangyayari, no? We cross our fingers na sana wala lang. Maging yung nangyari sa Cotabato, sana hindi replicated sa ibang area, no? Walang deliberately gagawa ng gulo just to distract the spirit of the trust and confidence na historically binibigay ng mga butante nitong September 14. Ngayon, attorney, sa isang bagay po, kamusta ang mga teachers na nagsiserve? Wala kayong napansin sa mga napuntahan ninyo or

0: majority naman, more than majority po ng mga EB natin ay public school teachers naman po talaga. So at least sa mga areas po na kung saan kami nagmo-monitor, wala po kami nakita masyadong teachers na hindi nagpakita po. Pero if magiging honest naman po kami, medyo napansin po namin maraming na late po, no, na dumating na teacher o na dumating na EB, at yung pag-setup nila hindi medyo tumagal po, no. At kaya po medyo na-delay po yung pag-start natin ng election.
1: Yes. Kamusta naman po, attorney, ang entry ng mga media personalities? Kasi sila po ang link ng mga tao na nakadepende sa media ang kanilang information na nakukuha. Liberal ba na napapapasok yung mga legitimate media to cover, attorney?
0: Well, kami po right now, napapansin po namin, at least kahit kami no, may mga problema kung sa ibang mga voting center na hindi rin kami napapayagan pumasok. So naisip po rin namin baka nangyari po yun sa media, but as of now, at least sa mga areas na minamotor namin, wala naman po kami narinig na hindi nagpapapasok po ng media. Pero tamang-tama po kayo, no, sobrang importante po yung tool, yes, ng ating media dito. Kasi
1: yung media at mga po yan, observers.
0: Attorney, observers din po kayo, actually.
1: Kasi sa inyo din sila kukuha yung ibang media, attorney, maliban sa direct observation na nakikita nila kung may harassment, may bilihan, may takutan, may putukan. Maliban doon, kumukuha din sila ng observation at analysis, lalong-lalo na sa mga katulad ninyo na mga knowledgeable observers, no? Lente, Senpeg, at iba pang NGOs na who are matatawag natin na very objective sa coverage na to. May ugnayan ba kayo, attorney?
0: So ayun, ngayon po marami po actually kumakontak sa amin na media membership po, no. Actually, kasabay po tayong interview rin, so at least mag-ano po talaga. Part po yan, no. So then may nakaschedule din po kami ng mga media interviews po later, but yes, kami, kaya po nasasabi namin palagi sa mga media partners natin, if you have questions, if gusto nyo makipag usap po sa mga analysis po namin, we are very open and we are happy actually with the response that we've been getting from media. And yun nga, tama po, partners po talaga tayo dito sa, yes, pag-make sure po na may transparency tayo sa ating election.
1: Yes, attorney, bago ka namin pakakawalan, alam namin marami pa kayong pupuntahan at ang hirap din ng trabaho at sitwasyon ninyo dyan. Ano pong panawagan ninyo, attorney? May mga reaction kanina na baka magkaroon ng chilling effect dahil sa nangyari sa dalawang pampublikong paaralan natin dyan sa Cotabato City at yung nangyari kagabi. Ano pong bilang party who are really closely observing and objectifying everything na nangyayari dito, ano po ang magiging panawagan ninyo, lalong-lalo na sa mga butante natin, at ganun po sa dalawang bagay, attorney, sa butante at sa mga peacekeeping forces, sa influx, sa dami ng military na naka-deploy with tanki de guerra, no? Panawagan na ma-improve ang sistema na wala nang makakapasok sa polling precinct na nagdadala ng armas. It's your turn now, attorney, na iparinig yung pag-encourage natin to make this historic election successful sana.
0: Buro, dahil ko po yung general po na panawagan, no? Para po sa lahat, para po sa lahat ng stakeholders po natin, pag-isang po dyan mga botante, mga peacekeeping forces, mga candidates po natin, political parties, lahat po sana tayo huminahon. Let's keep calm and let's patuloy po sana natin yung proseso natin ng election po dito sa barn. Kayo na po nagsabi, alam naman po ito na lahat. Napaka-importante po yung election na ito. No? Historic po talaga itong election na ito. So yun po talaga, panawagan yun sa lahat. Pero para sa ating voters, ako po namin, panawagan po namin sa inyo ay labas pa rin po tayo, pumoto po tayo. Pero siguraduhin po natin na ligtas po ang pagboto natin. No? And gusto namin siguro i-affirm, no, yung ating mga voters. Kayo po mismo ang may karapatan na mag-feed ng ating ballot, no, sa ating vote counting machine. At yung pag-assist po, hindi nyo po kailangan ng tulong sa bumoto, pwede kayo humindi sa mga nag-a-assist or kasi yun po yung isang naririnig po namin. So, tiwala po tayo na mayroon tayong karapatan na tayo po mismo ang bumoto, na pumili ng gusto nating iboto na party o candidate, at tayo po mismo yung pwede maglagay nyo sa ating vote counting machine na walang intermediate.

0: nation, walang ibang kasama, kundi ang ating sarili pati ang ating balota. So gusto namin yung i-reminder, no, kasi narinig talaga namin na ang daming sumasaw-saw, no, sa ating voters habang bumoboto sa lahat hanggang pag-feed ng ating balota sa ating ACM. So yun ang po siguro sana paalala po sa lahat na karapatan niyo po talaga bumoto para sa araw na ito. At napaka-importante po yung magiging boses niyo, kasi gaya po ng sinasabi ng maraming tao, historic po talaga itong election na ito.
1: Attorney, bago sa general na panawagan po ninyo, bago po sa mga system na pwedeng improve ng military na walang makalusot, na may dalang armas de fuego papunta sa polling precinct. May nagtatanong po dito, sabi niya, pwede itanong ka, attorney, wala ba silang observation kung merong yung bigayan dyan ng Ninoy Aquino, minention pa talaga yung denomination, ano, wala bang bigayan ng pera daw kapanit ng boto, attorney, kasi sabi niya, yan kasi ang tradisyon, hindi lang sa barn. So ito, itong sabi niya, tradisyon daw, attorney, so dyan ba, wala daw observation of that kind?
0: Hapon, no, at least yung narinig po namin, no, sa mga reporters po namin, nagmamonday po sa amin, dalawang Ninoy Aquino po actually yung binibigay. Ganong halaga po yung binibigay. Pero as of right now, for today po, at least sa mga observers po namin, wala po masyadong reports. May konting reports, pero hindi po, yung talagang lumabas po talaga ngayon yung safety na problema po talaga natin, na pati of course yung delay po sa election. So yun talagang na-report sa Novas. But yung pagbigay po ng pera, at least right now, wala pa kami masyadong waiting.
1: So anong, attorney, iti-take ko itong opportunity na ito. Hindi natin alam kung ano ang nagiging kalakaran, lalo na may mga grapevine information na umano, hindi na sa presentong bigayan, bahay por bahay na. Bilang wisdom of democracy, attorney, ano pong magiging reminder natin? Pera versus konsensya, ano po ang stand ng organisasyon o ng grupo, ng consortium ng mga NGO dito, attorney?
0: Hindi po, no, naiintindihan namin yung rason, no, kung bakit magiging tempting po yung pagtanggap ng mga ganito klase ng mga bagay. Pero siguro yung palaging panawagan namin na if minsan accept po natin yung magandang mga bagay, nangyayari po, tayo rin po yung matatalo sa kinabukasan po natin, no, sa hirap po evento yung kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating bansa. At nakita naman po natin naging epekto, no, ng tendoklaseng politika sa ating bayan, yung mga corruption scandals po natin, yung pamamalakad, yung mga infrastructure po natin, hindi po ganun kaganda. At nangyayari po, tayo rin po yung kawawa. Mas malaki pa yung magiging gastos po natin sa personal. So, panawagan po namin sa mga tao, isipin po natin pa rin yung kabutihan ng lahat, kabutihan ng mga ng kinabukasan natin lahat dito sa Pilipinas, lalo-lalo na po sa ating bayan.
1: Yes. Lastly, attorney, baka may points ka rin na gustong ipaabot. The way the peacekeeping forces should employ their protocol for the safety of those who enter. Yung mga pumapasok sa paaralan na libre, na walang dalang armas de fuego o matatalim na bagay.
0: Actually, o nga po, ang malinaw na malinaw rin po sa ating batas, na bawal naman po magdala ng barrel, no, kahit anong barrel, asin, kanban nga po tayo. But lalang-lalang na po sa loob ng ating paaralan. So yung panawagan po namin sa mga peacekeeping security forces natin ay implement po natin ang ating batas. Let's make sure po na lahat po ng parties involved, no, huwag po tayo maging bias sa isang party. Siguraduhin lang po natin yung fair na pag-implement ng ating batas sa lahat para po wala na maging tulo. Kasi if papayagin natin isa, alaba naman yung kabila. No? So yun yung pinakatukutan natin. So panawagan talaga namin, kahit sino man yan, let's make sure po na i-implement natin yung batas, kasi nandun po siya for a reason po, no? And para talaga maging safe yung ating mga voters, and para ultimately mas maraming bumoto at mas lumabas yung kagustuhan talaga ng bayan sa kung saan nila gusto dumating, no, o ipapunta yung ating Bangsamoro po, government.
1: Attorney Ona Caritos ng Lente, maraming salamat po talaga, attorney, sa inyong dedication to take part in this very rigorous journey. Pero alam naman natin na kung magsasucceed, magbibigay ito ng magandang buhay at magandang kinabukasan para po sa Mindanao at sa Bangsa Moro. Maraming salamat, Attorney, at sana makakaugnay namin kayong muli kung may mga bagong development on the ground, Attorney.
0: Yes. Actually po, we are about to release our press statement. Actually, kakarelease po yata namin aming press release right now po on Facebook, Lente Philippines. So if gusto niyo po marinig, yun yung full report po namin, makita niyo po yun. And mamaya po maglalabas pa kami ng tatlong report pa po, no, after isa after lunch po, isa mga midday po at sa pag-end po ng ating election. So if you are interested sa more details po ng mga sinasabi namin, yung mga nakita ng mga 300 volunteers po, yes, namin na reporters, mm-hmm, pwede niyo po siya makita sa aming Facebook. But of course, sir, we're welcome to have a conversation po anytime. Just let us know.
1: Yes, yes, Attorney, we are very interested. Mag-access po kami. Pero iba na rin po yung naririnig talaga kayo ng mga tagapakinig, Attorney, na walang access, no? Mas magandang tinig nyo rin talaga bilang linante.
0: Pwede rin po namin sukutin yung mga tanong ng mga tagapakinig niyo po.
1: Ililista namin, Attorney, at itatanong sa inyo in due time na libre na kayo uli at makakapanayam namin kayo uli. Huwag kayong magsasawa, Attorney, at we are also sending our best hope. Safety is always a priority rin sa inyo dyan. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: Mabuhay kayo, Attorney. Mabuhay ang Lente. Mabuhay ang iba pang mga organisasyon na kahit hindi ka bahagi ng Bangsa Moro government, hindi sila naninirahan doon. But we are seeing this not only as a parcel, a problema na parokyal or parsela lamang. Ito ay kabuuang problema, Mindanao problem, pero apektado tayo bilang mga Pilipino. So yun po si Attorney Ona Caritos ng Lente. Marami po ito sila. Ayon pa sa kanya, mahigit sila 300 na nagko-cover, no? Mga volunteers doon mismo sa BARM September 14 election. So ang oras po natin, 3 minuto at mag-aalas 10 ng umaga. Kasamang Loy, good morning.
2: Good morning, ako na po.
1: Oh, eto na, mauupo na si Kasamang Loy. At syempre, yung mga hindi pa nakapagboto, bigyan nyo ng panahon, ng pagkakataon na maging bahagi ng kasaysayang ito. Ito po si Tinig 40, nagpapaalam, pero tinitiyak na muling babalik para samahan kayo sa ating journey to a meaningful peace with this September 14, makasaysayang eleksyon para po sa BARM.
3: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
4: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
5: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa bata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Angyake, kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba?
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag
3: 1,000 pesos
0: nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number
3: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
3: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuol siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Mang, hapit na ang birthday sa atong bunso. Masa may plano na to, Ani?
1: O gani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
0: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
1: Asa man nagapit pang? Ugong sa'y pangalan.
0: Miam's Lichon and Food Packages.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Ganap na nga alas 7 na ang oras at
4: alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
3: Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagtutok sa mga kaganapan na ngayong eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa puntong ito, diretso po tayo sa Cotabato City dahil sa mga insidente po ng kaganapan. Kanina, iniulat ang 4 na nasugatan, isa rito'y police nang mangyari. Ito pong insidente dyan po sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. At maliban dito, marami pa mga insidente bago lang, wala mahigit isang oras pa. Idineklara na ng Commission on Election o COMELEC at isinailalim na sa kontrol itong Cotabato City. May kaugnayan ito. Kasama natin ngayong umaga ang ating spokesperson ng Cotabato City Police Office, si Police Captain Steffi Salagit. Ma'am, magandang umaga po. Tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan po ng Joy FM. Si Lawyer Rosario po ito.
5: Yes, sir. Magandang umaga po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
3: Apo, alaikum salam po. Maki-update kami. Ano po? Ano yung pinakahuling report na natanggap po ninyo? Especially, nagkaroon po kanina ng insidente ng barilan sa loob mismo ng Cotabato City Central Pilot Elementary School. Kaya't si COMELEC Chairman George Garcia ay talagang pumunta kaagad doon. Iniulat na mayroon pang pulis na nasugatan. At yung ibang mga butante, umakyat, nag-over the backwood para makalabas lang ng school compound. Ano pong sitwasyon po sa kasalukuyan?
5: Sa kasalukuyan naman, sir, under control na po tayo doon. Yung ating naman mga personnel ay pabilisin kong nag-interfere. So, may mga standing po tayo na mga personnel on the ground na handa po talaga. Yun po yung role nila mag-pacify if ever na may nangyari pong mga kagaya nito na mga incident. So, yung kanina po kasi, apat na individuals po yung sinasabi natin na nasugatan, but may mga report na po na pumapasok na isa daw po doon ay pumanaw na, sir.
3: Naku.
5: So, tama po kayo, isang PNP personnel din po kasi yung tinamaan sa kanyang hita.
3: Aha.
5: So, but sa ngayon po, undergoing na po sila ng treatment and stable naman po so far yung condition nila.
3: So, isa yung namatay, ano to, sibilan to, butante ba ito o ano po?
5: Yun yung inaalam pa natin ngayon, sir, if voter ba talaga sila, registered voter sila doon sa area or supporter po na nakipunta lang doon sa area, doon sa Cotabato City.
3: Oh, ano po ito, ma'am? Shooting incident o meron pong isang individual na walang habas na namaril? Paano po nangyari yung insidente po?
5: Nagkaroon kasi, sir, ng altercation. Same doon sa mga previous natin na report, kagaya noong na-report din kahapon kung saan 15 katao yung sugatan and 3 sa kanila yung nasawi.
3: Uh-huh.
5: So, between kasi ito, most probably sa mga grupo-grupo, sir. So, inaalam pa natin kung yun talaga yung dahilan or itong taong ito ba or yung suspect natin ay involved sa isang conflict. Sabihin na natin na may kaaway siya na naandoon din sa area or talagang because of hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo ito.
3: So pinagtatagpi-tagpi po ninyo yung pong istorya kung yung nangyari kanina sa Pilot Elementary School ay may ugnayan sa nangyari doon sa Dato Usman Manampen Elementary School sa may Barangay Bagua 2.
5: No, sir. Separate incident naman yun, sir.
3: Separate incident naman yun. Okay.
5: Opo.
3: So, stable na yung tatlong mga sugatan kabilang ang isang pulis po, ano?
5: Yes, sir.
3: Itinigil ang butuhan kanina after ng incident. Ano pong update ninyo ngayon, ma'am? Tuloy ba?
5: sa ngayon kasi sir, nandun pa rin yung ating mga investigators. Kailangan nating i-validate yung mga information na pumapasok and mag-conduct ng crime scene investigation.
3: Uh-huh.
5: But magbibigay kami ng update kung ma-verify na po na nagtuloy na po yung voting doon sa area ng Pilot Elementary School.
3: Aha. Yung pong ano po ma'am, yung mga nag-over the barcode, ano to, mga butante po ito lahat? O ano pong information
5: tinanggap? Yan din sir, wala pa tayong confirmation dyan kasi okay. Marami pong tao ngayon sa Cotabato City.
3: Aha. Ma'am, sa kabilang banda, update po sa nangyari pong insidente dito sa may Dato Usman na Mampin Elementary School kahapon po. Ay, kagabi, alas 11:55.
5: Ganun po din siya, sir. Similar na scenario, nagkaroon ng alitan, nagka-altercation po yung ating mga sinasabing dalawang grupo.
3: Uh-huh.
5: And then, nauwi sa physical nila pakikipag-away sa isa't isa until such time po na umabot sa pagkakaroon ng shooting incident. So, may mga na-recover naman tayo mga pieces of evidence like yung mga fired cartridge cases. So, isa sa tinitingnan natin kung parehas ba na side ng mga ito, nitong mga grupong involved ay nakapagpaputok o isang tao lang o kung ilan ba. But kanina umaga po kasi nandun pa rin yung ating mga sinop sa crime operatives o yung ating SOCO para mag-conduct ng crime scene processing. And in time po natin yan yung magiging results ng mga forensic examinations nila para makapag-provide po tayo ng panibagong report.
3: Mm-hmm. Kagabi, mayroon din nangyaring insidente sa may Amerul Elementary School, sa may Kalangana naman ito. Sinasabi, yung nasugatan ay yung may bitbit ng granada. At kanina, sa pinakahuli, walang mga butante na dinatnan yung ating mga foreign observer sa pagbubukas ng butuhan kanina. Ano pong update, ma'am?
5: Yung sinasabi kasi na victim, sir, sa ating initial report, of course, yung ating mga responding personnel, ating mga kapulisan na pumunta po agad doon sa pinangyarihan, according to them, na dinaknan pa nila itong victim and responsive naman siya.
3: Mm-mm.
5: So, automatically, kailangan nilang tanongin agad yung victim regarding sa mga details kung ano talaga yung nangyari. And based po sa statement itong victim na naandoon lamang siya sa area, nagaantay ng kanyang kasama nang may nakita siya na naliwanag or puting ilaw. And then doon na niya napansin daw po, according to him, na may sugat na siya on lower parts of his abdomen and yung kanyang genital. But then, dahil po sa pag-progress ng ating investigation, lumalabas po na itong taong ito din, yung may dala noong sabihin na natin box or package na sinasabing allegedly po ay IED. Pero inantay pa po natin yung confirmation ng ating forensic unit kung ito po talaga ay isang IED.
3: So, ibig sabihin po nito, pwedeng premature explosion yung nangyari, ma'am?
5: Tinitingnan pa rin natin yan, sir, under validation sa iyang information.
3: Apo. Sa kabuuan, ma'am, kumusta ang takbo ng eleksyon ngayon? Ngayong nasa ilalim na ng COMELEC control ang Cotabato City?
5: Sa ngayon naman kasi, sir, although ang ating Cotabato City ay under nga po ng COMELEC control na or pati yung sa area ng Maluto, Basilan, ibig sabihin yan, mas direct po yung authority and supervision ng COMELEC over sa atin. Pero hindi po ibig sabihin yan na mawawala yung Philippine National Police, yung ating command structure, o mawawalan po tayo ng role dito sa ating mga areas. So, responsible pa rin po tayo sa mga police operations, sa ating law enforcement at saka sa pagbibigay po ng response. Ang nagbabago lang po ay yung level ng COMELEC supervision over doon sa mga election related na mga security activities. Kaya yan yan yung pag-secure po ng mga boto, pag-entertain po sa ating mga voters. And then kung may kailangan naman pong aksyonan or may mga concerns po tayo doon sa isang polling place, hindi po ibig sabihin kanya-kanya na yung kilos ng ating mga security forces. Coordinated pa rin po yung ating security effort under the election-related supervision ng COMELEC.
3: So si COMELEC na po ang magdadirect po ng lahat po ngayon. Kung anumang communication na iutos niya, ito halimbawa magdadagdag ng puwersa sa lugar na ito, direkta na po sila.
5: Yes sir, tama po. So magko-comply po tayo dyan under the supervision po ng COMELEC.
3: Ma'am, ang command center ng ating pong City PNP, nasan po nakalagay po? Sa PCIL pa rin?
5: Yes sir. Iba't ibang command centers po din kasi meron din po tayo dito sa regional headquarters, meron sa Cotabato City and sa mga iba't ibang provinces. Yung ating COMELEC ay naandoon sa Almor. And then yung iba pa po na mga media monitoring centers naman natin, meron din tayo sa DOS, sa Awang, Molino del Norte, and as well as sa Lunao del Sur.
3: By the way ma'am, sakop po ninyo ang buong region arm po, di po ba? Ihahabol ko na lamang din po, kumusta ang Lanao po ngayon?
5: Sir, so far naman po, wala po tayong na-receive na kahit anong report of any violent incidents or threats doon po sa Lanao del Sur.
3: May mga nakita po ba kayong mga tawag rito? Kasi kadalasan po diyan sa Lanao, every election talagang nagdudut-dutan ano sa mga polling precincts. This time may mga ganun po bang sitwasyon?
5: Wala pa naman tayong wala pa tayong information about that kasi nag-base po talaga tayo sa ibinabatong report ng ating mga lower units. And as per instructed naman po yan ng ating leadership, ating PNP chief, and as well as ang ating regional director, pababa po sa ating mga units na kahit po anong klase ng threat, threat pa man yan o nangyari na po na incident, ay iba to agad yung information to the higher headquarters.
3: Aha. Ma'am, kami po ay nagagalak sa oras na ibinahagi po ninyo sa ating programa at kami po ay muli pong makikipag-ugnayan po sa inyo sa mga karagdagang update sa kasalukuyang kaganapan po sa nagpapatuloy na butuhan. Thank you so much ma'am at baka may mga dagdag po kayo mensahe para po sa ating mga kababayan. Naririnig po tayo sa Lanao del Norte, maging dyan po sa Marawi City sa pamamagitan po ng ating sister station na 87.7 Joy FM Pangil Bay. At dito po sa probinsya po ng Cotabato, especially sa mga lugar sakop po ng SJA Barm.
5: Opo sir, so sa ating mga kababayan po dito sa Bangtamoroto ng Mas Region, pinapaanyayahan po natin ang lahat na mandatili po tayong kalmado and i-exercise po natin yung ating karapatan na bumoto. Huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating mga kapulisan if ever po na may mapansin man lang tayo na kahinahinalang bagay o kahinahinalang mga tao pangyayari sa ating paligid kasi napakahalaga po ng information na ibinibigay ng ating mga kababayan sa pag-prevent po natin ng mga untoward incidents dito sa buong region po ng BARM kasi yung kagaya po ng ating mga accomplishments sa lahat po ng ating mga police operations, napakalaking tulong po ng ating mga kababayan. Sana po ay maging tuloy-tuloy yung pakikipag-coordinate po ninyo, hindi lamang po sa kapulisan, kundi sa lahat po ng ating mga security sectors. And mag-ingat po tayo sa mga misinformation and disinformation, lalong-lalo na po sa social media. Pakaingatan po natin yung ating mga sinishare na mga photos, videos, or posts sapagkat napakalaking effect po niyan sa mga nakakabasa or nakakakita na naniniwala doon sa maling information or maling balita. Panatilihin po natin na tayo po ay mag-verify muna sa mga official Facebook pages or mga media outlets po natin, hindi lang dito sa BARM, kundi po sa ating national media.
3: Oh. Ma'am, by the way, belated happy birthday. Hindi tayo nagkita nung Friday. Nandyan ako sa Parang. Birthday na po ninyo kaya hindi tayo nagpag-abot. Thank you so much ma'am sa panahon na binigay ho ninyo sa ating programa at magandang umaga po.
5: Salamat po sir.
3: Thank you so much. Si Police Captain Steffi Salagit ang spokesperson sa PNP Pro Barm. Kalimut ko, PNP Pro Barm siya, Pro Bar, PNP Pro Bar, di Asabang Samar, Autonomous Region in Muslim Mindanao. May kalambigitan mga higala dire sa mga panghitabo, no? May kalambigitan sa eleksyon karong adlaw.
2: Bantay election update.
3: So So mao tong pinakaulahi diya sa Bangsamoro. Oo. Sa report nga atong nahipos, Bisaya Tagalog lang taron kay daghang nagapamina pod nga mga Tagalog. Og mga Bisaya og di kasabot pod og Bisaya. Anyway, salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni ato ang coverage mga higala sa kaganapan or mga panghitabo sa eleksyon. Sus, daghan ang mga panghitabo. Buntag pa kayo, no? Wala pa gani. Wag ito na sa'yo, panghigala, before sa eleksyon. Nakita na nato ang sitwasyon nga kung asa pwedeng mahitabo ang katunggihimo sa panahon sa BOL, Bangsamoro, sa katawag ganyan, kalimut ko sa BOL. So, muna sa mga higala, no? Kung asa, gihuraw ang katong Cotabato City Central Pilot Elementary School sa panahon nga gipahigayon kadtong plebisito para sa Bangsamoro Organic Loco na BOL. Kay nimduman mga higala, di ba? Kanang lugar, kanang Cotabato City Central Pilot Elementary School niadtong early July, kanang sabato na itabo, murag kining 2019 kung wa ko masayop ang kadtong plebisito. Gihuraw ni sa mga dagang mga tao unya nigawas ang resulta. But anyway, so same pattern ang atong nakita, pero mas kuyaw lang ning nahitabo gid karon kay do nagay mga wounded, no? Og sa report ang atong nahipos before pa na hitabo ning mga insidente diha karon kagahapon unya atong nilabay ang adlaw pa, do na mga report nga do nay mga armadong grupo magsamok-samok sa tanang mga pamaagi, ilagayod buhaton mga higala para sa mukon lamang kining naasoy ang eleksyon. Gani sa kasamtangan, sigo na sa atong nakuhang nga mga impormasyon, niabot ngadto sa 16,000 ka mga sundalo ang gipakalat sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 16,000 ha nga mga sundalo gamit pa mga higala ang mga sophisticated kayo nga mga tangki de gera. Katong doon na pa'y kining itong mga air asset na ito, itong MG 520 gunship helicopter o doon na pa'y katong jet nga gamiton mga higala sa pagbantay lang ha, niining nga Bangsamoro election. O niya, doon na pa'y mga kanang katong 155 ka mga howitzer, mortar howitzer nga gipakalat usab especially sa mga lugar nga giila isip pa red zone or gideklara isip pa kanang sa tawag ni naka apil mga higala sa lugar nga dunay bahad, no? Sa atong nga nasayran diha gayod na nahitabo katong mga insidente kagahapon og ang epekto diha sa may especially mga higala ha, sa may Amirol Elementary School sa Mother Barangay Kalanganan, daghang nangahadlok kini ang kining lugar sa Kalanganan mga higala, ilado kay ini daghang mga panghitabo kada eleksyon. Gani ang tinuod ni ana na tingala kita kay kini medyo sayo pa man kay usually ang mga panghitabo mga higala kasamok bandang hapon na kanang magsirado na
2: tinig ng bayan,
3: magsirado na ang kining presinto. So ibig sabihin expected po na mamayang hapon, sana wag naman mangyari, inaasa natin mas iinit pa. Mabuti naman at hindi mainit masyado ang sikat ng araw, ano, nakisabay itong ating panahon na sa kasalukuyan. So tungod sa kining panghitabo mga higala, ado na pa ilaing report nga ato nga nahipos gawa sa Cotabato City. Kay ang Cotabato City humanitabo itong mga shooting incident, gipailawom na usab sa Commission on Election and Bank ang direktang control sa Maluso, Basilan. Katong gingon ni Captain Salagit kaganina, no? Kay unsabay nitabo dito sa Maluso, Basilan mga higala. Daghang nahitabo usab dito nga mga insidente sa Maluso, Basilan. Adun na kita yung report nga nahipos. Gikan na sa tuang mga kubanan mga higala nga gipailawan ko ni sa control sa Commission on Election kay nga, no? Dunay mga preceded na nga mga balota sus na langin tawon. Wa pa nakabuto, giboto na. Wa pa kabuto itong mga botante, gibotohan na. Inguna na ang nagtabo dito sa Maluso, mga Higala. O karon nag-iimbestigahan na kini, no? Ang naasoy nga insidente, nga kung nga diin adunay 36 ka mga polling precincts sa maong lugar ang sumala pa, human na ang boto, wa pa nagsugod ang eleksyon.
2: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
3: Una nga kinahanglan gayod, dapat mahigmata ang atong mga katawhan o kanunay mabinantayon mga Higala, libi na ni ining kasamtangang panahon. Samtang sapi ka sa bahay nun sabay wilaing pang mga panghitabo. Atong tanaw na saba, kininga ubang pang mga presinto mga Higala sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaganihang buntag si BARM Chief pa Minister Abdul Rauf pa makakuha o ni Butar na mga Higala sa iyang hometown diya sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte. O ni Butar na siya dito, no? By the way, bago tamo ang paggamay, balikan na ako katong naitabo diya sa Cotabato City Central Pilot Elementary School kaganinang pasado alas 6 sa buntag. Kung asa mga Higala, naitabo itong shooting incident. Ang katong mga butante, ano sila, dili pala butante tanan, involved na diha sa kasamok, gustong samukon, mga binayra na, nangat-kat sa kining nag-over the bakod. Pero wata masayod, no? Muna i-comment sa kadaghanan mga Higala. Pero wata kabalo kung sa gayoy kamatuuran, no? May kalambigitan na ni Anang kasamtangan ng ginaimbestigahan sa Cotabato City Police Office ang maong butuhan o gipaundang dayon. Itong naasoy nga butuhan mga Higala tungod sa kahadlok gayod sa mga butante. Sa ubang lugar sa Cotabato City, well, peaceful, no? Diha sa Cotabato City main campus, nagpunsisok noon ang mga butante pero nagpadayon karon ang eleksyon mga Higala sa maong lugar usab sa Cotabato City National High School Roja site atong nasayran nga nagpunsisok gyapon ang mga butante diha pod dapita mga Higala sa atong silingan sa may kining San Vicente High School, no? Kung diin na sa may Rosary Heights 8. Oo. Dito nakarehistro ko. Wa ma-transfer dito sa RH 4. Kung asa daghang bang nagapangita sa ilahang mga presinto. Pero ang Commission on Election nagpagawas na og kining unsa nga tawag ani precinct finder di na mo kinahanglan pa mo adto sa inyohang diha makigdutduta na no pwede naman ninyo pangitaon dito adto mo sa comelec.gov.ph pangitaon ninyo ang precinct finder i-type dito ang inyong pangalan tubagon tong mga panguntana then itawad-tawad diha igawa sa Comelec no ang katong imuhang pangalan. Sa pangalan nimo kung asa kadapita nga polling precincts nga muadto diretso na ka sa imuhang polling precincts di na ka makigdutduta na ipan kaya naman dito ang nakapaskil nga pangalan diha sa gawas maupod na ang gikan sa mismo sa listahan sa Commission on Election so wala mo'y dapat nga ikabahala mga Higala kung mangita mong pangalan especially sa itong mga senior citizen kuha mong cellphone diha adto mo sa comelec.gov.ph no i-type lang na diha sa inyohang cellphone sa Google o sa Google ingon na so magawas dai na mga Higala anyway muna siyang mga katikaran no sa diha sa Commission on diha sa dapita para nawag dumito ako amigo diay ato ang kining lain pang mga guest nato mga Higala okay ato ang i-dial no kay para makakuha pataga dugang update samtang sa pika sa bahin umoto si BARM Chief Minister makakuha nakabutar na dito sa iyahang yutang natauan mga Higala diha sa may Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Oo. Si Kwan, after pila to? 45 years ba? After 45 years, si Commander Bravo mga higala, ni butar na usab, no? Dugay na ni si Commander Bravo, wa man ni kay Commander man ni sa MILF diya sa Lanao. So nibutar na gyud siya mga higala sa Lanao del Sur. Unya atoa nang dugang update. Atong kaubang karumbutaga si Professor Ramon Nabilino Jr., usa ka political ug economic analyst. Prof, good morning.
6: Yes, magandang umaga.
3: Opo, kayo po ay nakatutok din po sa kaganapan ngayon sa Bangsamoro first parliament election po?
6: Yes, medyo nagmamonitor po tayo ngayon.
3: Aha, ano po yung mga initial na assessment ninyo? May mga report ang ating mga foreign observer na wala silang dinatnan ng mga butante dahil wala daw mga butante. Yung iba naman ay may mga naganap ng dayan, especially sa Maluso, Basilan.
6: Yeah, no? Yan yung medyo problematic sa ngayon, no? Because we're hoping sana na this will be a successful election, no? Okay. We are hoping na pag magiging successful ito, two things, no? Number one, probably, no, it will address, no, yung peace problem, no, sa Mindanao. And number two, pwede siya maging framework na gagayahin ng buong Pilipinas. Diba? Oh. So instead na very negative yung tingin natin, no, sa Bangsamoro, magiging positive na, no, kasi magiging example na siya, no, para sa buong bansa, especially kung gusto nating tingnan na we transform from presidential to parliamentary, no. So yun yung medyo sa akin very important. But number one muna, I'm hoping praying na this will be successful para at least na ma-establish na natin yung number one, no, and then number two, will be able to also the whole country.
3: Kaya nga nakakalungkot kung ganun ang mangyayari. Despite na abot sa 16,000 na mga sundalo mula sa iba't ibang mga division, may mga sophisticated pa na mga armas pandigma ang ipinadala, at meron pang more than 9,000 na mga pulis ang ipinadala, dagdag na tropa sa kasalukuyang puwersa, nangyayari po ito, Prof. Sa palagay nyo, ano po ang mga posibleng, bakit nakakalusot ito, Prof? Anong may mga kakulangan ba tayo sa seguridad? Kasi matagal na sinasabi ng ating mga pulis at military na handa na sila, all systems go na, pati ang COMELEC, ganun din ang sabi.
6: Yeah, actually, ako personally, sa tingin ko may mga gusto lang talaga na maging na pumalpak, no, itong Bangsamoro. Eh makikita din natin, no, na yung may iba ding mga siguro, no, forces na I think gusto nilang ma-influence, no, itong decision. Okay? Lumalabas kasi, no, I don't know kung sa yung observation natin, may mga nagsasabi kasi na it seems like parang nakikialam daw, no, Manila, Manila dito sa magiging result, no? Because of course, alam natin that for the past three elections, 2016, 2019, 2022, 2025, four elections na, no? The Mindanao was delivered the votes, diba? So kung, you know, if you want also to control, no, itong mangyayari sa 2028, most probably, no, nagkukumawag sila na hawakan itong Bangsamoro. And I think, no, yun yung medyo nakikita din natin, no, some of the reasons, no, kung bakit medyo may mga nakikialam dyan ngayon.
3: Oo. May mga lumabas nga na balita, Prof. Namigay daw si President Bongbong ng taga 50 million sa mga governors. Hindi naman sinabi kung para saan, pero sabi ng marami, ay alam na, gagamitin na yan.
6: Yeah, no, sabi na natin medyo nakakalungkot, no? And if this will fail, di ba, the more na pwedeng pumasok yung national government, no? Kasi nga, lalo-lalo na na-notice natin, no? May nagtatanong kasi bakit ang daming nakikialam dyan sa Bangsamoro election, no? Hindi lang yun, hindi lang yung control over the votes, no? Na-notice din natin, ang laki kasi ng pera na iginugugol sa BAM, di ba? 5% of the total ng income, no, ng buong bansa, no? So that's roughly between 80 to 90 billion, di ba? Mm. So, medyo malaki-laki yun, no? Hindi na lang, no? Baka may mga taong gustong hawakan din yun, no? Aside from that, naririnig din natin, no? Na meron daw natural gas dyan sa, ano? Dyan sa...
7: Ligwasan Mars.
6: Bangsamoro.
7: Oh.
6: And then, of course, the other resources pa. No? Possible na gusto nilang hawakan din.
7: Kaya nga, sabi ni Digong nung siyang presidente sa Bangsamoro, i-explore niya na yung Ligwasan Mars. May natural gas dyan, bakit hindi pa ginagawa na makakatulong sana? But anyway, lumipas na yung kanyang panahon. So, sa ngayon, yung lang, nakikita natin yung preparation din para sa 2028 election na prof. Para bang nagtatayo na sila ng mga pader?
6: Yeah, actually, no, ang dami nating nakikita mga ano yun, no? Other perspective no, na gustong umawak na. Kaya yun, ang gulo-gulo tuloy ng ano, no, ang gulo-gulo tuloy ng mga nangyayari dyan sa ngayon. And it's sad, no? It's sad yung sad. Kasi ang tagal nating prepare ito, di ba? Nakailang ano na ito, nakailang postponement na ito. Di ba? Paulit-ulit na lang, no? And then ito, finally, ngayon, matutuloy na. Eh may mga ano naman, no? May mga out, ito pang matindi, may mga outside forces ito, no? Hindi ito inside forces, may mga outside forces na, na gusto nga no? Na sirain no? What has been built for the past several years already.
7: Mm-hmm. Sir, maraming salamat po Prof. Ano, sa oras na ibinahagi nyo sa ating programa. Thank you so much po. Ay, ingat po palagi.
6: Maraming salamat na tayo.
7: Thank you so much. Si Professor Ramon Abilino Jr. Osaka Political and Economic Analyst, manggigala kong diin, padayon gyapon ang ilahang pagtutok karon no, sa kasamtangang sitwasyon sa Bangsa Moro.
2: Mantay Election Update.
7: Resikta sa itong kakaubang si Tinig Doska Romy Ilospa. Asa ba siya dapita karon?
2: Bantay eleksyon sa Bangsamoro. Bantay eleksyon.
7: Kaubang Romy, good morning. Yes. Asa ka dapit karon?
8: Yeah. Good morning. May buntag. Nakita ka lang sa SGA sa Tugunan.
7: Tugunan.
8: Tugunan Municipality. O particular nakita sa Barangay Panikupan sa pagkakaroon ng
7: dating pikit.
8: Busy kayo pa ang mga presinto. Busy pa kayo mga presinto. Daghan pa ang mga butang po na nagpangitan sila mga pangalan. Ito yung mga pangalan. Yung na yung nagkakaroon na nagsusupan na sa mga pangalan. But by and last week, peaceful or upside ang sa aduna ng mga bagay sa pagbaga ang mga sa kahusay pero dito sa loob some 50 meters away dito sa mga apusito aduna po yung pulis kaya as dito na ito yung mga maestra dito yung mga botante kaya ang nakanindot aning SGA kay nagsagol diri ang Muslim o Kristiyano. Aduna po yung mga pipila ka mga luma diri. So ganihan ako naka-istorya nga Kristiyano dito sa Guas. Kaya ang pangalan si Benedicto Biglay. Ilan siya nga, sayo ko na siya dibuto. Kaya para na hindi na siya, wala siya nagkamuna unaon. So, pangita taon niya o dahi ma-interview na ito na Kristiyano kung siya ang ilang na o nila sin.
7: Karomi.
8: Ang ibati.
7: Karomi. Karomi. Mo-transfer kong call. Picas line, okay. Medyo chapi-chapi imuhang dating, no? Nag-dial ko karon sa picas line ni mo. Kay chapi-chapi mo ang dating.
8: Wala lang ako sa cellphone.
7: Tempa. Pwede ikaw mag... ikaw nalang tawag dito. Basta dili lang sa messenger kay medyo chapi-chapi atong dating. Sige. Bisa asa dili napita. Naka-monitor siguro ka sa radio po. No? Mauna siya. Actually, nag-dial ko. Aha. Sige, kaya itong balikan mahigala ang atuang... Sige, balikan na ito. Karomi, dire. Dire. Medyo okay, dire. Mas pogi, dire.
9: Tignan mo yung chapi-chapi.
7: Kana na. Okay na. Sige. So, naka-interviewon ka ron nga mga butante na ito diha.
9: Sige, mangita daw mga butang tigre yan ang makabuto na akinig, hindi? Mayong bundag, sir, gusto niya nalang niyo, sir? Yari, hindi na. Abi, si Abi, nakabuto na ka? Oo, oh, nakabuto na to. Kumusta lang ang dagan sa butuhan na?
10: Okay, Japan.
9: Okay.
10: Wala may...
9: Wala yung anomalya.
10: Wala yung anomalya. Fair play.
9: So, na-observahan na to, sir, ang mga Muslim o mga Kristiyano nag-uban.
10: Oo, ngayong nag-uban, ngayong pag-butag, wala itan.
9: Sige. Sige. Atong nangita ba tagawain?
10: Ay, alalay.
7: Ah, yeah, go ahead.
10: Ah, nangita ba tagawain? Hindi, atong kapatang lang siya. Kamusta ang gagawin sa
11: direction na rin?
12: Okay lang po, hapsay. Hapsay, gubot. Wala lang naman, as in, sobrang hapsay.
10: Sa pagkakaroon mo, mga estimate mo, kailan na ang mga nakakabuto sa black person ko na?
12: Sa karoon, sir, kaya ako pa man, good night siyang gipit, kaya ako pa nang i-campurin po sila, Judita, na?
10: Estimate lang sa mo, about that 50%?
12: Wait, kanina.
10: Gina, ano pa ni ma'am? Iyan pang gina-compute.
12: As of 9 o'clock kanina, nag-abot namin yung 40%. 9.46, so meron is 10.
7: Uy,
12: so probably more than 60% na siguro.
10: Sige, katuloy yung sabay ni ma'am sa... Atorino,
7: bili
10: sa
7: kanya-kanya estimator. BEI to ka, Romy? BEI?
10: Ha?
7: BEI?
10: Oo, oh, BEI to siya.
7: Unsa nga, kwan, unsa nga polling precinct dia, iyahang gihandel?
10: Ma'am, unsa na yung mga polling precinct dia, ma'am?
12: Precinct 0033A, BNC, 0334AD, 00335AD.
10: Pila ka presyente yung gihandel?
12: No, tapos.
10: So, atalo, pala ka presyente yung gihandel?
7: Oo, kay na may kwan, ang tawag na, gimerge mo ito bang mga area, no?
10: Cluster.
7: Okay, cluster sila. Sa may, unsa galing na siya nga tugunan na ka, Romy, no?
10: Hmm.
7: Kaya ginatanaw na ko din sa tuwang kwan, Bulang Kristal. Kining naasoy nga lugar diya sa may tugunan area. Kaya kagahapon, by the way, kumusta ang katong isang adlaw nga pagpahigayo na sa ilahang, sa tawag gani, pag final testing and sealing sa ilahang automated counting machine?
10: Ganyan lang ko na kayo today, hapsay banda, wala man day, smooth sailing.
7: Okay, mamapod niya ang sa tawag ganyan, result, no? Sa ilahang agipahiga yung final sailing. Unsa nga ay eskwilahan ganyan ka, Romy?
10: Panikupan Elementary School.
7: Panikupan, okay. Panikupan Elementary School.
10: Yun yung bundag, Haloy. Medyo agunalay gamay nga kasikas. Pero okay lang mga bud kaya subject lang yung mga barangay official na ni-responde ikaw ba ng mga polis na na-assigned there. Kaya doon sa yung matikdang niya isa ka multikab o doon ay karga ko mga
7: kaduda-duda.
10: Kaduda-duda. So, ilan sa tayong gireponde. And then, ang worst of all, ito po kaya sa pagsita nila, magigamit pa ang nagbaga pa ang pangang sa New York. So, immediately upon learning, nag-ibatihan pa alam, ang mga tao ni Mayor, nireponde po. So, okay lang kaya wala nandito ko ang incident na nahitabo. Ang kininya barangay, mga siya o classic siya in as far as the barn elections is concerned. Kaya wala gindi siya, historically wala na siya ni join sa autonomous region Muslim Mindanao na itong nag-plebiscite. But after sa pag-pirma sa gobyerno o sa MLF o comprehensive agreement on the Bangsamoro, adunay plebiscito ang ipahigayon ko eh, o didaog diri ang yes, mga kinikaroon nga ang residente dere, Sagol, Muslim, Ilocano, mga Bisaya.
7: Mm. At least na-I try people diya sa maong lugar, Karomi.
10: Ako nga pangitahon ako ang mga kapitan dere yun niya po. Kung makita na po, pangitahon mo tampon ako na makahinabi po. Makahinabi na ba.
7: Okay. Salamat sa update, Karomi.
10: Hey, salamat po sa tanang mga tigpamino sa ating mga bayang kinisi at tinigos sa Ramilu sa mayong buntag.
2: Bantay election update.
7: Si kasama nga Romy Ilos pa mula po sa bayan ng Tugunan sa SJA Barm. O dyan po sa may dating pikit atong ginasumpay ng mga dating munisipyo para kabaw taas sa dapitan na, no? Kay ako tinuod lang, dili na ko sigurado po na sa madapitan mga namahimutang mga nang mga lugar. Halimbawa, kanang lungsod sa Pahamudin, asa ba ng Pahamudin? Barangay raman na sa una. So ang Pahamudin, ana diya sa lungsod o dating sakop niya siya sa Pigkawayan. O muna siya may gana. So ang Tugunan, dati po na siyang sakop sa pikit mga higala, no?
2: Tinig na.
7: So
2: alamin ang kaganapan sa Barm Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
7: At kung ginasinis karoon ang uban pang mga lugar, sitwasyon mga higala diya sa Pagalungan na Maguindanao del Sur, silingan rana sa may Tugunan. At kung nasairan nga peaceful lang dagan sa eleksyon na sa maong lungsod, no? Magyapon ng itong mga katawahan, nagpunsisok sa pagpangita sa ilang mga pangalan. Ang gimo sa mga Board of Election na teller mga higala, ang katong pangalan, gipang Paskil, sa kilid sa Bungbong, sa may Pagalungan, no? O gang uban sa atubangan mismo sa kining ilahang kining pertahan para dali makitaan. O siyempre, bawal ha, musulod mga higala ang mga pulis nga dunay armas sa polling precinct. Sana lang gyapon sila sa gawas, 10 meters no, ang ilahang kalayoon gikan na sa polling precinct mga higala. O di apod sa may dato Muntawal, Maguindanao del Sur, at least sa hapsay o malinawon mga higala ang pagpadayon sa butuhan na karong adlawa. Taod-taod, maki-update na po kita sa itong mga kaubanan dito sa area para atong siren kung kumusta po ang daga na sa eleksyon na dito ng dapita, no? O sa Mother Kabuntalan, Mayor Dilanggalin, sa iyo pa kayo ni Boto na kaganina, no? Maki-update yapon kita. Balikan na ito niya tataod sa abang pa mga lugar, sakop pa sa SGA, no? Sa Lanao del Sur, so far, so good. Pero mo lagi na, di gyud kalikayan mga higala ang pagpangita sa mga pangalan mo ay kasagarang problema gayod sa mga butante. Huwag mo kini nakaabot sa tuwa. Gani, daghan ng mga butante ang nagpunsisok sa mga polling precincts.
2: Bantay election update.
7: Sa may Lamitan na Basilan, kaganinang kadlawon mga higala, alauna 15 ang takna. Kung

0: IED nga dunay electronic blasting cap, dunay TNT, dunay kapad nga cellphone, 9 volt battery terminal, concrete nails, plastic receptacle og wire, subot pa subot ni ini, adunay katakos ang maong IED nga makadaot og makahimog kamatayon sa posibleng maigo kung kini ni buto mahigala. So mindan lang kay balampuson kining na detonate sa tuang mga oras. Linya Sinig 11, Julia Soto.
1: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
0: Kajun, good morning.
2: Yes, good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tayo nagpapatuloy sa pagsigawa ng special coverage sa nagaganap na Bangsamoro parliamentary election dito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atin ang naikot ang mga kabarangayan na sakop ng Nabalawag Municipality kung saan sa kabuuan na isang napakamapayapa at sistematikong halalan na ang kanilang itinatagulid sa ngayon. At inaasahan natin na sa buong maghapong ito, bago mag-alas 7 ng gabi kung saan magsasara ang lahat ng mga voting machines, ay mapapanatili ang nasabing sitwasyon. Maliban kasi sa talagang buong puwersa ang security personnel na sa lahat ng mga polling centers ay nandiyan din ang mga barangay tanod, kapulisan at mga miyembro ng kasundaluhan na nagbibigay katiyakan upang magkaroon ng mapayapang halalan para sa Bangsamoro. Ito ang pinaka-importanting araw para sa lahat ng mga kapatid nating Bangsamoro dahil sa unang pagkakataon na sila ay magkapaghalal na kanilang member of parliament sa bawat distrito. Ang Special Geographic Area ay nahati sa dalawang parliamentary districts kung saan ang unang distrito ay binubuo ng mga bayan ng Pahamudin na Nabalawag, Kadayangan at Tugunan, samantalang ay ikalawang distrito naman ay binubuo ng mga bayan ng Taol, Caabacan, Kapalawan, Ligawasan at Balidigaw. Nag-ausap natin si Mayor Duma Mascud ng munisipyo ng Nabalawag kanina na personal na tinungo ang Don Miguel Lacada Elementary School sa Barangay Tumbras at talagang nagbigay siya ng assurance na itaguyod ang malaya na uri ng halalan para sa mga kapatid nating Bangsamoro. Sinunod nating tinungo ang Indayla Sirungan Central Elementary School sa Barangay Kabimpinan at ang Gato de Mauddag Dilanggalin Elementary School naman doon sa Barangay Tugal. At tayo nga ay nandito ngayon sa Barangay Ulandang, particularmente sa Gato Gilumpiang Elementary School kung saan ito ang pinakadulong bahagi na nasa mismong Rio Grande de Mindanao. Asahan natin na sa buong maghapon na tayo magsagawa ng coverage para sa eleksyon na ito ay mapanatili ng SGA ang tahimik at mas matiwasay na botohan sa lahat ng mga kabarangayan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma Area, Special Geographic Area. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Bantay Election Update.
0: Maraming salamat, June Villasoto, sa pinakahuling update, mga higala, mula sa SJA Barm. Nag-rumble na ta. Sa pika sa bahin, mga higala, diha sa may Sultan na Mandayan sa Matanog, Maguindanao del Norte, nagkatensyon kaganina.
1: Bantay Election Update.
0: Nagkatensyon kaganina, mga higala, tungod kay kining mga butante sa gawas, aduna sila'y mga supporter nga aduna sila'y ginudahan nga posible kunong muhimo o kasamok sa kining eleksyon, no? Hinungdan, nakita nila murag mong mangdaya ni mo nga nagtinulakay, no? Doon ay usa ka individual, mga higala, ang giharang. Mayayo na lang kay ni-responde dayon ning naka-assign nga police dito. O dito gikuha tong laking gustong kulatahon. Gustong kulatahon, mga higala, sa mga supporter o usaba sa mga kandidato. So may na lang kay napasipay dayon kinino. Diha napita sa may sa tawag ni ini sa may Sultan na Mandayan sa Matanog Maguindanao del Norte. Sa Pikasabahin dito sa Lanao del Sur, ang report nga atong nahipos mahigala dunay kanang 118 no ka mga electoral boards ang niatra sa pag-silbi mga higala mo ning dakong problema. Nang hadlok sila og dagang rason no. Hinungdan nga ang COMELEC nagpadala man hindayon og ilang kining mga pulis nga gitrain na daan para sa eleksyon na mga higala og appeal diha no sa mga nangatras nga mga musilbi unta nga election or electoral board na ay walugi ka na sa Masyo, pulo sa Mulundo, tulo sa Taraka, 16 sa Tugaya, 57 sa Lumbaca Unayan, dunay upat gikan sa Marantao o 20 gikan na sa Sagiran. So, kining mga lugar, mo niya mga lugar nga bibo kanunay mga higala sa mataga election especially. Ako nag-cover ko mga higala diri dapita sa may Marantao, Sagiran o kining Lumbaca Unayan. Kining mga lugar, bibo kanunay.
3: Tinig ng...
0: especially, no? Especially mga higala, kanang pahuman na ganing eleksyon, nag-cover ko diya sa eleksyon na sa Lanao. Ang pinakabibo diya mga higala, kanang hapit na musira ang kining polling precinct. So, diya na. Pero karon kay paspas naman ang pag-transmit sa resulta sa butuhan mga higala, maunang dili kayo nag-expecta nga dakong kasamo kay tungod kinahanglan pod maningkamot pod ning atong mga awtoridad nga dapat peaceful kita no kay daghang kayong mga nagabantay karon daghang kayong mata nagatan-aw no kay first kini nga eleksyon sa daghang mga observer ang nagabantay karon no ang kining ato ang nadawat nga report mga higala dunay mga miyembro sa IBP ng mga volunteer lawyers no nga gipanguluhan ni IBP National President Attorney Alan Panulong aniadto sa Bangsamoroy dito sa Cotabato City unang giadto nila kay duol man ang airport pangigala so dito sila sa Cotabato City National High School main campus og nagpahigayon og obserbasyon sa aktual nga proseso sa butuhan sa Bangsamoro.
3: Mantay election update.
0: So atong tanawon mga higala kung unsa pod ang ilang mga observation siguro tantaod makakuha po taga update gikan sa ilaha. Adunay gipagawas usab ang Commission on Election og kining statement mga higala may kalambigitan sa kamanduan na niini nga pagpailaw sa control no. Sa Cotabato City o dito sa Maluso Basilan. Sigun sa ilang gipagawas mga higala na statement karong buntag lamang, gipailaw na nila sa under control ang maong mga lungsod o lugar tungod kay sa mga kasamok ang Cotabato City good pinakabibo mga higala. Kinakuha ang yutang na tauan batuon ang Cotabato City. No?
3: Mantay election update.
0: Well, duga pa nga mga update mga higala atong itunol kaninyo. Ato sa gatagag higayon kini atong mga pilpila ka mga commercials. Balik kita mulabay ang pilpila ka painumdom.
3: Mantay election update.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa-efekto po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
8: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
9: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
10: Ma'am, hapit na ang birthday sa atong bunso. Masa may plano na to, Ani?
11: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
10: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
11: Asa man na dapit pang? Ugong sa'y pangalan.
10: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod San Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
11: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
10: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritel ma.
11: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnum ni mo.
12: Miam's Lechon and Food Packages.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
13: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
14: ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
15: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
16: Tinig ng... Alamin ang kaganapan sa Barn Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
0: Alas 11, 6 na. Uy, paspasa sa oras. Uy, nagluto na mo ba? Nagtakaang na mo. Padayin kita mga higala sa pagkatoda sa mga balitag, mga impormasyon. May kalambigitan na sa First Bang Samoro Parliamentary Election. Well, gipinaguro karon na sa Cotelco, Cotabato Electric Cooperative mga higala. Nga doon na kita igong supply sa kuryente. No? Kaya tungod sa... kini pinaka importante kay basin kalit lang mo palong mga higala.

0: Alas 11:08 na higa lang at nga oras, tuloy-tuloy po tayo sa paghatid po ng mga update.
1: Mantay Election Update.
0: Kasama ko natin ngayong umaga si Samira Gutok Tumawis, partner ko noong 2016 election sa Lanao. Doon to, ma-remember niyo pa ako, ma'am. No, maki-update tayo sa kaganapan po diyan ngayon sa Lanao del Sur. Kumusta po ang sitwasyon na, ma'am Siam?
2: Yes, sir. I just took information from the quick response team on the nangyari sa Cotabato City kagabi, kung saan tatlo sa may Bagua Barangay Elementary School ay may tatlo na namatay. Whether supporters po yon, they'll have to verify. Tatlo. At naka-news naman yung mga pangalan pala. Dito naman sa Lanao, Marawi City, 21 municipalities, Marawi City, under the 103rd Brigade Haribon. Wala namang pong incident, kabuboto ko lang noong 8 o'clock in the morning sa may Marantao with 20-30 plus barangays. Wala namang pong incident sa amin. Although highly secured, of course, police ang nasa calling center. And Philippine Army din po ang nag-secure sa perimeter po. Pero salamat po, ay wala namang insidente po sa amin sa Marantao. The biggest, second to Wao, Lanao del Sur ang largest voters po sa buong BARM. 700,000 voters po dito.
0: Sa Marantao, may apat yata na teacher ang umatras. Sa Kabuuan, sa Lanao del Sur, nasa 118 na mga BIs ang umatras. Kumusta ang takbo ng eleksyon habang mga pulis po ang humahawak po ngayon?
2: Yes, doon sa area ko kung saan pulis ang nag-assist po sa FBIs, nag-act as BIs, okay po ako. Nahanap ko yung pangalan ko. Nakapila po ako. Naka-boto po ako, na-incan ako. So, salamat po sa PNP, sa Philippine Army, DepEd po. Normal po sa akin na 20 years na po ako nagbabantay. Watchdog kami po sa election. Normal po na minsan may mga nag-wave talaga for fear of being questioned sa kanilang relationship affinity sa mga current candidates. So, normal sa mga DepEd, mga teachers, mga frontliners natin, pwede po sila nagba-back out at the same week or the day itself ng election.
0: Noong 2016 election na nandyan tayo, Ma'am Siam, no? Ang observation natin, ganitong oras, okay lang, normal pa yan, pero mamayang hapon hanggang gabi. Yun ang abangan.
2: Sa gabi or sa 4 o'clock onward, malapit na mag-end. Kanina sa Sagiran, dumaan ako, 7 a.m., hindi pa daw nagsastart. Pero hoping with within the day, malapit na mag-12, 6 hours na lang to go, praying for the frontliners, at saka lahat ng DRRMO, rescue, ambulansya, nag-ready naman po, wala naman pong incident as of now. Nandito kami sa Monitoring Action Center nga. Thank you to the 103rd ng Haribon. Magbabantay rin ako sa Malabang sana. Coverage naman nila, it's the 2nd District. Ito ay yung 21 1st District Municipalities ng Lanao. 700,000 voters, wala pa naman na incident ako na kuha.
0: Pero so far, anong reading mo sa Kabuuan? Halimbawa, kasi marami ka nang na-cover na mga election, umaga pa lang, talagang matindi na. But this time, sa Kabuuan, nakita mo rin yung takbo ng pagboboto. May mga pagkakaiba? May mga masabi ba natin na mas okay ngayon kumpara noon?
2: Kasi mga district representatives ito, sectoral representatives, hindi ito head-to-head naman. Partido ito, party naman. So, hindi
0: ganun talaga ka head-on yung ano.
2: Hindi naman kasing init. Pero kanya-kanya rin mga dinadala na district representante. So, malalaman natin ngayong gabi kung talaga may mga incident sakali. Praying na wala.
0: Pero so far, so good pa ang nakikita ninyo, Ma'am Siam?
2: So far, with the presence naman ng security, MILF, also in cooperation, may quick response team din na mekanismo sila. Wala pa naman, makikita ko na, wala po ako nakikita na that should go wrong. Nag-covenant naman, nagkaroon ng mga understanding among candidates. I hope na in my area, taga rito ako, nirespeto nila yung boses ng mga babae. Naman po tayo, naging aktibo yung mga volunteers, watchdog, mga monitors, na makinig sila sa mga civilian. Nakawawa naman po ang babae, akali at mga ina, kung nagkaagulo.
0: Ma'am Siam, baka may radio kayo sa sasakyan, pakimonitor yung ating 102.3 sa Joy FM at Joy ganun FM. Din sa 87.7 Joy FM dyan sa Maypanggal, binakaabot sa Marawi at Lanao.
2: Yes po, magandang umaga po at sa lahat ng nakikinig worldwide sa 87.7. Mabuhay po tayo.
0: Thank you so much po. Maraming salamat po. Ingat po palagi.
2: Maraming salamat po. Mabuhay.
0: Mabuhay po kayo. Thank you so much po. Siya. Opo, alaikum salam. Si Shamira Gutok, tumawi sa mga higala.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
0: Munang atong dapat atuag yung tutukan na kining mga panghitabo. So at least muna siya. Ana sila dili man kayo init diri karon kay mga kuan lang man eh, mga representative ang atong pilion, pero bisan pa ni ana ha. Pero nganong ang Cotabato City init kayo. Og adunay report nga nakaabot ta sa tuwa kinato pang gina-confirm mga higala, pero reliable tong source nato, identified na no sa tuwa nga mga awtoridad sa Cotabato City ang katong responsable sa shooting incident kaganina sa Cotabato City Central Pilot Elementary School.
1: Bantay election update.
0: Pero daghang mga pulis no, ganong nahitabo tong shooting. Wala daw naka-react dayon ang mga pulis. Tinuod ba ka ha? Oo. Sige lang, kaya ito ang pangitag pamaagi mga higala. Ang kining makakuha taga dugang detalye, may kalambigitan na niini no. Hulat na itong signal sa itong kauban karong buntaga para makuha nato ang kining update sa itong city PNP. Oo. Okay. Sige, kaya ito ang panikamutan nga makakuha tag update niini para mahatag nato ang pinakaulahing panghitabo update sa investigasyon sa maong insidente. Si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ito nga ginahulat ang iyang signal mga higala, siyang spokesperson sa Cotabato City Police Office. Para masayra na to kung unsay pinakaulahing update dito sa investigasyon kay motong reporta kaganina ni Captain Salagit na patay na katong isa sa upat sa mga wounded o tulo ang ana-ana sa safe or luwas nga kahimtang.
1: Bantay election update.
0: By the way, sa Cotabato City mga higala, tulo ka representative no, district representative ang ilang pagapilian. Pero ang pangutana ni ini, gagmay ra ba kay ning kuan gibahin-bahin ra ang Cotabato City, laliman ka ang District 1 ara sa 11 ka barangay, ang District 2 anaa sa 13 ka barangay, o ang District 3 anaa sa 11 ka barangay. Unsa man ning sakop pa sa District 1 no? Kaya pati ako dili na libog na kuan ang sitwasyon nila no. Cotabatenyo pero nalibog. Diri sa District 1 mga higala ang sakop ni ini ang Rosary Heights sa Mother, Rosary Heights, mamuni pinakadako nga barangay, Rosary Heights Mother, Rosary Heights 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ang poblasyon na 4 o poblasyon 8, manang iyang sakop. Ang kining District 2, ang Barangay Mother, Bagua 1, Bagua 2, 3, poblasyon na 5, 6, Kalanganan Mother, Kalanganan 1, 2, ang Rosary Heights 10. Mo ni pinaka isa po sa pinakadako no, ang Rosary Heights 10, dako po ni nga barangay mga higala. Ang Rosary Heights 11, Rosary Heights 12 og 13. Samtang ang District 3, ang Tamuntaka Mother, Tamuntaka 1, 2, 3, 4, 5, Rosary Heights sa 8, ang Indi Village, Rosary Heights 8 na, ang poblasyon na Mother, ang poblasyon na 2, 3, o 9. Nagpatuyok lang man eh, padulog kakar, no? Mga kanang mga area, mga higala. So anyway, atong tanawon kung unsay dagan na niini para sa maong kining dagan na sa tuang eleksyon karong adlaw. Nako, wala pa gatubag. Sige lang. Balikan na ito ang signal unya mga higala, no? Alas 11:18 na ang atuang oras. Samtang atong ginahulat at itong mga kaubanan at sa tagagigayon kining atuang mga commercials.
1: Bantay Election Update.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
7: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ang mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga. Gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitisingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tulungan tambalan ako akong kamot. Mami, yun na ayaw.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mantay Election Update.
4: Alas 11:12 ng atong oras. Uy, sa mga nagaluto diha, pakicheck sa inyo ang mga nilungag, no? Kay base na nang antuhoy na nanimaho na inyo ang mga nilungag mga higala. Og ato nga ginahulat karon natong kauban na si Tinig 40 Ruby Padilla season na nakaroon na sa area pagkahuman sa board work niya ganyan nilupad dayon padulong dito sa SJA Barm, no. Mahatag og update taud-taud mga higala ato nang ginahulat lamang ang iyang signal una na. O sige. Kaubang Ruby unsa asa kadapita karon nga area?
3: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
4: Asa ka dapita ka bang Ruby?
5: Hello.
4: Good morning.
5: Yes. Good morning.
4: Paspasa na kalupad.
5: Wala tayo panirupuhay na sa liha, Loy.
4: Oo.
5: O na kami, pag-tumi sa labta na ginamo ang barangay sa Lapungan, pero proceeding me sa barangay Peridad, ginapangita na mo ang tulungaan para magkakuha me dito on-site.
4: Unsa nga lungsod na? Unsa nga lungsod?
5: Lungsod sa Kabakan, Loy.
4: Old Kabakan.
5: Old Kabakan, yes.
4: Old Kabakan. Kay mama na siyang kiningkwan. Dating barangay nga Old Kabakan, may ilang gihimong pangalan sa ilang munisipyo.
5: For now, Loy, among exact location, Tinloof na Gabiyahe, naadyaan na mo ang Dato Mantawil Elementary School, no?
4: Uh-huh.
5: So, proceeding mo dito. By and by, pag-abot na dyan sa site, mutawag po balik.
4: Okay.
5: Para muhatag o situational report o pagitan interviewee.
4: Sige. Amping mo niya kanunay, kaubang nga Ruby.
5: Always, Loy.
4: Salamat kayo.
5: Wala, takes care.
4: Okay, sige. Salamat kayo. Si kaubang Ruby Padilla season on the way. Diya sa may old Kaabakan mga higala, mag-update na unya.
3: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
4: Sa pika sa bahin mga higala, atong balikan lamang kining gipagawas nga statement karon sa commission sa Cotelco, Cotabato Electric Cooperative kung asa paniguro karon sa ilahang team nga dunay 8 ka team, no, ang gibutang mga higala para kini paspas nga Morris Ponde kung adunay mahitabong power interruption sa mga lugar nga sakop sa SJA Barm. Og ang maong team gilang kuban kini sa ilang maintenance og technical personnel nga gipanguluhan ni Area 1 Kabakan Maintenance Head Romeo Missy Kula Jr. Sakop pa sa SGA ang duha ka lungsod sa Barm. Ang Old Kaabakan, no? Usab ang kanang buluan, nangaan, simoni, simbuhay, sanggadong o ang barangay Tamped. Samtang ang karamihan usab mga higala, kanang Kapalawan, no? Municipality sa Kapalawan, ang iyang sakop, ang tupig, nuwangan, nangugan. Nasapian, kibayaw, kitulaan o ang pidpuan. O, muna. So, sumala pa ni Cotelco General Manager Engineer Joel Vidi Guzman nga ang maong team mga higala, gihimo nila para dili na mag-sagit sa lain kung dunay mga problema sa supply sa kurente o gapaspas sila nga makaresponde kung gikinahanglan, no? So, mauna, ang pinakaulahing update, mga higala. Sa Pikas Bahin, padayon usab ang atuang pagkig-alayon karon sa PNP Maguindanao del Sur, no? Kaya maki-update po ta dito, mga higala, sa mga katikaran diha sa Maguindanao del Sur. Kaya dito ganiya sa Matanog, Maguindanao del Norte. Sir, no?

0: So mga higala, alas 11:26 na, padayon kita sa itong tulumanon. Naasa linya sa itong komunikasyon ang atuang Maguindanao PNP spokesperson, si Police Major Joseph Tamayo. Sir, magandang tanghali na po. Loy Rosario, nasa Joy FM po tayo. Naririnig tayo sa mga himpilan po ng Joy FM. Kumusta po ang kaganapan ngayon dyan sa inyong AOR?
1: So far, okay naman po ang lahat at lahat naman po no, na monitor natin ng ating CPO na lahat naman po ng mga policies na nakaka-transmit na input naman po yung nagiging eleksyon sa bawat mga munisipyo dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur.
0: So eksakto alas 7 po kanina, nakapagsimula po ang lahat ng mga presinto ng butuhan o may mga delay po ng ilang presinto?
1: Actually po, mga 5 a.m. Start na po based on sa COMELEC. 5 a.m. may mga nag-start na po na nag-butuhan.
0: Yung mga senior citizen at mga PWDs?
1: Yes po, po, po.
0: Aha. So, may mga, ano ba? Kasi alam natin, ang Maguindanao del Sur, may mga area dyan na talagang may mga presensya po ng mga armadong grupo. So far, kumusta po?
1: Yes po. Ngayon naman, okay naman po lahat kasi doon sa mga kategory natin, katulad ng mga nasa red category, may dagdag naman tayo mga kapulisan. At the same time, yung ating mga quick response team at saka yung ating mga dagdag kasundaluan, yung ating mga special action force ng PNP, intact naman po no sa mga tactical ano na mga places kung saan to pwede na magkaroon ng gulo. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa naman tayong report na ganun.
0: Saan nga po yung mga lugar, sir, kung saan ang mga tauhan ng PNP ang tumatayong Board of Election na tellers?
1: Sa ngayon po, wala pa naman pong reported no, na nag-back out. Pero meron naman po tayo mga ready na mga SE-based every municipality. Yan po ipinaganda na po ng ating PPO sa pamumuno ng ating buting provincial director, Police Colonel Michael Jansi Mangahis, na meron pong sapat na mga SE-based in case na meron nga po mag-back out. Meron na po agad mag-substitute na mga police natin na magsisilbing electoral board po.
0: Aha, pero so far wala po kayong nakikita na mayroong mga indikasyon na ganun?
1: So far wala po. Under control pa naman po ng PNP at ng AAP yung sitwasyon dito sa Maguindanao.
0: Aha. Sir, maraming salamat po sa update. Time to time kami po itatawag po sa inyo. Salamat po ng marami.
1: Salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Thank you so much. Ingat palagi. Si Police Major Joseph Tamayo ang itong spokesperson sa Maguindanao PNP Provincial Police Office sa mga higala. So at least sa ilang AOR sa kasamtangan, no? Smooth ang pagkasog vote sa mga butante para sa atuang first parliament barm election.
2: Bantay election update.
0: Sa ubang mga lungsod usab mga higala, kaya to sabag ginabantayan na kining especially kining sakop diri sa SGA barm nga dating sakop kini sa 63 barangay no? Barangay sa probinsya sa Cotabato no. Walay kining so far wala kayo mga dagkong mga insidente. Ang katong problema ra gyud mga higala kay kanang pagpangita sa pangalan kasagaran magyuni ingunani gyud ang sitwasyon mangita sa pangalan. So mo ganin na ang precinct finder sa COMELEC way problema unta dali ra kayo na siya no. Diha lang nimo tan-aw na mga higala. Sa okay. Sa pika sa bahin usab okay. Human ang katong nahitabo mga higala nga kasamo ka dito sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. So back to normal na, giablihan na daw. Sa ulahing report yung atong nahipos, giablihan na, back to normal na ang pagboto sa mga butante, no? Katong niabot na ang mga pulis nga magsilbi isip pa electoral board sa Cotabato City Central Pilot Elementary School kay kahinumduman no nga adunay kasamok diha. So para malikayan, so ang mga pulis dayon nga gi-trained na daan, so sila ang muhulip mga higala kay mao kini ang kautosan gipagawas dayon karong buntag ni COMELEC chairman Erwin George Garcia para dili ma-hamper ang pagpadayon sa pagboto sa mga butante nato. O diha usab sa silingan nga eskwelahan kanang Vilo Elementary School mga higala nga naara sa college area so far nagpadayon ng kining hapsayog malinawon nga eleksyon sa kasamtangan. So atong ipanghinaot no nga magpabiling malinawon ang kining eleksyon na bisan pa nga dunay natala mga higala nga mainit nga sitwasyon diha sa Cotabato City. Dito sa kay ang init diri mga higala kay gustong mulingkod tanan ba? Gustong mulingkod tanan kay nya pag mulingkod na mangawat dayon.
2: Bantay election update.
0: Okay, sige. So alas 11:31 na ang atoang oras.
2: Bantay election update.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Lanta, tanong kayot.
5: Pero karoon?
4: Nagkaroon. Bukos na siya. Magsasusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise and romantic sunset and the best unforgettable island getaway. Punta LA, most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city. At Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
6: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Bantay Election Update.
0: Alas 11:36 na higala ng atong oras, padayon kita sa atong tulumanong special coverage sa Bangsamoro election na mga higala. O ang atong mga kaubanan na pagyapon na sa area karon na si kaubang Ruby Padilla season, ginadailan ako kaubang Ruby, no? Okay, sige. Mahatag sag update taod-taod mga higala. Nagka-problema mo ni ato ang internet connection. Okay. Okay. Alas 11:36 ang atong oras. Balikan na to si Kaubang Ruby Padilla Season mga higala. Asa siya karon sa may Kabakan area, no? Dating Kabakan, sa old Kabakan. At balikan niya ang linya.
5: Mantay election update.
8: Bangoy, sa tinig ng bayan. Yes, magandang tanghali. Bisag ba pa mo'y paniud to, pero piskay rin gihapon kang tingog.
0: Kinahanglan.
8: Ito na to, Kaubang Loy. With Kaubang Loy, Isted Elementary School. At habang nasa daan kami kanina, kasamang Loy, nakakasalubong na namin yung mga bumoto. Nakamotor ang karamihan, may naglalakad na kababaihan. At based on our personal observation, na ibabalikin natin sa mga andito ngayon, tagang school dito, masaya tayo sa nakikita natin na kultura ng mga butante at ng mga nagpapapili dito dahil talagang very normal ang butuhan, seemingly respected kung ano si kung ano yung choices ng mga electorates natin. At naririnig ko, nag-feedback kasamang Loy, aba, open yung radio nila kasamang Loy, yung napapakinggan ang Joy FM.
0: Oy, salamat.
8: Pero, sayang, wata ka nalag atong mga tambal diha, no? Kay tagaan ang nato, sakpan din sila, nakikinig sila sa atin. At,
0: salamat po. I-greet na lang,
8: I-greet na to, yung mga naka-open ang radio dyan, mga pagari, mga kapatid. Salamat talaga sa pag-monitor nyo sa tinig ng bayan, no? Ibibigay din namin kung anong pwede namin gawin para makita nyo kung ano yung mga information on the ground. Atin ngayon si Sir Jonathan Talusan, no? Isa ito sa paralegal na huling-huli natin, talagang nagbabantay. At meron silang proseso, kasamang Loy, sa pag-assist kung sino yung nawawala ng presidio. Hindi mahanap ang pangalan. Pero itatanong muna natin kay Sir Jonathan Talusan. Kasi nakita mo, nakatapok sila din with kababaihan at mga BSW. Unsa ni ka-importante, volunteer kayo. Tingin ko, ganang tingin niyo sa election na ito. Ano pong para bang appreciation niyo? Bakit ang mga taga-Pedtad na pa Old Kabakan, kung saan ang Pedtad ay bahagi ng BARM, ay dapat na bigyan talaga ng panahon at masusing pagkakataon ang pipili. Ano pong importance nitong BARM first parliamentary election, Sir Jonathan?
9: Hey, good afternoon. Good morning po sa ating lahat sa tagapakinig ng Joy FM.
0: Opo, magandang tanghali po.
9: Yes po, sir. Napaka-importante po sa amin ang pagkakataon na ganito. Kasi, kumbaga, is may sinasabi na from ballot to ballot ang iniisip namin dito. Kaya kami usaya. At kung ibig sabihin is, buti at naabutan namin ang mga ganitong pagkakataon na matransform ang tinatawag nating Bangsamoro dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. At alam naman natin na ang Kabakan or ang Barangay Pidtad is dating sakop ng North Cotabato. At ngayon ay mapapakita namin ang aming kakayahan na bumuto at saka kumbaga is magkaroon ng sariling panggobyerno ang mga Bangsamoro at may pakita naman sa buong rehiyon natin sa ngayon, sir.
0: Ayun, at least maganda po yung ating adhikain, ano ho? Kasi sa mga dagdaang mga eleksyon, na-deprive din yung ating mga kababayan dyan na makaboto.
9: Yes po, sir. Tapos, ang nangyayari ngayon is, gaya ng napag-usapan namin kanina, bago pa yung interview ni ma'am, is nagtatanong-tanong siya na kung ilang mga representante ba ang bawat partido dito. Sabi ko, kumpleto naman ang buong partido.
0: Mm-hmm.
9: Saka, sinasettle namin na walang gulo dito. Sa ngalan naman ng punong barangay namin dito, na andito siya kanina, nagbigay rin ng mensahe na gawin ng maayos ang pagbuto natin dito sa Barangay Pidtad po.
0: So, apat yung mga kandidatong pagpipilian, di po ba, sa inyong, dyan sa inyong distrito?
9: Apat na kandidato ang pagpipilian namin sa ikalawang distrito ng Special Geographic Area po, sir.
0: Ayun. Karubi?
10: Yes, Kaubang Loy.
0: Yeah, oh.
10: Hello, Kaubang.
0: Sige. Oh, diretso sa imuhang dugang pangunta na Kaubang Ruby.
8: Nakapangutana ka ba kaubang Loy tungod kay wala tay palipat-lipat ng tong ano natin. Kamusta na mo ang expected turnout? Ano yung nakita niyong participation, sir? Mula kaninang umaga, mga anong oras po umopen?
9: Ang opening namin kanina is kasi may tinatawag tayo na special voting. Yung mga PWDs, buntis, senior citizens, at iba pang mga vulnerable sectors is nag-start sila ng 5 a.m. Then, nung matapos na yun, 7 a.m. is sa regular voting na po ang bumoto.
8: So, ano ang assessment ninyo sa botante, sir? Mula sa oras na nabanggit mo, nakita mo ba na interesado, may masigasig, pumunta ang mga tao, or tingin mo medyo malabnaw ang pag-participate sa botohan base sa nakikita mong influx o pagdagsa ng tao sa iba't ibang presinto dito sa Central Elementary School? Assessment po ninyo, sir?
9: So far, ang nakita natin mula pa kaninang umaga is yung, kumbaga, is parang tinatawag na overwhelming ang pagbuto ng tao kasi lahat andito, yung iba kapon pa nag-prepare na kasi nagbigay kami ng mensahe sa lahat na lalo sa vulnerable sectors na maaga sila magbuto kasi idagdag pa natin yung panahon ngayon na medyo mainit ang pan.
8: Mainit ang panahon pero malabnaw ang ulo ng mga tao at talagang very objective ang tingin niya sa eleksyon, no? Nadaanin ito sa kung ano yung nasa puso at nasa isipan ng bawat butante. Nagkaroon ba, sir, ng masasabi natin na tamang panahon at sapat na paliwanag sa panahon ng kampanya ang mga kandidato natin at kasali na itong regional parliament political party gaya ng UBJP. Nakita ko kasi ang lalaki ng ano ng UBJP. Andito rin yung representing MNLF, may Mahadlika Party din, may People's Consultative Party, iba't ibang partido kasamang Loy. Sinalubong kami ng mga campaign para perennialia na nakadikit, no, sa mga bahay. Pero all the multiple nga, pero wala kang makitang hidwaan para bang tanggap nila na butuhan ito at ilalagay natin sa kamay ng tao kung sinong pipiliin, no? May paralegal din. So tingin mo, sir, nagbago ba ang kultura ng electorate natin sa pagtanggap sa mga mapagpipilian at walang yung tinatawag natin na napaka kumbaga super pressure gaya sa ibang lugar?
9: So far sa na-observe naman natin is kumbaga ang mga butante natin is alam na nila ang ginagawa nila sa pagboto kasi may paunang mga pagtipon na ginawa ang bawat partido, may tinatawag tayo na voters education and advocacy na yung matagal-tagal din na ginawa bago dumating ang ganitong pagboto. Masabi natin na aware na rin lahat yung mga butante natin sa pagpili gaya ng mga sectoral representatives na pipiliin ng bawat butante.
8: Yes, kasamang Loy, si Sir Jonathan is talagang volunteering citizen dito, no? Hanggang hapon kayo, sir, hanggang sa matapos. Sir, kung ikaw ang tatanungin, ano po ang pinakamahalaga na dapat panahon ni Professor Normie Suri, nag-ARMM na, na ipanalo, na magkaroon talaga ng autonomous region in Mosque in Mindanao. Kung merong mga corrective measures o mga kakulangan na dapat baguhin, ano po sa tingin ninyo ang dapat maging ambag sa panahon ngayon ng BARM first, kauna-unahan, very short parliamentary election? Ano mga dapat baguhin o idagdag sa para masabi natin na this BARM election will be better, mas maganda at mas maka-address kung anong kakulangan nung nauna natin na ARMM?
9: Okay po. Ang gusto lang po na siguro ng mga tao na mabago is una-una is ma-materialize yung sinasabi sa gobyerno ngayon ng BARM na moral governance. Pangalawa is yung inclusivity ng buong tao kasi granting na andyan naman yung representative ng mga settlers, may mga IP representatives, nabigay talaga ang pinakamalaki na dapat na matamasa ng tao is yung tinatawag natin na transitional justice and reconciliation sa bawat tao, maging Kristiyano or Muslim or mapalumad man sa nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
10: Yes, sir. Dito sa Old Cabacan, ilang barangay ang nasakop ng barn, sir?
9: Sa barangay na galing sa tinatawag nating Mother Municipality or Municipality of Cabacan is may nasakop na 7 barangay. Ang nagiging katawagan ngayon is Municipality of Old Cabacan. Una dito ay ang Barangay Sanggadong, Barangay Pidtad, Barangay Buluan, Barangay Nangaan, Barangay Simuni, at Barangay Simbuhay and Barangay Tampen po.
10: Saan po, Sir Jonathan, ang magiging munisipyo? Batay po sa lumalabas na ruling o kasunduan, out of these 7 barangay, saan po ang magiging municipal seat?
9: Sa ngayon po is nandun ang municipal seat ng ating Municipality of Old Cabacan sa may barangay Nangaan po, ma'am.
10: At ang total number of voters po natin, sir, kung may kaalaman kayo, dito sa Pedtad Elementary School?
9: Ang sa pagkakaalam namin is 2,800 more or less ang butante natin. Sa Pedtad alone, Pedtad Elementary School is 1,142.
10: So this is the first time, kauna-unahan, at hindi naman parang too good to be true na sa kauna-unahang pagkakataon, perfect kaagad. Meron talagang medyo mga kunting aayusin. Ano po ang nakita ninyo dito, Sir Jonathan, na medyo problema ng mga butante mula kanina hanggang ngayon na sa tingin mo dapat ma-address? O wala bang butante na nawalan ng kanyang presinto? O ano bang problema? Walang assistor? Anything po na observation ninyo?
9: Yan ang madalas na nakikita natin, although hindi pa man ngayon lang na nangyari ito. May mga nagkakapalit ang pangalan sa doon sa kabila na lagay kasi dalawa ang school natin dito sa Barangay Pidtad. Medyo malayo ang agwat kasi abutin yata ng 4 to 5 kilometers galing dito sa akin. Yung mga missing na pangalan din na hindi nag-reflect sa PCBL at saka sa ECBL, na meron naman sila mga voters identification na hawak pero hindi sila nag-reflect sa ECBL ng ating mga records.
10: Yes, sir. Very, very intriguing question po. Kasi sa ibang lugar, like sa Cotabato City, hindi pa nag-start, no? As early as 6:15, may mga tangkidigera na kahilera dito. Kasamang luloy. Wala kang makita. Wala kong nakitang nagdadala ng long firearm. Kung merong short, hindi ko rin alam na hindi nakikita. Pero gusto natin itanong ng direktahan, in the absence of tangkidigera, in the absence ng fully uniform, wala pong nakitang military. Meron dito, sir? Nasa likod. Yan. Pero medyo malayo, no? Hindi lantad. Talagang tingnan mo, safe ang school. Wala kang makikitang armas de fuego. So, civilian na civilian ang butuhan. Kabaliktad na nangyari sa Cotabato City kung saan nakapasok ang tawang armado na may sinusuportang kandidato. No? Ito, diretsahan na natanong kay Sir Jonathan. Ito ba, sir, walang presensya ng long firearms, short firearms, mga bladed weapons dito sa loob ng paaralan na na-observe ninyo? Dahil kanina pa kayo dito, sabi mo, no? Wala bang ganong mga insidente dito, sir? Talaga bang regulated kung sino ang pumasok? At kahit nasasabi natin na may mga ideologues tayo na mga revolutionaries who are now responding to the call na balota kaysa bala, balota kaysa bala, wala bang armas ni fuego

0: Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise o ingon man ka ng fiber, o ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na mga higala. Mauna nga, ginaauhag na mo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom o Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga ni bara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli mga higala o kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaay na og diprensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw. Ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga bara-bara sa sulod. Kay kanap itong colon cancer mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga matingala ka na lang, dili na nagayod nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron mo nindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain o Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makuminaw. Munang karuan lang, wala ko kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama.

tan nga makahinabi na to si attorney Caloy Sarate, no, para asa ka sila karon. Ganihan po tag, as of this morning, we believe na sila sa Cotabato area, but they have been going around, no. Ganihan po tag, kauban nila si Almira Lidasan, ug diya sila nag-observe, nakapadangat pa sila og report about San Hitabo diha sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, no, naka-eskwela ta diha. Anyway, mga katinig, dunay kagubot kuno na ay nagsinumbagay, and then after that, mga katinig, niabot kuno sa punto nga nagpino silay. The last time, the last part nga ilahang nakita nga dunay gibit-bit nga nagkadugo, but they wouldn't know kung kinsa to. So, mga katinig, adito po sa ubang areas diha sa North Cotabato, kining gitawag na itong SGA, Special Geographic Areas. Mga katinig, ito ang giadtuan ganiha kining SGA nga kung asan nasakop kining barangay Panikupan. Kining barangay Panikupan, dati kining nasakop sa Pikit, og karon naana siya sa SGA, kining Tulugan. So, mga katinig, mga taga Panikupan diha, si Kapitan Asim, mayong hapon diha, Kapa, og sa tanan ng mga naadiha, si Ma'am, kinsa nga ini, si Ma'am Valdez, si, kinsa pa, si Marbs Valdez. So, mayong hapon diha sa inyo, si Uncle Dicto, mayong hapon diha. Gabi gano ng iyahang, radyo, di ginya palungon. Walay palong-palong iyahang radyo, og padayon gayod nga nagatutok sa 102.3. So diha nga to ang nakita, mga katinig, diha ganihan buntag, nasayran na to nga kining mga Muslim ug mga Kristiyano, doon na pa yung mga Bisaya ug mga Ilocano, nagkahiusa sila diha sa usa ka SGA ug maraog kung tanawon sa uban, weirdo. Kaya mga Kristiyano dito nag-appeal og buto dito sa pinili ay sa mga muro. Pero mga katinig, nindot kayong sudungon nga ang usa ka komunidad mura og ilahasang gipilaplin ng ilahang religious differences, kay dili man hisgutan ng relihiyon, hisgutan man ng politika, hisgutan man ng kaugmaon sa komunidad, dili isip o sa ka-Muslim community or sa ka-Christian community, but a community as a whole. So, nakita na to dito, ha? Perting sadya, na ay na-interview ganiha si Tinig 40 Ruby Padilla Season, nga babae nga nagaingon, perting sadya, first time nga nahitabo ang eleksyon, nga sadya, walay kagubot. I think this, katong ihang description, maupoy description dito sa nahitabo sa Panikupan, sadya man ito, maramag, walay tension, bisan og lahi-lahi sila og mga kandidato, dili gyud nimo ma-feel ang tension, dili gyud nimo makita ang tension. Unlike in all other elections nga na-cover nato sa past, no? Naagyoy tension, naay animosity man gani, if you may call it animosity, among supporters of both camps. Gani diha sa Caraga, for example, usahay mas isug pa, mas nag-aaway pa ang mga supporters sa kandidato, pero ang mga kandidato, murag wala lang, nag-uban-uban pa gani sila. How I wish, mahitabo katong nahitabo, atong unang naobserbahan, no? Diri sa nahitabong parliamentary election, how I wish sa mahitabo po sa ubang mga lugar. Kaya, marag wala sila ga-istorya o wala sila ga-istorya o kandidato nila. Pero kabalo sila, nga lahi-lahi sila kandidato. Pero wala lagi na-istoryahan nga, ikaw si Kuhan man imuha, si Pumilo man imuha, ikaw si Durian man imuha. Wala ingon ana, unya murag wala'y divide. Wala gi-divide. Kaya ang mga tao na naglingkod diha sa duol sa presinto, nagahulat ng musulod sa presinto, kuhan,
mura ra gyud og walay eleksyon.

0: Parang walay eleksyon sa ila ha, kay normal ra kayo sila nga nag-istorya. Mga katinig, naay glitches, of course, no? Not all is well. Kaya diha pod sa maong lugar nga itong gisgutan na earlier, adunay dili ang mga miyembro sa komunidad ang or ang mga taga diha, mga butante diha ang nakakusog nga may nga mga di mo magigikagubot. Pero medyo adunay tension for a while, kaya adunay kuan, adunay usa ka multikab sa mga kalalakinan nga dili taga didto og nailan lain sa mga tao. So nailan din sa mga tao ang mga barangay official nilihok dayon, gisita og matod pa ang time nga gigamit gipapauli ay papauli taga-asa to nga barangay di lang na ko hisgutan kay taga-Silingang barangay ra in town. Ang nakapait ato kay gigamit gidrop ang pangalan ko no sa mayor, wapag ko nangutan na og kinsa nga mayor kay di na pud ako gusto nga masayran pa. Gidrop o giun sa pagdrop, ano pa na og ipangutan ha. Apan na ang pagdrop ko no sa pangalan sa mayor, nakaabot dito ang taho sa mayor og ang mayor nagpadala po dugya ang mga taho para susiyon kung kinsa yun yung mga taho hana nga nagatan sa mayor. But mga katinig, remember, ang nag-cause og almost kagubot dili taga diha. So nindot ang nahitabo dili lang na diha sa panikupan because sa maugi hapon niya ang atong naho obserbahan diha sa barangay Nalapaan. Kining barangay Nalapaan mga katinig, silingan ni sa panikupan pero along the national highway ni sa Nalapaan. Ang mga tao dito perteng ano tapok-tapok hinuan pero nagkinataw anay mali pa yon. And mga katinig, nagbiyahe kita gikan diri sa Kidapawan City paingon dito sa Sultan Kudarat no sa probinsya sa Maguindanao og syempre ang atong maagian diha nga mga munisipyo gikan sa Pikit ang mosunod, Alyosan mosunod, Medsaya pa Libungan, tama ba? Libungan, Pigkawayan, hangto didto na sa Sultan Kudarat. Mga katinig, kining Sultan Kudarat, part na kini sa kuan, probinsya sa Maguindanao. Apan, before ka makaabot niya ng munisipyo sa Sultan Kudarat, ang iyang boundary ni ani is the municipality of Pigkawayan, which is part of North Cotabato. Anyway, balikan na to ng mga katinig. Unya kay iba ang Jack. Okay. Mga katinig, muadto kita atong adtungan ng atong mga kasundaluhan, no? Kung kumusta na kay aha, okay. Naasa okay, naano ba siya? Nasa linya si PNP Maguindanao del Sur PIO Major Joseph Tamayo. Major Tamayo, welcome sa Tinig ng Bayan po.
1: Yes po, welcome po sa araw po sa inyo lahat.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po ang kandak ng eleksyon dyan sa ating probinsya, especially po sa usapin ng seguridad?
1: So para okay naman po yung ating pasiguridad ay tuloy-tuloy. Yan naman pong reported kanina no ng mga indiscriminate firing. Agad naman po na-classify ng ating AP and TNT, particular doon po sa teritoryo ng Mustapa dahil tinutukan po ito no ng ating provincial director actually. Nandun din yung ating CD, Police Colonel Michael Jan Simangais. At agad naman po no na back to normal situation yung area.
0: Na back to normal situation yung area po, ibig nyo rin po ba sabihin na-identify at nahuli ninyo sino yung responsable po?
1: Sa ngayon, under investigation pa rin po no yung cause at sino ba no yung mga nagpaputok doon sa area. Pero ang unang sinecure ng ating TNP at ang AAP, yung ating mga botante. At the same time, yung mga paraparanalya and luckily, no, wala namang nasira or na nasugatan doon sa nangyaring pagpaputok ng baril.
0: Oh, pero dahil nangyari siya in broad daylight po, maraming nakakita siguro and you must have leads sa kung sino po ang mga culprits.
1: Based doon po sa report, part po ito yung vegetated area, particular doon po sa area ng coconut plantation.
0: Mm-hmm. At sa tingin nyo po, initial theories ninyo, election-related din po?
1: So far, hindi pa natin masabi ngayon kasi malayo naman doon sa mismong, ano, no, sa mismong polling centers natin. So tingnan pa natin, baka mamaya may mga nagkainitan lang ng mga supporters. Pero lahat naman ng angulo titingnan natin at we will come up doon sa isang motive kapag katapos ng investigation na ginagawa.
0: Mm-hmm. May mga indications po na yung iyong provincial command might be doing good. But what scenarios, what possible scenarios, worst or best scenarios na pinoproject nyo after the elections? Because alam naman po natin na yung tension in an election usually nag-heighten pagpapunta na doon sa counting ng mga balota.
1: Yes po, tama po kayo. Isa naman po yan sa napaghandaan naman natin ng PNP, especially doon sa retrieval. Hindi lang ang pinaghanda natin, hindi lang yung delivery. Of course, yung ating retrieval, yung mga tactical retrieval natin and yung ating mga positioning ng tropa para after po ng transmission ng mga results, mapanatili natin, no, pagiging peaceful ng ating mga areas dito sa Maguindanao del Sur.
0: Mm-hmm. Doon nakausap po natin ang ating tagapagsilita ng 6th Infantry Division. Mukhang ang red areas na na-identify ng joint committee ng COMELEC, Police at ng Army ay mas marami po yung bilang sa probinsya po ninyo. Kumusta naman po yung mga na-identified na red areas?
1: So far okay naman po yung atin pong nasa red categories, yung Sharif Aguac Municipality and Pandag. As of now po, wala namang reported na mga violence. Ito lang pong sa may Sharif Sayon, ito nangyari kanina. Pero sabi ko nga po, ngayon po okay na ata. Normal na po ulit yung situation doon sa lugar.
0: Mm-hmm. When you say normal po, yung dun po mismo sa mga presinto, ano po ang atmosphere? Masaya ba yung mga tao? Wala bang tension?
1: So far, nung una po, of course, na-disperse yung mga tao dahil natakot doon sa mga narinig na putok ng baril.
0: Mm-hmm.
1: After naman po na mapacify ng ating AFP at PNP, matigil yung putok at nagkaroon naman po ng assurance yung ating mga kababayan na safe yung lugar kasi strategic location, nag-forward po yung ating mga kasundalo at kapulisan para i-engage sana or para ma-disperse itong ating mga tao, no, na nagpaputok ng baril. At yun nga po, at agad naman po naawat, no, or natigil yung pagpaputok ng baril kaya yung mga kababayan natin ay patuloy na po, no, sa pagboto hanggang sa ngayon.
0: Mm-hmm. Maliban po sa Sheriff Aguac, kumusta naman po yung ibang mga munisipyo tulad ng Datupiang, tulad ng Ampatuan, tulad ng yung iba pong mga munisipyo diyan sa Maguindanao Sur.
1: Sa Kabuuan po, isa generally peaceful po, no, yung halos lahat ng ating mga munisipyo dito po sa bayan natin sa Ampatuan, na hawak ko din po kasi ito bilang isang COP ng Ampatuan.
0: Mm-hmm.
1: So para okay po ang lahat at ngayon po ay aktual na nagro-roving kami para i-check, no, yung ating mga tropa kung intact pa rin doon sa ating mga polling centers at kumahigpit pa rin ba yung security na binibigay kasi tama po kayo, papalapit na po yung pagtatapos, no, mamayang 7 PM ng ating mga pagboto, kaya po sinicheck natin na talagang dapat lahat is nasa maayos pa rin simula po kaninang umaga pa.
0: Mm-hmm. Ano po ang mga advice po ninyo sa kapwa nyo law enforcement agencies at pati na rin po sa mga voting public?
1: Una-una po sa atin po mga kasamahan, sa PNP at AFP, alam naman po natin na non-partisan po tayo at kami po ay tumatalima kung ano lang po yung aming trabaho. Ang trabaho lang po namin ay mapaghatid ng peace and order, mapanatili ang kapayapaan, mabigyan ng kalayaan ng ating mga kababayan na makaboto ng kanilang kagustuhan nang walang pananakot, pamimilit o anumang pangarap sa kanila. Kaya po ang inyong kapulisan, makikita po ninyo ang kasundaluan ay nakalatag po, no, sa lahat ng sulok ng mga polling centers at the same time sa mga national highway natin para po masigurado natin, no, na wala pong mangyayari at hanggat maaari po, ito po yung ating makasaysayang first barn parliamentary election doon naman sa ating mga kababayan ay manatili po tayo mahinahon na ang ating PNP, ang ating AAP ay nagbabanta. Tayo po ay lumabas, makilahok at maging bahagi ng kasaysayan para dito sa kauna-unahang eleksyon dito sa ating Bangsamoro region.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa iyong panahong binahagi sa ating programa. Sana po ay hindi ka magkatubilig magbigay uli ng iyong panahon na siguro in the next hours. More power po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Yes po, more powers po. Salamat po. Makakasa po kayo.
0: Nakakatinig yun po ang tinig ni Major Tamayo ng PNP. Siya po ang PIO ng PNP dyan sa Maguindanao. At the same time, humahawak din po pala siya ng istasyon. No? Yung Ampatuan, siya pala ang Chief of Police din dyan sa Ampatuan Municipality. Mga katinig, ito ang mga bayan na ito tulad ng Ampatuan na at yung Sheriff Aguac have been identified as red areas because of history, na may history daw po ito sila ng violence during elections. There were others, hindi ko na rin po ma-memorize, but later makakausap natin ang Commission on Elections, pero napaka-busy pa po ni Attorney Ray Sumalipaw sa ngayon, no? Siya ang punong abala. Mga katinig, na salubong natin yung anyway, sandali ha. Kasamang Ruby Padilla. Pakisagot na muna. So si kasamang Ruby Padilla, sa pagkaalam natin, galing siya kanina diyan sa Buluan ba? At papunta na naman siya sa isang SGA or Special Geographic Area. Mga katinig, ang magandang nangyari maliban doon sa panikupan sa piket at saka yung sa report ni Tinig 40 kanina, ganun din ang halos nangyari dyan sa munisipyo ng Sheriff ng Sheriff ng Sultan Kudarat. Anyway, nasa din niya si kasamang 40, Ruby Padilla Season 40.
2: Yes, kasamang Romy.
0: Nasaan ka?
2: Magandang hapon sa tagapakinig ng Tinig ng Bayan. Andito tayo ngayon, kasamang Romy, mismo sa pagagawa, no? Kung saan kaharap natin ngayon si Barangay Captain Tungko Mangadat, punong barangay sa Gawan, Maguindanao del Sur. Pakumustahin natin, kasamang Romy, ang general situation nila mula kaninang umaga ang nabutuhan hanggang ngayong hapon. Kaharap lang ng barangay hall ni Kapitan, ang paaralan at kita natin, makami pa rin tao. Dami ng bumuboto, no? So, from Barangay Captain, Kap, magandang hapon. Kumusta po ang assessment niyo, general situation po ng barangay bilang kabahagi po ng BARM First Parliamentary Election, Cap?
3: Unang-una, magandang hapon din inyong lahat.
0: Magandang hapon din, Cap.
3: Sa ating mga pakinig, sa first BARM Parliamentary Election, mapayapa naman nakakuan ang pagbutuhan dito sa amin. May mga konting buwan lang, pero na-resolve naman agad.
0: Mm-hmm. Yan ang, Ano yun ka? Pwede nyo pang maibahagi sa atin yung konting kuwan na sinasabi po ninyo?
3: Ayong pagbutuhan ka, sir, yung halimbawa, magpila ka, gusto ng iba, mauna. Tapos nag-agawan sa pagpila, pero dahil marami naman kapusang na-assign dito, maagap naman ang kwan sa resolba. Kami nais naman yung pagpila nila para hindi na sila magagawa.
0: Mm-hmm. Kap, yung experience ng ating mga butante, dahil of course, machine pa rin, electronic voting pa rin po ito, at may shading ito. And then ilalagay nila yung meron pang resibo. Hindi ba nanibago ang ating mga botante sa ganitong sistema? Especially while ginagamit naman natin yung machine dati pa, pero yung sistema ng election kasi is parliamentary, no? Hindi ba nanibago ang ating mga botante nito?
3: Sir, yung iba nanibago. Mm-hmm. Yung iba naman Nasanay naman yung isang butuan sa ako na ginagamit ang ganong machine. Maayos naman po ang kanilang paggamit sa machine.
0: Meron ba kayong estimate kung ilang minuto ang isang balota i-fill up ng average sa botante?
3: Madali lang po natapos ang pagbusbus kung paan. Kakonti lang ang kwan, yung halimbawa, yung kwan kasi pastilis, member parliament ng Pilipinas, district parliament, tapos masikal. Basta hindi naman umabot ng katagalan ng butuan siya dahil ginasid lang naman.
0: Wala namang problema ang iba na na-encounter cup?
3: Wala naman po. Wala naman.
0: Finally, Cap, after nitong election, magkakaroon na tayo ng regular elected set of officers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ipapatakbo na nila yung isang parliamentary form of government. Ano po ang inaasahan nyo? Ano po ang gusto nyo mangyari dito sa governance within a parliamentary form of government na pamumunuan na supposedly ha, pamumunuan ng Moro Islamic Liberation Front?
3: Dahil ito na ang kauna-unang eleksyon na naganap sa BAM, maaaring dahil nakapili na tayo ng kwan, mga ating mga member of parliament, na diyan kukunin yung chief minister. Sana naman po, magampanan nilang po ang kanilang tungkulin para sa kayo ikakaon lahat ng nasa panangparang po.
0: So, ibig sabihin po, hopeful kayo na with this new form of government ay magkakaroon ng pagbabago sa Bangsamoro region?
3: Hopefully, sir, inasaanan po yan kasi lahat po naman silang nangarap na makapasok sa kalipas ng halalan ay maganda naman po ang aari nila para sa ito kaunlad ng ating
0: 40 goods na ko.
3: Sir?
0: Tinig 40, Ruby, goods ako, okay na ako.
3: Happy na po, sir?
0: Kagawad Ruby, wala siyang tanong?
2: Yes, kasamang Romy.
0: Goods na ko, okay na ko.
2: Talagang si Kapitan on the side talaga. Punong-puno ng pawis dahil hands-on. Tapos sa labas kasamang Romy, makita mo marami pa rin tao parang nag-gesta, no? Yun lang, generally peaceful kasamang Romy. At wala kaming nakitang malakihang bilang ng mga military or PNP personnel, no? Nanatili pa rin na ang mga BEIs ay mga teachers at walang takeover ng PNP gaya ng nangyari sa ibang lugar, Kapitan, no? Ang mga teachers natin, Kap, hindi rin umatras. Nanatili sa kanilang presinto. So matatag na pinanindigan kasamang Romy ang kanilang papel bilang repository of the trust of the people sa pagpili nitong first BARM parliamentary election, no. Tinubusan natin pinapasmatan kasamang Romy si Barangay Captain
0: Tungko
2: Matalam Mangagad, no. Sa kanyang hands on na pag-supervise talaga to situate na kung ano mang merong mga maliliit na bagay na due for resolution, gaya ng yun nga reklamo na tulakan, walang gusto mauna lahat, no? Pero na-resolve man din hanggang sa we presume pagtapos natin baka tapos na yung halalan cup or hanggang alas 7 ng gabi, no? So, dadaanan namin kasamang Romy kung ano status doon mismo sa presinto, kung meron bang ilang nila na bumoboto. Pero hanggang sa highway, kitang-kita natin ang dami ng tao hanggang dito sa barangay hall ng barangay hall ng ay paggagawa, no? So, without much ado, kasamang Romy, nabalik namin sa inyo, Tinig 40, para sa ating election coverage.
0: Maraming salamat, Tinig 40. Maraming salamat kay Kapitan Tungko dyan sa paggagawan na na-notice po natin ito na sa mga areas na napuntahan din natin, pag hands-on ang mga kapitan, at talagang nagtatrabaho mga kapitan, peaceful din ang nangyayaring eleksyon. Kaya itong sa bago po pumasok itong report ni Tinig 40, pag-uusapan sana natin yung nangyari diyan sa Sultan Kudarat, ano, sa munisipyo ng Sultan Kudarat. But before natin pag-usapan yan, gusto ko lang ma-describe yung ating biyahe. Sinasabi natin na very peaceful talaga, but mga katinig, meron lang pag nanibago ka, no? Pag baguhan ka dito sa mga areas na ito, medyo mailing ka rin dahil dito sa bawat mga munisipyo na nadaanan natin, hindi naman lahat, pero halos lahat ng mga munisipyo na daanan natin, sa mga checkpoints po ay may nakaumang na mga malalaking dambuhal ang tangke de gera. Anyway, hanggang sa parami ng parami ang mga tangke de gera. Pagdating mo dun sa Pigkawayan, dalawang tangke de gera. Pagdating mo dun sa pagpasok ng Sultan Kudarat, mga katinig, dalawang tangke de gera, dalawang tangke de gera uli sa unahan, tapos anim na tangke de gera. Anyway mga katinig, probably I would like to think, pero para ba siyang visibility, yung ginawa ng ating mga kasundaluhan. Though for some may consider it na, oy, sobra naman yan, overkill naman yan na militarization. But, hoy, na lang mga katinig, may mga nahitabo nga dili maayo, may mga nangyari po dyan sa Cotabato that isn't good, no? They aren't good, mga katinig, dili maayo nga, hindi magandang image na na-create, no? Especially dahil dito sa kauna-unahang parliamentary election dito sa bansang Pilipinas, nangyari dito sa BARM, at mga katinig, dahil kauna-unahan ito, marami pong interesado na mga bansa na nag-observe. At ang mga observers, syempre, may mga foreigners, may mga local observers din. Mamaya, sikapin natin na makausap ang ating ilang mga local observers. But meantime, mga katinig, mga pisa ta, mga pisa tagkopiyaki.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yan.
5: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
8: Oh, tinuod yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
9: Baby pa po sila, hindi na pailang Kidiyaki vitamins.
10: Masa pa ipekta po sila sa Kidiyaki vitamins?
9: Kalaunay na maunod.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
7: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
11: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upa at kaoras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
13: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
14: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
15: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
16: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
17: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
18: Me too, Kidiyaki Vitamins.
15: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Mm-hmm. Welcome back mga katinig. Nawala na akong bed, nahurot. Anyway, mga katinig, atong oras, 48 minuto sa human nilabay ang takna sa alas 3. Og mga katinig, musahid bit sa takadali. Hindi kaya sukad ganyan buntag, puro barm election ni atong ginaistoryahan. Pero mga katinig, wala ta nakalimot ha. Nga nagapadayon karong adlaw ha, ang impeachment trial batok sa Vice Presidente sa Pilipinas nga si Sara Duterte, mga katinig, diha sa Senado. Og mga katinig, atong kung hindi man nato mataga og panahon, mahisgutan nato kining mga nahitabo diha sa Senado karong adlaw, paningkamutan nato nga ugma ato ning hisgutan gayod ug okay mga katinig, kanina ng umaga po nakausap natin na ang ating mga partner si Ginang Almira Lidasan, at ngayon magbabalik po siya, nasa linya po siya para sa mga panibagong update sa Mek, welcome back, maraming salamat.
19: Oy, salamu alaikum sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong mga nakikinig.
0: Nag-ikot din ako kanina dyan, nakarating ako dyan sa may Maguindanao North. Kumusta naman ang inyong pag-iikot?
19: Opo, karamihan sa mga naikutan po namin ay generally peaceful naman, nakakaboto ang mga tao. Ang iba ay nahihirapan na hanapin ang kanilang mga pangalan. Pero there are areas na talagang kumakaharap ng alitan, no, sa dalawang mga kampo, specifically sa mga different LGUs na may kanya-kanyang partidong dinadala. Pero ang nakikita kasi namin, nahihirapan yung mga kababayan natin na bumoto dahil doon, no? Kasi may mga pagganap na inaharang ang mga room, sinaharang ang mga gate ng polling places, no? So hirap ang iba tuloy na makapagboto at nagkakaroon tuloy ng girian from an LGU to another LGU dahil hindi makaboto yung ibang mga mamaya. So
0: I presume nangyari ito dito sa may SGAs, ano?
19: Hindi kami nakaabot ng SGAs, pero dito sa aming areas, Iranon areas, ay may ganoong mga pangyayari, mga alitan, no? Hindi kasing grabe sa nangyari doon sa Cotabato Pilot at saka doon sa Cero, ngunit alitan ng mga politiko na may mga kanya-kanyang mga
0: Butante
19: na kasakasama, oo, pero nadi-disenfranchise nga, hindi pinapapasok, no? Tapos pag tayo kasi ay nagtatanong sa karamihan sa kanila ay yun nga, no, na-emphasize ng ibang mga LGU na kailangan butante yung makapoto.

0: Romy, kalalabas lang ni ma'am. Kapahingahin din muna natin, no? Pero she's very ready at handang sagutin yung anong kultura ang nabuo niya kanina, no?
1: Sige, nakabuo ng kultura.
0: Temporarily resting and waiting for your next schedule natin habang ibabalik namin dyan sa'yo.
1: Sige. Babalikan ka namin. Meantime, mag-ingat ka. Mga katinig nasa pagagawan ang ato ang usa ka maligun nga reporter ang atong kuangkor sa Tinig ng Bayan.
0: Mula kayo ma'am, baka maingit ka.
1: Kaya
0: na. Thank you sir Romy. Salamat at Tinig Dot.
1: Sige. Salamat ko rin da. Mga katinig at sa tagaghigayon kaning ato ang mga pipila ka mga painomdom. Di ko alagi mo tingog. Asa man ang ano-ani, Q. Mao na yung problema kay sige lang maglingkod rin yun. Hindi mo kabalo mo.
2: Pahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
4: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
3: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
4: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
3: Sige, Kas! Yan na rin ang sabon ko!
4: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Gano po?
7: Eh, amurag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
9: Appliances ba ang hanap nyo?
2: adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp,

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City. 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamang tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin na, bugrap daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong ulit ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo muto, oh. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, nagana kong kitambal, si mamulian. Kadung kong Yaki, nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalimba. Nag-arang-arang din na kayo katol. Karoon wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok-a-tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito. Mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Oras ang dagna, alas 5.42 sa Philippine Standard Time. Kamu pa dayong nagapalamati nga ni sa atong istasyon, ang Joy FM Kinabawan 102.3. Karon ongoing ang kining pinili ay dinhang dapita sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Mga kita ga-update karon dining bahina sa may SGA, ano? Din sa Special Geographic Area, particular din sa may Pipalma Area. Naka-standby ang atong kauban, ana sa linya, mga kita ga-update karon unsay mga development dihang dapita. Ana sa linya, ang atong kaubang si Juna Villasoto. Kaubang June, kumusta din ang dapita karon? Kumusta ang sitwasyon sa atong piniliay sa BARM diyang dapita sa SGA?
8: Alright, maraming salamat at magandang hapon sa ating mga kagapakinig. Mayigit isang oras na naman at magtatapos na. Eksaktong alas 7 ngayong gabi ang butuan para sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections dito sa Special Geographic Area. Sa buong umaga ay punong-puno ang mga polling centers ng mga botante na talaga namang sinadyang bumoto ng maaga. At magtatanghali pa lamang ay halos patapos na ang butuhan at walang anumang untoward incident o aberya ang naitala, maliban na lamang sa siyempre mga delays ng pagboto at pagpasok dahil na sistematiko ang itinatupad ng ating mga kasundaluhan at mga katulisan, maging ang mga COMELEC deputized personnel katulad ng mga nagmula sa DepEd na nagsilbing board of election tellers para sa pagpapasinasiwa sa Bangsamoro parliamentary election. Dito sa Special Geographic Area o SGA ay napaka mapayapa sa kauna-una ang pagkakataon ang maiblarawan sa mga polling centers dahil ngayong hapon na ito ay halos wala na wala ng mga butante ang tumutungo sa ating mga presinto at napaka-relax na rin ng mga BETs. Mamayang alas 7 ng gabi ay inaasahan na muling dadagsa ang mga tao sa kani-kanilang mga polling centers dahil sa alas 7 magtatapos ang operasyon ng mga voting counting machines at batay nga sa paruntunan ng COMELEC ay dadalhin ang lahat ng ito doon sa 6th Infantry Division sa awang Datuuring Sinsuat para sa bayan ang pagkakaroon ng transmittals ng mga VCM o mga counting machines. At doon na rin nakatagdang ipuproklama ang mga magwawaging mga kandidato. Naging emosyonal na ang mga matatanda na mga botante sa kanilang paglahok dito sa Bangsamoro election na ngayong taon dahil nga sa na ibalik sa kanilang mga isipan ang pakikibaka ng kanilang mga ninuno at mga magulang upang makamit ang self-determination na kanilang hinahangad sa pamagitan ng pagbuo ng Bangsamoro government at ngayon ay ang pagbuo ng parliamentary system sa ilalim ng Bangsamoro region. Kanilang nagbalik-talaw sila sa kanilang mga paghihirap na sa pamagitan ng Mujahideen ay libo-libong mga ninuno nila ang nagbuwis ng buhay at ang pagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ng eleksyon na ito ay isang hudyat ng bagong hukang liwayway na magbibigay ng pag-asa sa kanilang determinasyon na pamunuan at itaguyod ang gobyerno sa ilalim ng autonomiya. Bunga ang eleksyon ito ng provisyon ng Bangsamoro Organic Law na nilatipika noong 2019 ng mga Bangsamoro communities at sa katunayan, 63 mga barangay na dating sakop ng North Cotabato ang nakapagbuo ng 8 mga munisipalidad na ngayon ay tinatawag na Pahamudin, Kadayangan, Dabalawag, Tugunan, Ligawasan, Malidigaw, Old Kaabakan at Kapalawan. So, in overall perspective, ang buong SGA BARM ay nakapagdaos ng napaka mapayapa at napaka matiwasay na halalan.
7: Mm-hmm. Diyang dapita sa mga munisipyo under SGA Barm diha sa particular sa may Pipalma area, may mga kaat, may mga kuan kining tawag ta ini mataga partido adunay mga watchers, aduna po yung mga security personnel dinagawa sa mga polling centers. Kumusta ang dasok usaba sa atong mga butante gaganiha kaubang June, di ba, sama sa kining kaniadto gapon sisok way linyang ga kahitabo gapangitaay sa ilang pangan nung ana pagyapon usual ang makita natong senaryo tibok adlaw.
8: Katulad nga ng ating nabanggit, ano, napaka-sistematiko ng halalan na ito. Dala ng ilang araw ba matapos na magkaroon ng posting at tasting
7: yun
8: ang mga pangalan ng mga botante sa kanilang mga polling centers, ay kanya-kanya nang hanapan ang mga leaders na mga pamilya at mayroon na silang mga voting, yung voter number na itinipresenta sa gate pa lamang ng mga eskwelahan o police center. So napakadaling hanapin at yung mga assisting na mga police at sundalo ay tumatawag o tumatawag sila ng tig-sasampu sa bawat bilang ng grupo kung kaya't sabay-sabay ang pag-upo doon para bumoto at pagkatapos ng sampu ay another 10 na voters ang kanilang pinapalagan. So ganun kamatiwasay ang halalang ito. At yung sinasabi na walang mga pangalan ay napaka-isolated.
7: Yun.
8: Dala ng nagkaroon na nga ng voter registration and preparation for both parliamentary election and the incoming supposedly barangay election on November 2, 2026.
7: Mm-hmm. Na-mention mo kanina kasama nga June na may etong mga machines na ito bibibitin na doon sa 6th Infantry Division ano na headquarters. Ibig sabihin 7 p.m. literal closing lang ng presinto yon, closing lang ng voting. Walang transmission na magaganap. Doon nagagawin ang transmission sa 6th ID.
8: Right. Oo, at kasabay nga niyan ay ang inaasahang proklamasyon ng batay nga dito sa pronouncement mismo ni Comelec Chairman Erwin Garcia ay sabay-sabay no ang pagdadala nito at kaya nga diniclare na holiday sa Barm hanggang bukas kasi babiyahe pa ang Tawi-Tawi, ang Basilan, Isabela City at ang Lamitan City votes no at siyempre ang Lanao del Sur, Marawi City, ang Esgada or SGA at ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at ang Cotabato City.
7: Mm-hmm. And this time, right, sino umano ang magbibitbit, kakarga nito pong mga machines kasamang June? Siyempre, military, together with PNP, ganun
8: military, ba? Yeah, inaasahan na ng militar ang tutulong dalang ng overwhelming, sa totoo lang ha, napakadami talaga ng sundalo na pinadala dito sa area at talagang pinagandaan ito ng ating gobyerno.
7: Mm-hmm. Yun ang maganda, no? Magandang tawag nito, indication na tahimik and peaceful. Walang election-related as of this time dyan po talaga sa may SGA. Even before, kasamang June, ano? Before pa dito sa election na sa araw na ito, wala namang mga natala na mga election-related na mga violence o tensions dyan sa may area ng SGA P, Palma area.
8: Unlike sa Cotabato City at sa iba pang lugar na mayroong naitatanang karasan dito sa SGA na binubuo ng munisipyo ng Pangudin na siya namang may barangay ng Balacayon, Burcaim, Dato Binasing, Dato Mantil, Kadingilan, Libungan, Toreta, Lower Pangangkalan, Matilak, Pato, Upper Pangangkalan, Lower Bagir at Sumsiman. Ang munisipyo ng Kadayanan na binubuo naman ang Central Labas, Kapintilan, Malingaw, Mudsing, Sambulawan, Tugal at Tumbras. Ang bayan naman ng Dabalawang ay dinubuo ng mga barangay ng Dabatulan, Dungguan, Kadigasan, Kadingilan, Kudarangan, Dabalawag at Ulandang. Dito sa katabi namin munisipyo na nasa Maguindanao del Norte, ang bayan ng Northern Kabuntalan ay matiwasay din na nakapagdaos ng kanilang eleksyon na binubuo ng mga barangay ng Balong, Damatog, Gayunga, Giawa, Indatuan, Kapintilan, Libungan, Muntay, Paulino Labio, Sabaken at Tumaginting. All in all, dito sa buong Pipalma area na mayroong SGA municipalities ay sadyang napakamapayapa at binibigyan natin ng good job ang lahat ng mga barangay officials, mga tao mismo na talagang sumunod sa lituntunin dahil sa unang pagkakataon na ipakita nila sa buong mundo na kaya nilang magdaos ng eleksyon na walang abiriya at mapayapa.
7: Yun, oo. Maraming nga salamat sa update kasi sa mga June mula dyan sa may Pipalma area.
8: Alright, magbabuntay pa tayo hanggang mamayang pagsasara ng butuan alas 7 ng gabi at hanggang sa proklamasyon. Yan ang muna ang pinakalitas na balita mula dito sa Pipalma area para sa special coverage ng Bangsamoro Parliamentary Elections 2026 at para sa Pinig na Bayan. Ito si Pinig numero 11, June Villasoto, para sa special coverage ng eleksyon 2026.
7: Ayan, daghang nga salamat ka ubang Juna Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Particular nga nag-obserba ni ining barm election na din ha sa special

May gustong i-share sa amoa o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. E-check.

0: Oras higala ang atong takna is kwan alas 5:50 sa isna. Alas 6:56 6:56 na ng gabi. Ngayon na update muna tayo diyan sa may area ng Maguindanao del Sur. Kumusta po ang ginagawa ganap ngayon na diyan sa preparasyon ng pagsasara ng ating mga voting precincts centers ngayong gabing ito. Makakasama natin ang spokesperson, ang Public Information Office na si Police Major Joseph Tamayo. Major, magandang gabi po. Live po tayo sa Joy FM Kinapawan. Magandang gabi po sa inyo.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat at magandang gabi rin po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yun po. Major Tamayo, kumusta po? Ano na po ngayon ang tinututukan ng PNP sa 3 minuto na lang? Magsasara na po. Ito pong voting precincts po natin dyan, particular sa area ng Maguindanao del Sur.
1: Apo, ngayon po ang tinututukan na po natin kung paano po natin safe, no, mare-retrieve yung ating mga tropa, yung ating mga electoral board at yung ating mga pare-parna na ginamit hanggang sa makarating ito dito sa ating mga municipal compound kung saan isusurrender na, no, ng ating mga EBs yung kanilang mga result at yung kanilang mga paraparnalias na ginamit. Sa ngayon na nagagawa na ng mga tactical planning yung ating mga iba't ibang municipal police station maging ang ating provincial office kung paano makakatulong o mapagtutulungan yung paglabas ng ating mga sinabanggit natin kanina ng safe at paparating dito sa ating mga municipal compound.
0: Mm-hmm. Aside sa security na ibibigay ng PNP at saka militar, sino ang nakatoka dyan po sa pag-transport mismo, Major? Doon sa sasakyan, mismo, sino ang nakatoka po nito?
1: Meron naman po yan, may provided naman po yan, okay. Yung ating mga COMELEC. Meron na provide po ng mga sasakyan dyan. Doon na po ikakarga yung ating mga iba't ibang paraparnalias. Yung atin naman po sa PNP and AAP, yung ating concern is yung ating convoy security package ang ginagawa natin dyan.
0: Mm-hmm. And dyan sa may area ng Maguindanao del Sur, sa buong araw na eleksyon, kumusta po? May mga election-related po bang na tala dyan po sa probinsya po ninyo?
1: Sa kabuuan naman po ng probinsya ng Maguindanao del Sur, sa pamumuno ng aming butihing provincial director, Police Colonel Michael Jansi Mangait, ay maging matagumpay naman po, no, itong mga oras ng eleksyon at ito nga po malapit na nga po magsara. Wow. Mm-hmm. At wala naman po masyadong naitala, no, ng mga insidente maliban po doon sa mga sporadic gunfire doon sa Sharif Saidona kung saan napasipay naman po ito ng ating AAP and PNP at nagtuloy naman po yung

0: pagboto ng ating mga kababayan sa nasabing bayan.
1: Etong mga pagpapaputok, Major, hindi naman po talaga parang nakatuon sa isang grupo o may planong patayin o ambush na gagawin?
0: Tuloy pa rin po yung iniimbestigahan natin dyan kung saan ba talaga no, papunta yung kanilang mga putok.
1: Yun.
0: Kasi unang-una yung burst of fire nila, at doon naman sa ating investigation, wala naman tayong reported no, na casualty or injury during sporadic gunfire. Kaya i-check pa natin no, kung ano ba talaga yung purpose ng pagpapaputok or kung saan ba talaga direksyon ng mga putok na yun.
1: Mm-hmm. Pero itong mga insidente ito, malayo sa pooling centers, pooling precincts natin na Major?
0: Yes po, opo, medyo may kalayo po kasi kanina about ng narinig ko sa radio is mga nasa 1 kilometer above yung distance nito doon sa ating polling center.
1: Mm-hmm. So sa kabuuan, matatawag ba nating peaceful? Ito pong ginanap na first hour pa lamang mula po alas 7 pagbukas hanggang sa pagsasara po ng butuhan dyan po sa area ng Maguindanao del Sur.
0: Yes po, we are proudly say po na gano'n nga po. At generally peaceful po yung kinandak natin at yung security na ginawa po natin together with AFP. Isa maganda naman po ay naging result and we are hoping na hanggang matapos po ito, hanggang mamaya matransmit na po lahat ng mga result at ma-extract na po namin lahat ng every single na mga deployed personnel natin at saka yung ating mga paraparnalias hanggang sa mga safety na makabalik sa ating mga municipal compound.
1: Opo. Sa record po ninyo, may ilang pooling centers po, pooling precincts po, dyan sa centers na lang, dyan po sa may area ng AOR ninyo and ilang munisipyo po. Sa munisipyo po ba gaganapin itong transmission ng mga resulta?
0: Hindi po. Bali po, mamaya pong 7, pag cut off, magta-transmit na po yung ating mga ano, yung ating mga electoral board ng mga result. Kaya po bago po umalis doon, may mga result na po yan. Itatransmit po dito sa ating COMELEC. At yung iba pong mga paperwork sa saka na po nila gagawin. Either pagdating nila dito sa municipal compound or doon pa po habang iniintay po nila yung mga security na magsusundo sa kanila.
1: Ibig sabihin at this moment wala naman pong na-relay na mga problema in terms sa signal o equipment ng mga equipment nila na hindi umaandar etong tao nito, etong internet na supply nila. Kaya't confident po kayo na doon po gagawin ang transmittal sa mismong pooling centers po.
0: Yes po, tama po kayo. Ganoon nga po.
1: Ayan po. So maraming salamat po, Major, ha, sa panahon po nga ibinahagi po ninyo dito po sa Joy FM Kinabawan. Ingat po kayo dyan, Major.
0: Yes po, maraming salamat po at salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon.
1: Ayan, atong nadunggan, narinig po natin si Major Joseph Tamayo mula po sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office. So busy na sila tungkol kay ipadigayo na karon na tatlo. Oy, alas 7:02 na nagsara na karon ang mga voting precincts and centers sa dina sa may area sa Barma region. So kining pipinaka oras na lamang po da karon ang angay hulaton sa atong mga mananaog. O kining mananaog mga kandidato dina sa may area sa Barm aron formal nga maproklama na no katong gikan nayon kaganihan ni kaubang Richel nga hoping nga kadtong dili mamahimong palaron dili magsabwag og bisan unsang kadumot kalagot og kining sabwag og kining tension dinha sa ilang area kay di man po nato makontrol ng tanan pero at of this moment dinha sa may area sa Lanao del Sur nadunggan nato kag ganiya wa may mga tension gakadabo dinha sa may area sa Maguindanao del Sur malipayon usab kita kay confidently saying kining si Major Tamayo nga peaceful, generally peaceful ang ginpadigayon nga pinili ay dihang napita sa ilang probinsya. Hinoon under investigation pa tungkol kay di mangina nila mahasasan karon dayon ang kining katulagi nagpaarak og armas no although layo siya sa voting center so wa siya nakahatag og kining dakong kaalarma ba nga napapahunong napasarado ang voting centers tungod dani ini nga maong insidente. So dinha nga napita kana sa may Maguindanao del Sur og confident nga kining ang transmittal is himuon na gyud dito sa mismong voting precincts no. Precincts man na katong classroom gyud mismo ang center is kadto man ang eskwelahan. So dinha mismo sa voting precincts sa ipahigayon na gyud ang transmission og ang ilang ginapahiluna na lamang pod taud-taud is ang pag ano tong term niya retrieve nining mga voting paraphernalia lakip na kining makina apil ang atong mga BIs nga nagatindog garon sa mga election personnel atol sa ato ang butuhan din na sa BARM nga makapapauli naghapsay nga nausab sa ilang kanya-kanya nga mga panimalay no nung ana malipayon kita kaya nung ana pud ang sitwasyon din nga bahina sa may area sa Maguindanao del Sur although wa man ni sulti nga kining zero incident gyud ang kining tawag tani kining maka-alarma nga mga insidente apan wa may napatig nga mga serious incident sa kining nga nakasangpot gyud nga nas pagkaangol nakasangpot nga nas pagabugtos kinabuhi tungod ni ining ginpidagahin karon nga pinili ay dinangad bahina sa nasangpit nga probinsya. Unya sa to pagbalik mangita pagkita aga dugang nga update gran bigit ni ining kwan niining pagasarado karon sa mga voting centers dinhang dapita sa may Maguindanao o dinhang dapita sa may Barm tungod kay katug hapon day ang kwan gining ruling ini as long anaapas perimeter nga adunay naabot din ha bisag alas 7 na anaapas sa perimeter unya gusto nga mubutar hulaton gyud na bago manira ang polling precincts no ngan ha sa mataga polling centers nato gipahigayon na karon din ha sa may area sang Barm so mao manay general rule gyud kani adto ba bisag wa pa maga kining kuan ba wa pa maga automated ang atong election ubisan sa national and local elections mao ginay general ruling nga hangtod nga anaa pakas perimeter basta kay willing ka nga mo kuan huraton gyud ka willing ka nga mo butar unya last minute na kay dingalis ka busy positive adlaw aw i-cater man ka nga na sa mga BEIs nga nagabarog alang sa eleksyon balik kita human lamang ini.

0: Evening Joyride. Evening Joyride.
1: Oras higala alas 7:18 ng gabi ngayon na sa pagsasara po ng mga voting precincts and centers ngayong mga oras na ito. Siyempre siguro ngayon may mga preliminaries lang bago ang mismong transmission nitong pong mga resulta ng mga balota. This time, observahan po natin, maghihingi po tayo ng update mula po sa observations ng isa sa mga pinagkakatiwalaang non-government organizations na nagbibigay talaga ng panahong mag-obserba nitong mga mahalagang kaganapan tulad po nito, ang Lente. Makakasama po natin mura po sa Lente Philippines sa si Attorney Carlo Gino Africa. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo sa Joy FM Kinapawan.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay lahat kayo ay nasa loob ng bahay. Medyo malakas na ulan natin.
1: Yun nga. Attorney, kumusta po ang kabuang observation ng Lente Philippines po mula sa pagbubukas ng botohan kanina at around 7 a.m. at hanggang sa pagsasara at around 7 p.m. ngayong araw na ito?
2: So syempre no, medyo may konting lungkot rin tayo no, kasi medyo napansin natin simula pa lang ang dami nang nangyari. Bago pa magbukas yung ating mga polls, no, parang may mga bomba na po na sumabog, while opening, napansin na po natin may mga putok na po na barel. So kaya naisip rin namin, nakita talaga natin na naapektuhan rin yung kumpiyansa ng mga tao sa election natin. Mas kumunti, no, napansin namin kumunti yung mga taong pupunta sa ating polls. Napansin pa natin, narinig natin, actually kami mga madaling araw pa lang po, narinig na po namin yung issue po ng pre-shading po ng mga balota sa Basilan. So, these are things na nakaka-worry po to kasi it affects yung trust and confidence ng ating mga botante sa magiging proseso po ng halalan talaga natin.
1: Pero itong mga reported na mga pre-shading na mga incidents pong ito, ito ba yung munisipyong under COMELEC control talaga? Ibinabasa COMELEC control po ngayong araw na ito?
2: Yes, so tama po. No? So ang nangyari po, nagkaroon po ng isang munisipyo sa Pasilan, yung maluso po sa Pasilan, no, na balitaan na parang 1 o'clock pa lang po ng nakarang araw, kahapon, nagsimula po yung pre-shading. Tapos hindi po nagpapapasok ng mga watcher, no, sa loob ng ating Municipal City Treasurer's Office. And ang nangyari po dyan, complain po yung mga tao, tapos nakita nga nila after further investigation na may pre-shading nga ng mga balot. At dahil po doon, 36 po ng mga presinto sa ating sa Basilan, sa munisipyo na ito po, nilagay po under COMELEC control. Ang problema po dyan, dahil nangyari po yan sa isang area po natin, no, syempre isipin na ibang tao, baka hindi to isolated incident na kalat to sa buong Basilan, o baka even kalat, no, sa ibang parte ng ating rehiyon.
1: And mukhang mas malalim yung ugat nito, attorney, ano, kasi sa tanong pa lang, paano naka-access itong mga supporters na ito dito sa mga election paraphernalia po doon sa area mismo?
2: Actually, mas lumuot talaga yung situation natin ngayon, no? Kasi ang dami nating kontekstong dinadaan ngayon, no? Sasabi nga na tao, historic po tong election na to, and tamang rason po, no? Kasi kasama po ng peace process, unang beses tayo magkaka-parliamentary election, at nakita po natin, no, may talagang mainit po na hidwaan yung ibang mga parties po naglalabanan sa election na to. Kaya base po dyan, nakita po namin na baka may epekto po talaga to sa kumpiyansa ng tao sa proseso natin sa election.
1: Hoping na sa monitoring naman po ninyo, pasado naman po doon sa parang threshold level na at least malaki yung percentage, yung limit ng percentage na inaasa nating magpa-participate dito po sa election na ito.
2: So siguro ay hindi pa po namin masabi, no, kasi hinihintay po namin yung magiging final turnout rin po natin, and gaya po ng sinabi nyo, kakasarado lang po ng ating polls. So medyo maagaga pa ho. May transmission pa tayo, may canvassing pa tayo. So bilang isang election observation group, titingnan naman po namin bawat aspeto, no, kasi lahat po ng aspeto natin importante talaga sa buong proseso natin ng election. Ang nakita lang po talaga namin ay yung issue po natin, no, sa violence. Hindi ko na po ulitin yun, nasabi na po natin, but nakita rin po namin yung epekto po ng maraming assisted voting na parang hindi tayo sigurado kung assisted voting talaga, at ibang mga irregularity tulad po na hindi po yung botante mismo yung naghahain ng ating balota sa ating mga ACM. So nakabahala, no, lalo na kung makita po natin mamaya na hindi po ganoon karami yung nag-turn out sa ating election. So it gives a little bit of uncertainty as to our process. So, yun po yung medyo kinakatakutan namin yan. But, gaya po ng sabi ko kanina, hindi pa po tapos yung election, buong electoral process po natin. Hindi naman po pagkabote natin tapos ng election, no? Hindi po natin yung pagkatapos hanggang canvassing. And even habang may mapaklaim na rin po talaga tayo.
1: Mm-hmm. Although this is the first Bangsamoro parliamentary elections, attorney, ano? Maybe hindi rin po ito ang first na pagkakataong may observation na dyan ang Lente Philippines na nakatutok talaga sa mga election dyan sa area ng Bangsamoro. Ito po bang mga itong mga reported po sa inyo, early voting, ito pong nabasa ko kanina, yung early voting dito sa pre-shaded na mga balotang ito, may nagmamando kung may isa nagsashade, hindi mismo yung butante. Ito po ba'y mga former observations na noon pa na nadala na sa kalakaran sa election dyan po sa Barm area?
2: So matagal na nga po itong nangyayari dito sa Barm. Naalala po namin yung simula pa lang ng paggawa po ng Bangsamoro Electoral Code. Yun na po yung sinasabi ng mga tao na sana naman gusto nila. Hindi na nila makita sa election natin, lalo na parliament tayo. No? But siguro isang kinakatakutan naman, inaasahan namin sana na dahil po yung buong atensyon ng ating mga national government agencies ay nakatutok lang po sa Barm, na sana matanggal na po natin siya. No? Pero unfortunately, right now po, ang dami po talagang nakitang report ng mga issue na to. So again, babalik po tayo sa drawing board. Tatanungin po natin paano po talaga natin masosolusyonan lahat ng issue na to, kasi yung nga po, hindi naman po ibig sabihin na kasanayan na natin ay dapat tama pa rin siya, papatuloy pa rin natin. Yung trabaho po namin bilang advocacy do, advocate po, ay patanggal po lahat to para mas may kumpiyansa nga po tayo sa ating proseso ng ating election.
1: Saan kaya natin matatapon itong responsibilities na ito, attorney? Ano? Doon po ba sa preparations or doon sa educations or doon mismo sa lokalidad, community na tawag nito, mismong nagiging biktima ng mga kalakarang ito?
2: So napakarami po, no? Maraming may responsibilidad dito. Kasama na po kami bilang isang election watchdog. Kami po, yung pinakapakay po talaga namin ay magbigay po, maghain po ng magandang rekomendasyon po, no? Base po sa aming monitoring. Kasama rin po yan, of course, yung trabaho po ng COMELEC bilang pag-oversee po ng ating election. Pero kasama rin po talaga dito yung trabaho ng ating gobyerno, kongreso man o ang ating Bangsamoro Parliament, kasi sila rin po talaga nagpapatupad ng ating mga batas. At kami po, nakita po namin may mga butas pa rin po talaga mga batas natin. And of course, napaka-importante po yung role ng ating mga tumatakbo sa election, no? Siyempre, hindi na po natin dapat makalimutan na malaki po ang ano nila, ang role nila sa paninugurado na hindi na mangyari sana itong mga mali na ayaw natin makita sa ating election.
1: Mm-hmm. Kasi first parliamentary elections dyan sa may Bangsamoro, parang ito ang magiging tutuntun o magbibigay direksyon kung saan papunta ang Bangsamoro, attorney.
2: Tunay po yun. Actually, kaya nga narinig po natin sa buong buwan po na nagpe-prepare po tayo para sa araw na to, dami po nagsabi historic po ang election. And tunay po talaga kasi ito yung magiging unang pagpasok ng susunod na kabanata ng ating Bangsamoro, kasi matagal-tagal na po natin hintay election na to. 2022 po talaga sana tayong unang magkaroon ng election, pero nga dahil sa postponement, na-move. So ngayon yung problema natin, kailangan natin madaan kung ano yung magiging susunod nga na kabanata ng ating Bangsamoro Parliament.
1: May mga common observations pa rin po ang Lente Philippines ngayon. Magiging significant pa rin po ba ito, attorney? Saan po pupunta ito pong mga observations na ito after this election?
2: Sa lahat naman po ng pagmamonitor namin, yung pinakapakay po talaga namin ay paano natin mapapa-improve yung ating policy framework, ating mga batas, para nga matanggal natin yung mga problema na nakikita na natin. So kami, bilang pong isang advocate, patuloy po kaming mangungulit, no, sa ating mga gobyerno, COMELEC man na yan, o yung Bangsamoro Parliament po natin, kahit po yung ating kongreso. So yun po yung talagang susunod na gagawin namin. And even yan, may naisip na po kaming mga solusyon na baka sana nakita natin dito na pwede namin po ipatuloy ang pangungulit sa ating gobyerno.
1: Dito sa mga observations na ito, ilang beses na kayong andyan po sa mga kaganapan sa may Barm. Sir, what keeps you motivated? At least hanggang ngayon, nananatili pa rin ang kisig, ang motivations na talagang sasaksihan, babantayan natin ang mga kaganapang tulad nito.
2: Siguro kami naman po, niniwala naman po talaga kami sa demokrasya. Naniniwala pa rin kami sa Pilipinong botante, no? Naniniwala kami na pag nasa isang espasyo sila na makapag-participate po sila, makapagsabi sila ng totoong gusto nilang salawbin, mapapaganda pa rin natin yung ating bayan, mapapaganda pa rin natin ang ating bansa. Mm-hmm. Ang problema lang, kailangan natin ng konting kulit, konting pasensya, but also kailangan lang talaga natin ng konting push, no, para makuha talaga, makamit natin yung gusto natin talagang maabot na bayan o bansa dito sa Pilipinas.
1: Nasa level po ninyo personally, even with this observation sa na ito, masasabi po ba natin na ngayon, taon nito, ito pong magiging resulta ng Bangsamoro parliamentary election sa ito is boses talaga ng taong bayan ng Bangsamoro.
2: Ngayon, magiging honest po ako, I think it's too early to say. Okay. But of course, based po ng sakita namin, may mga worrying signs po tayo nakikita. No? But kaya po ng sinabi ko, gusto po namin makita talaga yung buong proseso bago po talaga kami pagbigay ng aming sariling ng thoughts po. No? So siguro yung panawagan ko na po, pakihintay na lang po yung final PR po namin. Maglalabas pa po kami ng final press release. And kasama na po doon yung pinaka-analysis po namin, at least yung preliminary na analysis po namin sa naganap po sa election ngayon.
1: Generally peaceful naman po sa ibang mga bahagi ng BARM. Sa rating po ninyo in terms of peace and security, sa at least dito lang sa voting hours na lang, from 1 to 10, saan level po tayo?
2: Siguro, makita naman po, base po sa narinig naman po namin, sa mga area po natin outside po of Cotabato City at yung basilan po natin, maganda naman po, wala masyadong naging issue. Ang problema lang po talaga, dito sa Cotabato, sumala pa lang, narinig na ng tao ang balita, may nabombang, sumabog sa labas ng voting center natin, at may putukan, no? And it affects it creates a chilling effect rin sa ating mga botante, kahit na hindi sila nakatira sa Cotabato. Kasi nangyari po yan dito sa Cotabato na nandito po yung COMELEC, nandito po yung sentro ng mga resources po natin bilang capital ng ating rehiyon. Hindi na po, baka napaisip na baka mangyari rin sa ibang mga lugar natin. But thankfully nga po, at least hindi naman po ganong kalala po sa ating ibang lugar na outside of Cotabato, and even with the initial reports po sa ating sa Basilan.
1: With 1 to 10, siguro papasa naman beyond 5.
2: Siguro pag outside of outside of Cotabato, baka pwede po mag 6 or 7. Pero sa Cotabato po, baka medyo mababa. Baka mag 4 or 5 po tayo. Yun po yung problema natin.
1: Attorney, ito lang, last question ko na lang. Attorney, although andyan na ang efforts from time to time, collaboration, pag-uusap dyan po sa mga concerned government agencies sa pag-uusap dito po sa ito mga election na ganito. How come during sa implementation, during sa date talaga ng election, nangyayari po talaga ito? May mga taong nito, nakikita po ba kayo dito sa factor na, syempre, kausap natin COMELEC, pero nag-iba na yung mga officers during the period na ginaganap na itong mga elections na ito. May mga contributing factor rin po ba ito dyan po sa preparations sa level po ninyo at participation ng Lente Philippines?
2: So, in terms of, yung malaking shift po talaga natin ay yung postponement, no? Malaking bagay po talaga yan kasi I think noong January, February, nabago po yung electoral code rin natin. So, nagka-shift talaga, no, sa ibang parte ng ating electoral process. So, I think malaking aspect rin po yun, lalo na sa voter education work po talaga natin. But para sa amin naman po, ang mabuti po ay yung mga kausap naman po namin sa COMELEC noong mga 6 years, 7 years ago, kausap pa rin po namin naman ngayon tungkol sa BARP elections po. So, yun lang po yung maganda, no. Ang ano lang po talaga ay ang dami po talaga nangyari in between, no, sa political context po natin, even sa ating nagka-COVID pa nga po nung bago pagkatapos ang ating plebiscite. So ang dami talaga nangyari in between, but hindi naman po natin maiiwasan na may ganun talagang pag-iiba-iba, no. Hindi naman lahat ng bagay, lahat ng proseso maging perfecto po talaga.
1: And with this incident, magpapatuloy pa ba ang Lente Philippines?
2: Opo, hindi po kami pipigil. Kahit po titry po nilang pigilan kami, tutuloy pa rin po kami.
1: Last question na, attorney, hindi ba risky sa part po ninyo? Ay, nawala ang linya ni attorney. Ano? Hingin na lang natin ang mensahe ni attorney Africa. Ito pong mula po sa Lente Philippines, na isa sa mga non-government organizations na talagang napapahanga tayo dito sa mga efforts na nilang binibigay, lalo na panahon ng eleksyon. Siyempre, risky sa part rin nila, no? Mga volunteers nila mula sa iba't ibang bahagi dito po sa may area ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ay, MT siguro si attorney. Sige, at isa nakuha na natin yung gist ng ating usapin, ano? Dito sa mga reports po nilang na-monitor, syempre yung maagang pagboboto, may mga pre-shaded na mga balot sa doon sa anong munisipyo yun? Mulusa, doon sa may area ng Basilan, kaya ta idineklarang under Comelec control. Maluso Basilan under Comelec control, and of course ang Cotabato City under Comelec control rin, pagkatapos ito pong ilang mga violent incidents na na-report and na nangyari kanina, no, during sa voting hours o pagbubukas ng botohan dyan po sa area ng Barm. So congratulations dito sa isang pagsaludo sa ating mga kasamahan, no, dyan sa may Lente Philippines, no. Maraming salamat kay kanina tinawagan natin sa Attorney Una Caritos, eh. Finoward niya tayo kay Attorney Carlo Gino Africa na andun ngayon sa may area ng Cotabato City. So kung mo-grade siya, siyempre ang Cotabato City murag diigid mo pasar, no, kung alang kaniya, no, sa iyang personal nga observation. Although kining ilang mga nanahimong assessment is subject for kining discussion pag gini, subject for verifications, and mamahimong ugat na usab gini, mamahimong foundation na usab gini to improve for a better implementation ni ining election dina sa maya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Balik kita, higala, human ini, mga ita pagitaga dugang update karon, mga ikitaga mga observations sa gikan sa atuang kuan, mga non-government organizations, kay ining mga takna karon isa nag-transmit na o mga result ang atong mga voting counting machines din ang bahina sa may area sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sayron taon niya atong suwayaning area sa may Ngita Tadre, din niya sa may area sa may Lanao del Sur. Aron na makapangayo kita ga observations nila sa Tribok Adlaw nila nga pag susi o pag saksi nining botohan karon din nga bahina sa may Barm Region.
3: 102.3. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Make me swim.
1: Ang atong oras, sa oras po natin, alas 7:36, live rin po tayo na papakinggan sa mga Joy FM stations dyan po sa may area ng Panguil Bay and sa may area ng Cotabato City. And syempre, dito po sa probinsya ng Cotabato. Ngayon, hihingi tayo ng update mula sa may area ng Marawi City. Ano? Andun po ang isa sa mga observers and isa sa mga pinagkakatiwalaan and mga may puso talaga na magbibigay ng panahon para gugulan. Ito pong observation sa Bangsamoro Autonomous Region first parliamentary election. Si Mama Samira Gotok, makakasama natin ngayong gabing ito. Ma'am Samira, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo sa Joy FM Kinapawan. Live po tayo makapapakinggan ngayon sa buong Bangsamoro and probinsya ng Cotabato.
0: Mantay election update.
5: Sa Assalamu alaikum po sa lahat ng takipaginig.
1: Opo, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Samira, kumusta po ang observation ninyo? Although hindi pa natin masasabing tapos na po ang eleksyon kasi wala pa pong siguro transmission pa ngayon, wala pang declaration. Kumusta ang observation sa from 7 a.m. to 7 p.m.? May mga significant incidents, observations, significant na mga tawag nito, corrections na nakikita po ninyo?
5: For Bangsamoro's biggest population sa amin sa Lanao del Sur, 700,000 voters, nagtambay po ako sa Action Center kung saan lahat ng mga watchdogs at saka police, Philippine Army are hosting all the watchdogs monitors. Ay wala pong major incident, walang putukan, walang suntukan, walang major po na grenade throwing gaya ng katabi namin Cotabato City. It's a great success, I might say, for Lanao Sur. Salamat po sa COMELEC, no? Kasi mukhang yung lahat ng preparations, ito may bearing of fruit. Kasi it used to be na hotspot po talaga kami. For the past 15 years na nag-chair po ako ng watchdog ng elections dito, until nagtrabaho tayo sa Senado, talagang merong normal na tensyon, merong putukan. At ngayon, buong araw, wala pa. Wala nangyari. Ang ngayong gabi, meron siguro pang nagde-delay pa kasi may mga ilang presinto na late kanina. So we're hoping matapos na ang Lanao Sur.
1: Anong nakikita niyo po nga malaking diferensya doon po sa mga nauna niyang observations sa area ng Lanao del Sur panahon ng eleksyon? Ano po kayo nakikita niyong malaking factor ngayon na Mama Samira? Educated, well-educated na mga tao ngayon or in one tayo doon po sa layunin natin na peaceful and etong successful election?
5: Baka na sophisticated na po yung tradisyon ng stakeholder collaboration kasi yung covenant signings at saka mga traditional approach na pwedeng nagaharap na yung mga magkakalaban ay nangyari po no sa Lanao, no? Sa Lanao Sur, Marawi City. So maganda po na nakikita na yung professionalismo at saka yung mga tao kasi yung mga karamihan ng MPs na kandidato merong doctor versus lawyer, mga number one nominees, meron namang PhD candidate versus doktora sa Marawi City. So napaka taas ng level ng mga credentials ng mga kandidato.
1: And ito ang isa sa mga significant difference na nakikita po ninyo bakit hindi ganito katahimik doon po sa ibang parte ng BARM?
5: Yes po, kasi nga sa BARM, Lanao Sur ay malakas din yung tradisyon ng kultura at yung mga datu at sultan. So meron ding high partnership with the security sector, COMELEC. Hindi dahil naging chairman ako nila, pero nakita ko yung kanina na marami yung presensya ng mga monitors on the ground.
1: And wala naman pong yung mga basic, yung mga, hindi naman basic, yung commonly na na-observe natin sa iba pang mga nangyayaring election, yung mga even, yung ibang yung ibang watchdog, may nagsasabing may report silang appreciated, yung iba may nagsasabing, tawag nito, may parang iba yung nagsishade, and preliminaries na mga itong pagpasok dito sa voting centers. Ito po bang mga observations na ito is nakaabot po ba dyan po sa level po ninyo, Ma'am Samira?
5: Well, ito po ay feedback na rin sa mga monitors na nagbibigay ng reports, no, at saka public naging news naman. So we take a note na sana po ay may mga mag-affidavit na rin kasi political parties naman may watchers at usually ang challenge talaga sa amin ay hindi naglalagay ng written complaint ang bawat complainant, wala pong written. So minsan nagbo-blogger na lang yung iba ay nagbo-blog na lang. So yun ang issue ni regional director namin sa COMELEC dito si Sumalipaw na sana merong para nasa sampulan, sana may nag-testify.
1: Oo, officially and legally ang magiging approach niyan, ma'am, ano, if ever na may mga written na talaga na mga reports. So ibig sabihin magiging significant pa po ba ito pong mga report na ito, ma'am, if ever wala pong mag-file nito pong formal complaint ng mga reports na ito?
5: It still will be significant. May third party monitors naman at kung meron nga yung ebidensya ng pre-shaded, it will lead to merong recording at documentation yan. Mm-hmm. At masasabi pa rin sa NAMFREM or kung sino mga watchdogs na may ganung mga insidente, kailangan pa rin korekta.
1: Mm-hmm. Ma'am, may mga incidents na may violence doon sa ilang areas ng Barm region, except dyan sa may area ng Lanao. So ano po yung nakikita po ninyong far difference nito pong mga siguro doon sa practice, doon sa collaborations ng mga agencies, bakit andun pa rin ito pong mga recorded violence ng mga incidents na ito sa mga area po nila? Or dahil na rin po doon po sa mismong mga kandidato, may mga factors po kayong nakikita?
5: South gun ban po naman ay pwedeng masabi natin kapitolyo ng Barm ang Cotabato City, kasi dito po lahat ng opisina ng Barm, nandyan po ang station ng napakaraming the majority cultural group ay nandito sa Maguindanao, is here in Cotabato City. So ito po ay pwedeng nakikita yung tension dyan po sa presensya ng mga matataas na numbers ng mga political parties here in Cotabato City. So very natural po. Tension is very high. Ito po yung seat, political seat, and therefore political tension is highest dito sa Cotabato.
1: Aside po dyan, set aside po sa mga incidenting yan, na this time at your level, masasabi nating credible ito pong nangyaring botohan dyan po sa area ng Pangasamoro.
5: Yes po, we hope na isolated incident na nangyari sa Barangay Bagua, sa may yung nangyari sa Kalanganan. 4 deaths po last night from Cotabato City. At yung iba ay about pre-shading at mga ilan, no, na hindi related na sa mga namatay or patay. So we're hoping na ito na, close na tonight, na wala po masyadong gagawing special case of a protest or a special election, kasi nga hoping na lahat ay nakakonduct na.
1: As observant po, kahit pa po sa, siyempre, tutok na tutok ang gobyerno dito sa preparations ng election na ito, augmentation sa mga security forces, andyan po ang AFP, andyan po ang PNP. Pero nakakalusot, ito po nga mga kalintulad na insidenteng ito, may kulang pa.
5: Yes po, as we say nga sa voters education, ang call out lagi namin as the mga former third party monitors is that voters education goes through high school, elementary. Since bata pa tayo, ay kailangan na pong i-eduka ang civic, the honor of the work on voters education is sa bata pa. So kailangan may subject talaga po ito, elections or voters education, mismo sa eskwelahan, para po umakyat na ang antas ng kamalayan.
1: Yun nga, hindi naman, I don't know kung tama ang term na andyan na sa kultura, na sama na dyan, at least yan ang binabago ngayon.
5: Kulang sa edukasyon, kulang pa sa appreciation, at yung sabi nga punishment, kasi nga walang nagko-complain so walang nasasampulan.
1: Yun po, message po ninyo sa mga kababayan po natin sa Bangsamoro ngayon, Ma'am Samira.
5: Assalamualaikum. So sana po bumoto pa rin yung hindi bumoto, at kung pwede po ay after po sa election, yung mga parties na nagtunggali ay sana po mag-handshake po tayo para ipakita natin sa mga kabataan na tayo naman ang pinakamalaking populasyon ng kabataan. Highest fertility population rates are sa atin sa Bangsamoro. Ipakita natin sa future and current generation ng kabataan na pwede ang elders mamuno ng tuluyang iwanan ang away only on election day.
1: Maraming salamat po, Watchog Chairperson ng Bangsamoro Parliamentary Elections, Mama Samira. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po kayo.
5: Yes po. Thank you very much.
0: Mantay Election Update.
1: Inyo nga nadunggan si Mama Samira Gotok, ang chair ng observant ng mga observers sa iba't ibang mga non-government organizations and iba't ibang mga tawag na ito, significant na mga organizations from all throughout the Philippines and all throughout the world ang andito ngayon, nakatutok sa First Bangsamoro parliamentary election. So at least sa level din po nila doon sa may area ng Lanao, tulad ng na-mention din kanina, no, ng ating kaibigang si Richiel Umil, na talagang matahimik naman, peaceful naman doon po sa may area ng Lanao del Sur. Yet aminado si Ma'am Samira na may mga reported pa rin na mga incidents tulad ng observations ng lente, ano, nakarating rin sa kanilang level na may mga ganon, mga common na mga problema noon pa dyan po sa may area ng Barm. So kinakailangan, sinabi niya, yung parang ang edukasyon, no, pag-educate ng ating mga mamamayan sa may area ng Bangsamoro, hindi lang isang beses na seminar yan. Kinakailangan niya na mula sa elementarya, high school, hanggang maging professional ang bawat individual para yung gawi ay mapupunta na sa mas tuwid ba na mga gawain, and of course aligned dyan po sa mismong mga pulisiya at batas ng ating lipunan.
0: Tinig na
1: oras sa higala, alas 7:48 Philippine Standard Time.
0: Mantay election update.
1: Ongoing na karon ang transmission sa mga result gikan sa mga balota, no, papaingon din na sa mga ino, tanaw na natong update, nabatay update nga ri live gikan sa COMELEC Barma election. So oy, sa local ERs election returns man, no, ang COC adto sa COC wala pa dito sa may ERs is out of ilan ang total nito? Nasa 60% na, 60.74% ang naka-relay na, naka-transmit na nito po nga mga ERs, ano? 3,166 ang na-receive na while waiting dito po sa 2,046 na mga ERs mula po sa iba't ibang mga polling precincts. While dito po sa Certificate of Canvas is until now, wala pang update dito sa mismong official site, website ng Commission Elections sa BARM, election results ng COMELEC. Ano? So zero pa until now ang ito pong transmittal ng Certificate of Canvas. So this time siguro ano eh mga preliminaries ginaganap ngayon, pirmahan yung copies para sa kabilang partido dito na mga kandidato. So yan ang ginaganap ngayon while waiting dito po sa formal transmission na nitong mga balotang ito, nitong mga balota patungo sa mga patungo sa canvassers sa level sa munisipyo papunta sa may district and provincial patungo dyan sa may regional level. So yan po ang mga latest updates natin, alas 7:50, ano, ang ating oras. Mamaya sa pagpapatuloy ng monitoring ng Bantaya election na 2026 dyan po sa may BARM, hoping na ngayong gabi may mapoproklama na, no, na mga winners sa ginaganap ngayon na election, kasi yan ang target ng Commission on Elections, kasi automation yan ang purpose ng automated elections, na mas mapaaga, mas mapadali ang resulta ng ating election. And kahit pa in spite pa man dito po sa mga insidenteng violence dito po sa mga tensyon nagaganap naganap diyan sa may area ng Cotabato City, at least sa ibang mga parte ng Bangsamoro Autonomous Region is generally peaceful and credible, sabi ng ating tawag nito ng sa assessment ng ating mga election na watchdog etong nagaganap ngayon na halalan diyan sa may area ng Bangsamoro.
0: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa Tinig ng Bayan.
1: Alas 7:51 na ang atong oras sa higala. Musulo na si kaubang Loy Rosario, ano, alang sa mga dugang update sa karong gabi una. Ano na pagkita yan? Nadawat nga update. Ano, news update kina an hour ago. Ang Commission on Elections confirmed the withdrawal of Nacer Gyalal Dalgan of the Bangsamoro Party as a candidate for representative dyan po sa may 5th district ng Maguindanao del Sur in the first ever BARM parliamentary elections. No, yan po ang kinumpirma ng COMELEC office. Sino ba kalaban nito pong ilan kaya sila na mga candidate para sa posisyon ng 5th district ng Maguindanao del Sur? So yan po, confirm po yan, mula po yan sa mismong COMELEC. Oras natin, alas 7:52 na ng gabi. para sa mga susunod pang updates, ano, makakasama natin na si kasamang Loy Rosario para sa iba pang mga updates sa pagtatawag sa ating mga kasamahan diyan sa may area ng Lanao del Sur, sa may area ng Maguindanao, Norte and Sur, and syempre diyan sa may area ng Cotabato City, kasi ang Cotabato City yun yung regional canvassers. So diyan ang final na tawag dito, resulta para sa magiging miyembro talaga ang ganap nito pong buong parliamentary ng Bangsamoro government. Higala, daghan kayong salamat ha sa iyong pag-uban ngani sa atong tulumanon, sa atong pagpanag-uban sa pag-update sa nining atong bantay eleksyon sa Joy FM Kinabawan. O siyempre live kitang madunggan usab sa atong mga sister station sa gikan sa may Joy FM sa may Davao Oriental, ang Joy FM sa may area sang Pangil Bay, and of course ang station po natin dyan sa may Cotabato City. Live po mula po dito sa Joy FM 102.3 Kinabawan City. Ito po si John Andrew Tabugok. Magandang umaga po sa magandang gabi po sa ating lahat.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
3: Saan pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunoy.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki mapalit sa mga butika. The station with more music variety. 102.3

0: alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan. Laging
1: sama ko sa pamayang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako po si Tinig Cuatro, Lawyer Rosario. Ngayon po ating special edition itong ating bantay eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alas 8.04 na po ng gabi ang oras. Alas 7 eksakto kanina nagsara na ang mga polling precinct sa iba't ibang mga lugar sa mahigit 1,000 polling precinct sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang pagtatapos po ng first BARM parliamentary election, sa kabuuan ikinukonsidera mapayapa ang buong election sa Bangsamoro, pero Cotabato City at Maloso sa Basilan, medyo kakaibang sitwasyon.
0: Bantay election update.
1: Ngayong gabi tayo'y nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan, lalo na sa Cotabato City. Medyo naka-alerto at nababahala yung maraming mga residente ng Cotabato City dahil nga sa nangyaring putukan alas 7 pasado kanina sa may Bagua 2 sa nasabing lungsod nang dumating itong mga armadong grupo na dumaan pa sa ilog. At ngayon ay maraming mga kalalakihan ang pumasok sa Cotabato City sakay ng dump truck. Kumakalat ngayon ang maraming mga balita na nakabahala na sa mga residente ng lungsod dahil sa umano'y tangkang pagpasok nitong mga kalalakihan, at itong mga itinuturong responsable sa kaguluhan sa Cotabato City ay kagagawa nito ng grupo na ibig lamang guluhin ang mapayapang eleksyon na sa Bangsamoro. Nasa Cotabato City na ang napakaraming puwersa, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine National Police, ang nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng lungsod, pero lantaran harap-harapan itong ginagawa ng mga grupo na nanggugulo. Kaninang alas 12 ng tanghali, dalawang sasakyan ang pinagsisira naghurumentadong mga residente daw. Pero sabi, hindi naman ito mga residente ng lungsod. Ang sabi, ito daw ay parang yung pagkagawa ng naturang insidente ay planado. Kung saan isa sa mga nagmamayari ng naturang sasakyan ay sinasabi sa ulat pag-aari ni City Mayor Bruce Matabalaw. Pero inabangan ko ang post ni Mayor Bruce dito. Wala pa naman siyang pahayag tungkol sa pag-amin nito. Pero sabi niya, kilala niya kung sino itong mga taong ito. Ayaw lang muna niya magbigay ng anumang dagdag na detalye. Isa pang sasakyan ang sinira na isang Toyota Fortuner na kulay puti. Pag-aari daw ng isang barangay kapitan ng lungsod.
0: Bantay election update.
1: Samantala, sa Sirip Saiduna, Mustapa, kanina pa nagkaroon ng bakbakan itong tropa ng militar at ng pulisya ng PNP SAF. Kaya't patuloy ang ating pag-contact ngayon sa ating mga otoridad. Sana'y mabigyan tayo ng panahon ngayong gabi. Pero mayroon na rin po tayong update. Ano? Kanina nakausap ko naman si Governor Mujib Hataman sa Basilan. Mapayapang eleksyon doon. Sa kanilang lugar, sinusubukan din natin makausap yung ating spokesperson. Balikan natin yung spokesperson ng PNP Pro Bar dahil na nakatutok sila. Ang pinaka-tinututukan po ngayon ay ang aking lugar, ang Cotabato City. Yutang natauan na batuon mga higala, kaya tungod naisulod kining daghang mga kalalakinan karon, pinaagi sa pagsakay sa dump truck, at ito po'y dumaan sa diversion road. At yung iba dumaan pa sa Pulangi River, sa Rio Grande de Mindanao, o sa namataan diyan sa may Quirino Bridge sa area sa may Delta Bridge, no? Nasakay ng mga bangka papasok ng Cotabato City. May report kasi na kumakalat sa lungsod na sinasabi itong naturang mga pumasok ay ibig gumanti dahil sa naganap na pamamaril kaninang umaga na ikinasawi ng isang katao at ikinasugat ng tatlong iba pa kabilang ang isang pulis sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. Kaya't sa may Bagua 2 sa ngayon, may putukang narinig kaninang alas 7 pasado ng gabi after na magsara ang mga polling precinct sa mga ka-joiners.
0: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
1: Matindi. Ipagdasal ho natin yung ating Cotabato City na sana'y mapayapa. May initial na partial and official result na ho tayo na minumonitor ngayon. Pero ito, ayon sa Commission on Election sa kanilang election return o AR na natanggap as of 8:10 ngayong gabi, ay nakapag-transmit na ng election return ng out of 5,212, nasa 3,674 na ang na-transmit mga katinig o kabuang 70.49%, no? Ang sa regional na COC ay nakapag-receive na sila, isa pa lang ang sa COC, then sa regional, sa provincial district COC naman ay nakareceive na ng 6,108 naman ang sa city at municipal. Maliit pa lang na porsyento, pero ang pangilang kopya ba binibigay sa PPCRB. Binibigyan ng kopya ang PPCRB at mayroon ng partial and official result, no, para sa political parties. Ito, mga katinig, abangan ho ninyo at pakinggan ho natin dahil time to time bigla pong nag-update, no, minuto lang nag-update kaagad itong ating PPCRB. As of this time, 8:11 na ang ating oras sa political parties sa nangunguna itong BFP, Bangsamoro Federal Party, na nakapag-count na ng 35.3% na may kabuang 434,991 votes. Ang bilis, dapat picturein ko pala ito saglit, ha. Mabilis po kasi siyang nagbabago itong kanilang partial and official result. Oo. So, ang UBJP naman ang sumunod na may botong 382,266 o nasa 31.0% na, no? Ang nasabing resulta sa political. Okay, ayun, nakuha ko na, papaano. Samantala, sa pangatlo ang BGC na may 266,314 votes. O ito ay mayroong 21.6%. Samantala, ang Raayat Democratic Raayat Democratic Party ay nakakuha na ng 42,774 votes o 3.5%. Ang Bangsamoro Pro Bangsamoro Party, mayroon ng 2.2% na nakuha na boto na 27,412. Sumunod naman ang BAPA, pang-anim ang BAPA na may 23,000. Nililipat kasi ako sa ano nito, eh. So 23,035 votes sa 1.9%, ang best party 17,549 votes, ang Moro Ako 11,884 votes, Mahardika meron ng 9,843 votes, ang Abot naman ay may 7,548 votes. Samantala, ang Musyawara 4,758 votes, Isama 2,462 votes, ang PBB 1,990 votes. Ulitin natin, nangunguna po sa kasalukuyan sa political parties ang resulta po ng first Bangsamoro Parliament election as of 8:30 na ngayong gabi ay nangunguna itong BFP na may 434,991 votes o 35.3%. Samantalang ang sumunod sa kanya ang UBGP, itong partido ni Alhaj Murad Ibrahim na may 382,266 votes. Pumangatlo ang BGC, 266,314. Oh, yan muna ang top 3, no? Samantala sa Parliamentary Sectoral Representative for Settler Communities of Barm, mayroong 8. Ang 8, no? Nangunguna dito ang si Ulaya Yul Delfo ng UBGP. Ah, okay. Sumunod naman si Arnado Merian ng UBGP na may si Yul may 467,333 votes. Si Arnado Merian meron ng 433,051 votes. Number 3 naman si UEK Ongpin ng BFP. Meron ng 269,747 votes. Si Anayatin Susan, meron ng 261,707 votes. Samantala, si Abujin Alexander Jr. ng BGC, meron ng 246,113 votes. Padayhag Brad Arnold, aha, meron ng 192,699 votes. Uy, si Edgar Ramirez na aking Brad, 49,118 votes. Si Lagman Percival, merong 16,163 votes. Sa Parliamentary Sectoral Representative for Women of Barm, nangunguna si Silungan Aida ng UBGP na may botong 481,758 votes o katumbas ng 41.7%. Samantala si Sahali Ruby ng BGC, meron ng 365,269 votes o 31%. Usop Jihan ng BFP, 211,371 votes. Si Jumaidi Dayang Carlslom ng TPWC, 73,929 votes. Kadir Pumbain ng PBW may 15,228. Dati itong dating kalihim ng DSWD nung ARM pa noon. Si Kadatuan na Mariam ng LBIAA may 6,249 votes. Sa Parliamentary Sectoral Representative for Youth of Barm, nangunguna si Abbas Solfi ng UBGP na may 438,610 votes o 40.1%. Pangalawa si Adyong Jeff ng BGC na may 411,816 votes o katumbas ng 37.7%. Ibrahim Nur Jamil ng BFP na mayroon ng 243,357 votes o 22%. Sa Parliamentary Sectoral Representative for the Ulama of Barm, nangunguna si Ibil Muhammad Nadsir ng UBGP na meron ng nakuhang boto na 451,589 votes o 41%. Abdulatif pa Ali Bashir ng BGC na may botong 379,551 votes o 34.4%. Burhan Marhan ng BFP, 270,998 votes o 24.6%. Sa Parliamentary Sectoral Representative for the Traditional Leaders of Barm, nangunguna si Makasalong Marjani ng UBGP na mayroong botong 466,707 votes o 39.3%. Mangudadato Sultan Pax, dating governor ng Sultan Kudarat, nakakuha ng 309,666 votes na may katumbas ng 26.1%. At pangatlo si Ibay Panga ng ISLPI na nakakuha ng 164,990 votes o 13.9%. Pang-apat si Gumbila Datuteng ng BFP nakakuha ng 105,048 votes o 8.8%. Panglima si Atar Abdul Hamidullah ng RHSUMA na may botong 58,393 votes. Mantala si Maulana Sultan Sharif nakakuha ng 3.9% o 45,944 votes. Si Benito Sailani ng RH sa SUPA nakakuha ng 19,440 votes. Ang patuan na Tarhata ng Royals nakakuha ng 8,256 votes. Haji Noor Jihad ng RSL, 5,396 votes. Matunding Mangutara Manguntawar, 5,029 votes. So as of 8:90 na ang atoang oras sa mga katinig, mo na dagan no sa resulta sa eleksyon sa Bangsamoro.
0: Bantay election update.
1: Time to time among ihatag kaninyo ang mga dugang updates kay Bagulang. Naisaka na ang boto sa BFP sa 35.3% o 475,598 votes. Pangduha lang gyapon na nagsunod sa iya ha, kining UBJP na may 31.4% o 423,157 no. Kini sila nagabangga kay kining UBJP mao ni ang partido ni partido ni Kwan ni dating chief interim Minister Haji Murad Ibrahim ang kasamtangang chairman sa Moro Islamic Liberation Front, samantalang ang BFP mo ni ang partido usab ni partido ni interim ni Chief Minister Abdul Rauf pa makakuha mga katinig.
0: Bantay election update.
1: So tawad-tawad no, doon na pa yung mga dugang update atong ihatod kaninyo. Unya, ginapangita pa na ako ang resulta sa districting no. Para diri sa SJA Barm. So far wala pa gipagawas sa SJA Barm. Anyway, ato na kanang padayon nga pangitaon mga igala no. Kay tempa ha. SGA. Okay. Mhm. Wala pag ipagawas ang sa SGA. Pero sige lang, ato ang paningkamutan nga mabala na to kay doon na po tayo ginasubaybayan diri sa SGA. Especially mga higala, diri sa may District 2, Legislative District Representative ng Samoro Parliament. Okay, ma'am, magandang good evening po. Kadyat mga higala ha. 8:22.
0: Alamin ang kaganapan sa Barm Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
1: Mama, atong makakasama ho natin ngayong gabing ito ang ating spokesperson po ng PNP Pro Bar, si Police Captain Steffi Salagit. Ma'am, magandang gabi po. Loy Rosario sa Joy FM. Maki-update po kami. Tensyonado ang Cotabato City po sa kasalukuyan. Ano po ang assessment ninyo sa kabuang takbo po ng eleksyon?
2: Sa ngayon kasi sir, may mga lugar na po na natapos yung ating voting and nagsimula na yung counting of votes.
1: Uh-huh.
2: And yung preparation natin para sa election returns, may mga lugar naman po na tuloy-tuloy pa yung voting.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nga po doon sa authorized na extension, kaya nananatili po na nakadeploy yung ating mga security forces habang tinatapos po yung buong electoral process natin. So kasabay po na, nagsishift na yung ating security focus from securing po yung ating voting process to securing yung counting at saka yung ating nga pong election returns. Isama na yung ating mga election personnel at yung movement po or transmission nitong ating mga election materials.
1: Aha. Ang isa sa mga may tension po ngayon ang Cotabato City. Nandun na ang lahat ng puwersa pero ngayong gabi na monitor daan-daan yung mga sakay ng dump truck, iba pa mga sasakyan, may dumaan pa sa dagat, sa Rio Grande, papasok ng Cotabato City at may putukan doon sa may Bagua. Ano pong report ang tinanggap po ninyo, ma'am?
2: Yes, sir. So may mga incidents nga po or may mga reports tayo na natanggap lalo na dyan sa Cotabato City, but then hindi naman po doon lamang tayo nagkakaroon ng security concerns. Pero tuloy-tuloy yung ating monitoring and tinutugunan naman yan ng ating mga field units. doon sa Cotabato City at yung iba pang mga areas na kailangan po ng heightened na security attention natin ay patuloy yung forward positioning ng ating mga tropa, yung kanilang monitoring and rapid response po ng ating PNP. In coordination po yan sa ating Armed Forces of the Philippines at iba pa po nating mga partnered agencies.
1: May mga daanan na raw po sa Cotabato City ang isinara na ma'am at hindi na pinadadaanan sa ngayon. Ano pong report na tinanggap po ninyo?
2: Wala pa naman tayong natatanggap sir, but then yung kung may mga ganyan po ay baka possible na galing yan doon sa mga residents din natin sa area mismo. But yung mga importante kasi na hindi natin i-assume agad yung mga information na nare-receive natin kung kani-kanino, and always po tayo mag-rely sa mga verified or mga reliable sources natin, kagaya mismo ng ating mga Facebook pages from the Philippine National Police or yung ating AFP and yung ating mga credible na mga media outlet.
1: Opo, kasi nagdudulot ito ng takot, lalo na yung kumakalat na mga information na galing mismo sa mga residente at talagang footage yung kanilang pinopost na nagdudulot ng bahala sa mga residente po.
2: Opo sir, tama po kayo. Yan po yung isa sa mga prevalent po na nangyayari ngayon kasi napakatalamak po ng misinformation or disinformation, lalong-lalo na sa social media na nagkakause po ng confusion or takot sa ating mga kababayan. So, pakaingatan po natin, lalong-lalo na yung pag-share ng mga unverified na mga posts or kung ano man. Kasi iwasan po natin yung pagkakause pa ng mas malaking gulo.
1: Pero so far, manageable pa rin ba ang Cotabato City this time despite na may mga pumasok na mga marami pong kalalakihan na sakay po ng malaking truck papasok sa lungsod?
2: Yes, sir. Ang ating mga forces ay nagpo-focus na po sa Cotabato City ngayon. Kagaya nga ng sinabi ko, nagsishift na po yung ating mga personnel kasi may mga natapos na mga areas dito sa BARM and yung mga kalapit nating mga provinces. So yung para ma-exert or ma-exhaust yung ating manpower, malilipat po yung ating attention doon sa Cotabato City.
1: Oh, kasi ang Bagua 2 daw po ngayon ang may mga narinig na putukan. At may kalanganan 1, gusto daw gumanti nitong mga armado matapos nangyari yung insidente kagabi at kanina sa may Pilot Elementary School kung saan parang lumabas sa kumalat sa social media na inamin ng kapitan na siya yung bumaril.
2: We are aware sir na may ganyan po talaga na mga reports or kumakalat na mga video sa social media, but ang mga cases po kasi natin ngayong araw ay kailangan dumaan sa masusing verification. So hindi po naman tayo tumitigil dyan and kasama po yan sa mga isinasagawa nating investigation po.
1: Ma'am, sa part po ng Dato Hofer, kanina matindi yung bakbakan. Nakita ko sa mga footage ng aming mga kasama, matindi yung gumamit pa ng tangki de gera, no, para kalabanin yung mga armadong grupo dyan sa may Sharif Said Duna Mustafa. At mayroon pang mga nahuli na ayaw magpa-check sa checkpoint Sampuyata at nakuhanan pa ng baril at mga basyo ng bala. Anong update po ang nakuha po ninyo doon sa area, ma'am?
2: Yes, sir. I think...
1: Yes, ma'am. Naku, nawala na putol. Saglit, balikan natin. Ako. Naputol man. Okay. Unta ba tumag pa ta kay bisigid kayo. Ma'am, sorry po, naputol ho tayo. Yes, ma'am, ano pong update po doon sa ano po sa may Sharif Said Duna?
2: Sa ngayon naman po, sir, dahil nga po may mga forces naman tayo na nandoon, hindi lamang yung ating mga kapulisan. Nandiyan din yung ating mga personnel from the National Support Units. Makikita natin yung Special Action Force na naandun sa ground, as well as yung mga members ng Armed Forces of the Philippines. And yung iba pang mga makikita natin na footages that are circulating sa social media, nandiyan mismo yung ating provincial director para i-pacify yung nangyayaring mga kaguluhan doon. So ngayon naman po ay manageable na po ang situation and peaceful na po doon sa part ng Maguindanao del Sur.
1: Sa may Tenorio, may mga armado daw po kanina na nakita kaya't agad nagpadala ng dagdag na puwersa ng pulis at militar? Tenor yun ang gato din si SWAT po.
2: Apo sir, so tama po kayo kasi kagaya po ng sinabi ko kanina, agad-agad po tayong umaaksyon every time na may mga reports tayong natatanggap. So yung mga personal natin sa ground ay mabilisan po yung pag-aksyon.
1: Mm-hmm. Yung may mga extension po ng hangga't alas 9 yata ngayong gabi, yung Butuhan, anong mga lugar po yun ma'am, abate po sa natanggap ninyong information?
2: I think po may few sa lalong-lalo na sa Cotabato City.
1: Ah.
2: Hindi pa lang po ako nakakatanggap ng mismong breakdown, pero mostly po niyan ay sa Cotabato City dahil nga po doon sa mga incidents reported natin kanina.
1: Yung delay kanina dahil hindi nakasimula kagad dahil sa tension.
2: Opo, sir.
1: May mga nangyari sa Vilo Elementary School, may nagsuntukan pa doon na nagresulta ng itinakbo ng mga BEI yung kanilang counting machine sa ibang room para maging ligtas.
2: Yes, sir.
1: Nako. Ma'am, anyway, dagdag mensahe po ninyo para po sa ating mga kababayan dahil itong kaganapan ngayon sa Cotabato City nagdudulot na natakot sa maraming mga residente.
2: Unang-una po para po sa mga kababayan natin dito sa BARM, ang gusto po nating ipahatid mula po sa Philippine National Police ang ating pong objective ay napakalinaw para po ito sa pagprotekta natin sa ating mga kababayan, i-secure po yung ating electoral process at i-prevent pa po kung ano man yung mga incident pa na maaari pa pong mangyari para po sa peaceful na completion nitong ating buong electoral process. So, ika lamang po ang hinihingi ng ating pambansang pulisya sa ating mga kababayan, ang patuloy po ninyong pakikipagtulungan. So, manatili po tayong kalmado, iwasan po natin yung mga konfrontasyon, huwag po tayong magpakalat or maniwala po agad sa mga information na hindi pa po verified.
1: Aha. Ma'am, maraming salamat po at thank you so much dahil kayo po ay madalas open sa ating tawag po sa inyo para maghatid ng mga update sa mga kaganapan sa AOR po natin kaugnay ng ating sinusubaybayang BARM election. Thank you so much, ma'am, at sa muli, magandang gabi po.
2: Yes, sir. Magandang gabi po.
1: Aha. Mga katinig ninyo nga nabati, narinig po ninyo ang ating spokesperson ng Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao PNP, si Police Captain si Police Captain Steffi Salagit, okay, si Governor Hataman nag-text subukan kay Hinay ang ilahang signal dito, no? Maki-update ta sa iya ha kay unta makakuha tag dugang information kay dito sa Basilan. Peaceful man ang eleksyon.
3: Hello?
1: Yeah, Gob, magandang gabi po. Loy Rosario ng Joy FM. Gob?
3: Hello?
1: Yes, Gob, magandang gabi po.
3: Choppy,
1: mahina talaga ang signal po, no? Mahina, magka-choppy po ako. Mahina po talaga ang signal, Gob. Gob?
4: Pawala-wala.
1: Pawala-wala. Okay. Oh, anyway.
3: Hello?
1: Yeah. Wala. Hindi talaga maklaro. Gob, salamat po. Sayang. Dugay na po may wala magka-istorya ni Gob Hataman, no? Anyway, sige lang, try na ito ulit mga higala na maka-establish kita contact ang adto kaniya si Governor Hataman. Doon na mga statement kaganiha, may kalambigitan na sa eleksyon dito sa iyahang probinsya. Kung diin mga higala iyahang naobserbahan na kining dagan na sa eleksyon na dito sa Basilan. But anyway, doon na isa may maluso, no? Gideklara usab sa COMELEC control ang maong kining maong lugar. Tungod usab sa mga daghang pangitabo usab dito mga higala. Duhan ang gideklara sa COMELEC ang kining gideklara nga under control ang Cotabato City o ang kining maluso sa Basilan. O mga Bisaya, ayon nyo guna unaagkwan ha. Maluso na, Basilan na siya nga lugar. samtang sa pika sa bahin mga higala, kining Cotabato City gyud ang kuang mga silingan dito kay nami group chat Daghang na mga balaka. Ay, magkabalaka. Salig ampo. Oo, mo na. Daghang na kayo tanang puwersa na ala sa Cotabato City karong panahon na. Na ang Philippine Marines, Philippine Air Force, na ang Philippine National Police, no? Tanang sundalo, na diha sa Cotabato. Oo. Na di mo dapat madlok. Kaya naanang daghang mga otoridad. O ka na mga nagasulod diha, nga mga kalalakinan, nga dili taga diha, gusto nga magsamok-samok lang, ang ilang gustong hurawon, para kay ipakita nila nga samok ang butuhan. Samok yun sa mga lugar kaganina, sama diha sa Pilot Elementary School, doon ay patay. Diha sa may Vilo, nagkarambulan, dito sa may Cero, duha kasakyanan, ang gipang daot nila. Pero ang pangutana diha mga igala, nga nung naghahitabo kini, atubangan mismo sa mga otoridad. Ha? Atubangan sa mga otoridad na hitabo kini ng mga insidente. O ang ato ang mga authorities, nakita na ito, dili nga na ka-responsive, no? Nga no? Mwanid akong question diha mga igala. Ha? Armado o kini nga mga tubo. Ah, kini nga mga kalalakinan diha sa may Jacinto Avenue ganina alas 12 pasado. O gadito gipang bukbuk. 'Di ba dapat mapunggan din dayon sa ato nga mga otoridad? Pero nganong wa nila dayon girespondihan. Atubangan mismo nila. So, unsa daw gipatuma nila ang maximum tolerance while nagahimo og kadaot kini nga mga tawo?
0: Mantay election update.
1: But anyway, samtang nga sapika sa bahin usaba mga higala, ano na po'y pampag good vibes. So, katong sikat kay kaganina. Samtang after dito sa buto-buto sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, kung asa isa ang patay, tulo ang wounded, apil ang isa ka pulis, human ang pinusilay dito, nga sumala pag ikalambigitan sa usa ka barangay official. Aduna po sa gawas ni ini aduna tangki de gera ang ni agi sa tubangan sa may Sinsuat Avenue. O atubangan ni anang Cotabato City Central Pilot Elementary School. Siguro nakita nyo nag-viral na karon sa social media kay katong laki. Naglingkod datong asdalan, agi abotong tangki de gera, nagbaktas butong mga sundalo, nag-escort dito. Wala mo sa hilabte. Yo, mo sa game mo, naglingkod naman itong asdalan. Yo, pampag good vibes lang ba, no?
0: Mantay election update.
1: Sige, adunay update kita mga igala. Kaganya itong balikan na ito gamay ha. Bago na ako, tempa, ako sa ilak ni. Kay basi masaag na po, mawa na po ko. Doon na kita i-update sa legislative district representative mga higala. Pero balikan na ito, kaya paspas kayo ni Saka. As of 8:37 na karong gabi mga higala, ang sa political parties lang sa atong i-mention. No? Sa political parties, kung diin, niabot na sa 35.4% ang naihap. Kini atong gibatayan mga, o gibasihan mga higala, ang partial and official result nga gipagawa sa PPCRB Paris Pastoral Council for Responsible Voting, no? Ang gipanguluhan ni Father Dave Procalli, ginatawagan ako si Father Dave ganina. Unfortunately busy guys si Padre. But anyway, ang BFP nakakuha nag 519,601 votes o 35.4%, samtang ang UBGP may 31.5% na 462,491. Ang number 3 ang BGC nga 309,955. Ang Raayat Democratic Party 52,662. Ang Pro Bangsamoro Party 31,062. Top 5 lang usa atong i-mention, no? Kaya para ma-mention pa nato itong uban mga higala. Okay. Sa Legislative District Representative to the Bangsamoro Parliament of BARM sa Basilan First Parliamentary District, mga katinig.
0: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
1: Okay, sa First Parliamentary District sa Basilan, Nangunguna si Hasan Riman ng BFP na mayroon ng 19,450 votes o 51.7%. Pangalawa si Purigay Hijim ng BPP na may 13,202 o 35%. Pangatlo si Abdul Rahman Rajan ng UBGP, 4,292 o 11.4%. At pangapat si Kutal Abubakar ng BAPA na 1.8% o 691. Sa Legislative District Representative ng Bangsamoro Parliament of Barn Basilan 2nd District naman, nangunguna si Kalahal Abdul Sami ng BFP na meron ng 18,541 o 52.6%. Pangalawa si Sally Pai ng UBGP, 44% ng 15,519 votes. Pangatlo si Salong Abas ng BFP na may 3.3%, 1,176. Pangapat si Hasan Khalid ng BAPA, 24. Angeles Olton, Independent 10. Kinjing Abat, Independent 9. Samantala, sa 3rd Parliamentary District naman ng Basilan, nangunguna si Hataman Abrar na may 40,220 votes, katumbas ng 91.1%. Pangalawa si Hasalal Khan ng BAPA na may 3,956 votes o 8.9%. Dalawa lang sila, no? Sa 3rd District ng Basilan. Samantala, sa 4th District naman, nangunguna si Saliman J. Hataman ng may botong 9,748, katumbas ng 76%. Sumunod sa kanya si Satara Alzad, 2,614 votes, 20.4%. Ibnu Munar na may 318 votes, 2.5%. Samantalang pang-apat si Mualam Umar ng UBGP na nakakuha ng 114 votes. Panglima si Muhammad Pendaton ng BES, 30 votes. Samantala sa Lanao del Sur, 1st District Parliamentary District naman, nangunguna si Gadam Radokpala ng SIAP na may botong 36,417 o 83.7%. Pangalawa si Tahir Abdul Rahman ng UBGP, 5,047, 11.6%. Dianalan Rudy ng Pro-BM, may 1,788 o 4.1%. Tumawi Suruli, Independent 96. Makalangon Kuya Sultan ng BAPA, 90 votes. Pang-anim si Pangandaman Almen na may 70 votes. Sa Lanao del Sur, 2nd Parliamentary District naman, nangunguna si Gauraki Hamsa ng UBGP, may 29,845 votes o 50.8%. Sumunod si Alonto Boyet ng SIAP na may 28,590 votes o 48.7%. Pangatlo si Edres Salahuddin, Independent 248 votes. Pangapat si Basir Samanuddin, na isa ring pro BM 56 votes. Sa Lanao del Sur, 3rd Parliamentary District naman, nangunguna si Adjong Raof ng SIAP na may 44,930 votes o 60.6%. Pangalawa si Rimbang Sultan, Independent na may 16,563 votes o 24.6%. Pangatlo si Macaraya James ng UBGP, 5,729 votes o 8.5%. Si Mangurun City Sahila, Independent na nakakuha ng 235 votes. Samantala, sa Lanao del Sur, 4th District naman, nangunguna si Sumagayan Udin ng SIAP na may 25,661, katumbas ng 59.3%. Pangalawa si Pandi Lampa ng UBGP na may 17,583 votes, katumbas ng 40.6%. Pangatlo si Abdul Kamal ng Pro-BM, may botong 35. Si Kamadog Johari may botong 6. Sa Lanao del Sur, 5th District naman, nangunguna si Asum Arimaw ng SIAP na may 35,219 votes katumbas ng 60.4% Papandayan Khalid Yasin ng UBGP. May 22,495 votes katumbas ng 38.6%. Pangatlo si Tago Udtog Independent, may botong 570. Samantala sa 6 parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna, dalawa lang ito sila. Si Makapudi Husni, nakakuha ng 22,064 votes. Balta Jimmy, nakakuha ng 15,169 votes. Sa 7th parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna si Mindalano Ryan ng SIAP, 29,441 votes. Si Dipatuan Nura ng UBGP nakakuha ng 18,493 votes. Pangatlo si Sarangani Palau, Independent, 58. Makasilang Kardawi, Independent, 24. Sa 8th district naman ng Lanao del Sur, walang kalaban si Balindong Ari ng UBGP, 33,846 votes. Uy, 100%? Asa ka? Samantala, sa 9th parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna si Adyong Rashdi ng SIAP na may 23,598 votes katumbas ng 78.9%. Pangalawa si Galo Lamping Anwar ng UBGP, 3,321 votes. Bayabaw Jalal ng BAPA, 2,975 votes. Sa Tawi-Tawi 1st District naman, nangunguna si Kwe Julbert ng BFP na may 47,199 votes katumbas ng 95.4%. Ang kanyang katunggali si Sabal Ida, nakakuha ng 2,280 votes. Sa Tawi-Tawi 2nd District, nangunguna si Matba Haji Mar ng Pro-BM, nakakuha ng 34,456 votes o 70%. Sumunod sa kanya si Hayodini Gamal, 12,084 votes o 24.7%. Pangatlo si Halona Asis, may 2,458 votes. Samantala, sa 3rd District ng Tawi-Tawi, nangunguna si Matulo Tina, nakakuha ng 24,327 votes o 68.5%. Abrinji Mali, na nakakuha naman ng 7,158 votes. Pangatlo si Dalagan Alnahada, 2,335 votes. Amil Bangsadayang ng UBGP, 1,689 votes. Sa 4th District ng Tawi-Tawi, nangunguna si Ahadja Mikael, Independent, 14,169 votes o katumbas ng 36.6%. Sumunod sa kanya si Jamalul Sanya, Independent din, nakakuha ng 12,457 votes. Ahadja Nur Mahadil, 11,370. Kasim Dan, 736 votes. Sa Maguindanao del Norte, sa 1st District, tumawi sa Prince Khalid ng BFP, 32,525 votes, katumbas ng 71.8%. Ang kanyang kalaban, si Balitok Jimmy, na may 12,782 votes o 28.2%. Sa 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Norte, walang kalaban si Doc Ibay. Ang ako ang amigo, si Doc Ibrahim Ibay. O, dati ning mayor sa Parang, Ilado Kaini, naging membro po ni sa RLA, Regional Legislative Assembly, no? Naging assemblyman. 100%, grabe, 34,729 votes ang iyang nakuha. Sa Maguindanao del Norte, 3rd Parliamentary District, Abdul, kini, oo, si Abdul Rauf Makakwa, kasamtangan kining Chief Minister sa Bangsamoro, Independent, kuyaw, Independent din si Makakwa. So nakakuha mga higala o 30,461 votes o 80.1%. Ang kalaban po niya si Mamad Badruddin, Independent din, nakakuha ng 7,573 votes. Ah, alam na. Samantala sa Maguindanao del Norte 4th District Parliamentary District naman, nangunguna si Abbas Abdul Nasir ng UBJP, 34,893 votes, katumbas ng 59.6%. Si Sema Baisandra ng Bapa, dating kongresista ng Cotabato City at Maguindanao, nakakuha ng 22,235 votes o 38%. Pangatlo, si Agustin Alexander ng BEST, nakakuha ng 1,178 votes. Dilanggalin na Jasria, 258 votes. Sa Maguindanao del Norte 5th Parliamentary District, walang kalaban, Mastura Attorney Cocoy. Ah, oh, si Cocoy, 100% ang nakuha niya na boto, 29,124 sa Cotabato City 1st Parliamentary District. Aha, UBGP. Si Abbas, Attorney Sharif Abbas, dating COMELEC ni sa mga higala, director. O doon na ni kaso karon. Vote buying ang reklamong gipasaka batok nga do kaniya, but anyway, ang COMELEC may budungog niya na. So number 1 si Abbas Sharif, nakakuha og boto 7,620 o 59.7%. Si Sema Romeo may 4,897. Dati ni si Romy buta ni dating sa reconciliation, no, sa Kanato Barm, 38.4%. Pangatlo, si Linggayo Danilo na kakuha ng botong 251. Samantala, second district ng parliamentary, itong amigo, si Attorney Naguib Sinarimbo sa BFP, nakakuha 11,558, 82.5% ang resulta sa boto. Pangduha, si Midtimbang Teng ng UBGP, 2,316. Dato Manong Sidik, dating City Councilor ng Cotabato, 75. O dati ring Councilor sa Cotabato, si Ingay, Chua Ingay, 52. Sa 3rd District ng Parliamentary District, Muntikayan, Professor Hashim ng UBGP, 6,570. Magkadikit pa sila ni Antok Katumanda, na 6,177. Kanina Rinaldo ng BEST, 141. Samantala sa Maguindanao del Sur 1st Parliamentary District naman, nangunguna si Midtimbang Tawakal ng UBGP, 46,161 o 85.4%. Midtimbang Bobby, 7,245. Kasima Idres sa Independent, 334. Usop Muhammad Hassan, 315. Sa Maguindanao del Sur, 2nd Parliamentary District, nangunguna si Ampatuan Sajid Andre na may 25,098 votes o katumbas ng 62.4%. Sindato Kasaad ng UBGP, 15,642 o 37.6%. Samantala, sa Maguindanao del Sur 3rd Parliamentary District, nangunguna si Sangki Ali, na dati nitong assemblyman, nakakuha ng 50,107 votes o 81.2%. Sumunod si Kamindan Basco na 6,725 votes. Sumunod si Upam Daud, 2,858. Dato Manong Tashmi, Independent, 1,412. Upam Dato Ido, 631. Maguindanao del Sur 4th Parliamentary District, si Manguda Dato DJ Paruk, 51,314 o 94.9%. Dilna Aladin ng Bapa, 2,741. Sa 5th District naman, si Ali Rapsanjani ng BFP, nakakuha ng botong 49,301 o 62.7%. Alamada Anwar, UBJP, 29,089 o 37%. Dalgan Nasir ng Bapa, 277. Ito na, dating sakop ng probinsya ng Cotabato, Special Geographic Area 1st Parliamentary District. Nangunguna si Ibrahim Mansur, ng UBGP may botong 23,112 o 61.4%. Sumunod na si Malang Boots. Malang Boots, dating CCCH chairman, coordinating committee on the cessation of hostilities, no, kung di nagkakamali, 14,516 votes o katumbas ng 38.6%. Sa second parliamentary district, eto na yung mga kaibigan natin, nangunguna si Inalang Eliza ng UBGP, 14,693 o katumbas ng 39.9%. Sinulinding Cadel Jr., si Doc, lagi nating kasama dito sa programa, 12,418 o 33.8%. Si Sultan Madam, si Madam D, 8,518, 23.2%. Ito ay may bahay ni Vice Mayor Sumulong Sultan ng Pikit, na dati rin mayor ng Pikit, no. At pang-apat, si Hassan Alanudin, 1,553. Sinagandal Kinindia, Independent 9. May changes pa ito kasi 39.9% pa lang, no. So malayo pa. Mamaya may update yan. As of 8:55 ang result, partial and official result, mga katinig. Base ito sa turnout na inilabas ng PPCRB, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Samantala, sa Commission on Election, hindi pa nila inilalabas, no, yung partial and official result. But ayon sa website nila, na as of expected na 5,212 na election return, nakapag-transmit na ng nasa 4,481. Mayroon pang inaasahan 731 na hindi pa na ipapadala sa kabuuan, na nasa 97% na ng mga AR ang na-i-transmit na sa Commission on Election. Usually, ang COMELEC, hindi agad naglalabas ng mga partial and official. Ang mga independent body ang siyang unang naglalabas, PPCRB, NAMFREL, dahil may kopya sila ng

0: ang BFP. Okay. Sige, mamaya po at magdadagdag ho tayo sa mga update kaugnay pa rin po ng nagpapatuloy na ating pag-monitor sa mga kaganapan kaugnay ng isinagawang special sa isinagawang kauna-unahang barn parliament election. May kanina nagpatawag ng presko ng UBJP kung saan ayon na sa naturang partido ipinadideklara nila na failure of election ang Cotabato City, ang District 2 sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng pamamaril. Nangyaring grenade explosion sa Purok Amirol, Mader Barangay, Tamuntaka, ang shooting incident.
1: Alamin ang kaganapan sa Barn Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Ang shooting incident na nangyari sa may Purok Amirol, Mader Barangay, Kalanganan, sa may Bagua 2, na ikinasawi ng tatlo katao at ikinasugat ng 15 iba pa. Ang nangyaring insidente rin kaninang umaga sa Central Pilot Elementary School na ikinasugat ng tatlo katao at pagkasawi ng isa na nagresulta din ng pagkabala ng eleksyon. UBGP party vice president Muhakir Iqbal ang siyang sumalang kanina sa kanilang naging pahayag pag dideklara. Hiniling nila sa Commission on Election na ideklara bilang failure of election sa naturang lugar. This time, naka-alerto po ang buong puwersa ng Philippine National Police, sa Philippine Army, Philippine Marines sa Cotabato City. Dala nga po ng pagpasok ng mga hindi natin masabing armado, pero napakarami, no, ang pumasok sa Cotabato City, sakay ng dump truck, sakay ng mga sasakyang pang-ilog, o mga bangka na motorized sa bangka, no. Ito yung papunta ng Cotabato City. Namonitor ito as of 7 o'clock ngayong gabi pagkatapos na magsara ng mga polling precinct kaugnay ng eleksyon sa Bangsamoro. Aha. Alas 9 na ng gabi ang oras.
1: Alamin ang kaganapan sa Barn Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Ganda yung mga kasama nating mga reporters. Buong araw na nakatutok sa mga kaganapan. But anyway, kailangan pa rin talagang gawin ng mga reporter yung kanilang trabaho. Ano? Aha. So, ngayon nakahanda na ang City Board of Canvassers para sa gagawing canvassing ngayong gabi sa sangguniang panlunsod sa Cotabato City habang inintay ang server na tumanggap ng transmission mula sa mga clustered polling precinct. At ang City Board of Canvassers ay binubuo ng City Election Officer, Prosecutor at City School Division Superintendent. So nag-aantay na sila ng turnout ng mga election returns. Ang ginawang basihan natin sa paghayag ng mga resulta, mga partial and official result, batay ito sa pang-pitong kopya na ibinigay sa PPCRB ng Commission on Election ng election returns, no? At mabilis kasi yung kanilang pagka-count. Ang accuracy nito sa mga nagdaang election kung ating titingnan nasa mga 80 to 90% ang accuracy ng result na kanilang inilalabas, no? Kasi hindi mo talaga maiwasan, may mga kaunti talaga diyan na mga glitches or ang tawag diyan, hindi maklaro. But this time, mabilis po ang transmission ng election result dahil pagkatapos na magsara ng mga polling precincts ay agad na nilang tinatransmit yung resulta ng eleksyon papunta sa municipal, regional hanggang sa national level. Pero this time ay papunta sa regional level lang, ano, sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, doon na roon yung Board of Regional Canvassers. Oo. So anyway, ngayon nakatutok na

0: ang ating mga otoridad sa mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Cotabato City. Anong inaasahan natin? Inaasahan natin iinit pang sitwasyon dahil nga sa pagpasok ng mga maraming mga kalalakihan sakay ng mga truck papasok sa Cotabato City, samantala ang mga otoridad nagigpit na rin ng seguridad. Kumakalat sa mga group chat, itong umunoy gustong bumawi ng mga kalaban na nasangkot sa insidente ng Barilan, sa Bagwa, sa Kalanganan, at maging dyan sa may Cotabato City Central Pilot Elementary School kanina. O, may mga nanggulo sa may Vilo Elementary School, may mga nanggulo sa may Cerro Elementary School, pati doon sa may Aking Presinto, sa may San Vicente Academy, sa Rosary Heights sa 9. May mga putukang narinig. But anyway, ipagdasal ho natin, huwag ho tayo dapat matakot sa banta dahil nariyan na ang lahat ng mga otoridad. Lahat ng tangki de gera, may helicopter pa na nagbabantay. Normal na matakot yan. Tao lang. Pero manalig. Manalig nang ho tayo. Ayan. Alas 9:03 ng oras. Pahinga na yung ating mga kasamahan. Bukas po, ihatid ho natin ang mga huling kaganapan. Ano ho? Ipagdasal ho natin na sana ay maging maayos po ang lahat. Kung sa kabuuan ating titingnan, naging maayos naman ang eleksyon maliban lang no sa ilang mga lugar kagaya sa Cotabato City, kagaya sa Sharif Saiduna Mustafa kanina. Matindi yung bakbakan doon, umabot ng ilang oras yung bakbakan, pero gumamit pa ng tangki de gera ang ating mga otoridad. Alayo naman. Normal. sa mga na-cover ko ng mga gera, talagang ganun, no? Talagang nagpa-planting rice yung mga tangki de gera. Hindi mo alam sino yung tinitira. Sayang ang bala, baka may madami pa ng mga sibilyan. But ang sabi ng ating PNP, malayo kasi yung location ng mga armadong grupo. Nakita natin sa mga footages kanina, yung mga parang naglalaro lang ng airsoft, baril-barilan yung ating mga otoridad. Ano? Paputok lang paputok. Hindi mo naman nakikita yung kalaban. Sayang yung bala at... ay, naku po. Anyway, alas 9:05 ng ating oras.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Maraming nga nagsisisi ano? Sa nangyari dito sa Cotabato City. Bakit pa daw sila nag-BARM? Anyway, matindi. Gumamit pa ng tear gas. Yung sasakyan na sinira, matindi. Oh, milyon ang halaga. Ano? Anyway, mga katinig, thank you so much mga ka-joiners. Abangan na lamang ho ninyo bukas yung iba pang update. Ano? At least may idea na po tayo sa takbo ng resulta ng eleksyon na ngayong araw nito sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero yan po ay posibleng mabago pa dahil sa kabuuan, ang nabibilang ay nasa 35% pa lamang sa kabuuan. Dikit ang laban ng partido, political parties ng BFP at ng UBGP. So 31% pa, 35% pa ang naka-canvas. Ang naka-count, ano? Hindi pa naka-canvas kasi official and unofficial result pa ito mula sa PPCRB at ang COMELEC na tanggap na nila ang nasa 4,556 sa election returns, 656 na lamang ang inaantay. Sa Basilan, meron pang mga lugar extended ang abutuhan at ilang parte sa Cotabato na magtapos. O kanina, nagtapos alas 9 ng gabi. Ano? Medyo na delay dahil nga sa mga kaguluhan doon kanina. Maraming natakot, hindi lumabas. Kagaya sa Amirul Elementary School, kung saan halos buong araw ay kaunti lamang ang bumoto. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, nabala mapagboto ng marami dahil sa kaguluhan doon. At marami ding hindi na bumalik sa polling precinct para bumoto. Sa Vilo, ganun din na sa Cerro Elementary School. Ipagdasal po natin na maging maayos ang lahat at walang anumang gulo na mangyari after ng makasaysayang Bangsamoro Parliament election.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
0: Para direktang huli nyo nga malaman ang update, mga katinig, bisitahin po ninyo yung Facebook ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ayan. O nang ang COMELEC kasi wala pa. Late pa ito maglalabas ang COMELEC. Maingat ang COMELEC. Pero itong pinagbasihan naman ng PPCRB ay ERs, election returns sa mula rin sa Commission on Elections. So almost the same. But importante, mayroon na ho tayong idea sa takbo po ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region. Maraming mga foreign observer hindi makapaniwala. Ang iba ay believe, ang marami, lalo na nag-cover sa Cotabato City, ang gugulo nyo. Ganun ho ang sitwasyon doon. Sa Maluso, Basilan, may mga tensyon at harassment na nangyari kahit isinailalim ito sa COMELEC control. By the way, pahabol ko na lamang ano, dahil pumasa na sa third and final reading ng Senado ang para sa SK at barangay election na kung saan pag naganap na itong naging batas, mapirmahan ni PBBM, postpone ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan kung pipirmahan ni PBBM. Pero pag hindi, ay abangan ang susunod na kabanata. So pasado na sa Senado ang panukalang 5 years term ng mga barangay officials.
1: Bantay Election Update.
0: Ako'y mamaalam na alas 9 ng oras. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Abangan po bukas sa ating tinig ng bayan ang mga kaganapan sa Bangsamoro First Parliament Election. Sa pangalan po ng ating mga katinig at ng ating mga nakasama ngayong gabi, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Bantay Election sa Bangsamoro.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oy.
2: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naa na takaron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka. Relax na ba niya ako? Maburag, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas na, matay. Pasalamat in taong si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!